0: Fabian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa olobrahan kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangimamag-an ang imong ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sa madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Salamat, Gitwar. May nga, kasatanan. Ang ining pag-tilili po natin subong tamagit ka meaningful labinigit para sa akong tungod ang ining atopik ko ang pagpangamuyo has been a very meaningful kag also at the same time significant nga bahin sa akong nga kabuhi. Amoy na nga nagpatindo kita sa prayer room nga sa diin makakanto kita anytime. Makapangamuyo kita the diri sa atong mga prayer meetings na kag sa atong Saturday prayer breakfast. Ang ginadumdum forget how important it is kag inaangay ko gid na nga ang aton nga kabuhi dapat nakaangot gid pirmi no sa aton tanan-tanan laban may mga cellphone gid kag kun hindi nimo ma-charge ang imo na cellphone laban-laban wa kag gid sang gamiton well, sa battery app nga, why kagit, hindi kagit ka text, hindi kagit ka tawag. And that's why even for us Christians that we always need, no, nga gamito natin ang ining pagpangamuyo. And even then, kung isipon ni mo ang, mag-tag plus ang prayer plus sa Google, at tamagid ka lapad, ka-broad, ka-expansive sa sining nga topiko ang pagpangamuyo. Kag sa akon na sobra na 40 ba no 40 anyos nga bilang isa ka pastor nakakita ko sang tatlo ka panghuna-huna na nanood sa pagpangamuyo kag ang primero na diri amo nga our creator no tong indihon niya kita nga magpangamuyo tanan-tanan may araw inayang napagkit na sa kabuhi ang pagpangamuyo. Biskan gani ang mga way nagpati sa Diyos nagpangamuyo. Matos mo sila, ay Diyos ko. No? Mga amuna, no? Jesus, Maria, Kagusep, mga labay-labay lang, pero at the same time, ara na sa aton iya ang pagpangamuyo. Ara na sa aton because it is a God-given capacity. Kagamuy na nagad diferensya, may diferensya sa mga animal. Hindi ba? Huwag kita sa nakita ang ido ng nagpangamuyo o concurring. Kita na na yan ang mga human beings do that. We are, in other words, wired for prayer. No? Kaya sa Ecclesiastes sinambal, God has planted eternity in our hearts. But sinimong sana, nga kita mismo iya, na pagkit na kagara na sa tigipuso nato ng pagpangamuyo. Kaduha, hindi kita maayo magpangamuyo. May ari din nga pwede ta may bitar karon nga maglawagong kulabi so makato ka din ka magpangamuyo. Pwede gid eh. Hindi ba? Pwede gid. Except nga kung kaysa, we are so much conscious no? Kung anong aton dapat nga ihambal. Everybody, tanan-tanan nga mga tao daw kay inadequate kung ano ang pagpangamuyo. Labi na gid nga ang mga tao sa siningatin yun nahadlok mga muyo sa publiko. Nahadlok mga muyo sa publiko. Romans 8:28, si Paul nagambal, biskan siya gani pagwanon sa pagpangamuyo kagayin hambal niya. Iway gani, kami kabalo kung ano pangamuyuan, kung paano magpangamuyo. Kagbisan pa ang mga disipulo sa Luke chapter 11, nagambal, one day, when Jesus was praying, siling niya,

sa mga disipulo nga Jesus, nga teach us to pray. Kag amo na na ang pagwa sa ginatawag nga the Lord's Prayer. Actually, kung isipon mo, doon ka ang ilang nag-istudya mo sa ibang mga tao. Ang kwa lang galing niya kay ti, makagagaho mga itong ninistudya ng very wise, no, maalam, pero kamay pa nga, hindi mangin mabudlay ang pag-istudya natin sa atong Ginoo. Because prayer is simply a conversation with God. Ang ikatatlo nga ayan nga dapat natin mapanumdumon nga nagka-frustrate kita sa pagpangamuyo tungod nga sa mga pangkuno-kuno kag mga misconceptions nga nagkatabo sa aton mga panghunaw. Na ang isa na diri nga do kaangay lang do magic wand abra nga may panguyoon ka abracadabra, mabuot na babana ko or mabuot na asawa ko, hindi na pwede. Ang origin of the Latin phrase actually hoc est corpus meum, when you say nga mo sina bahin ina sang lawas ni Kristo iya ang aton nga pagpangmuyo. Kadamo pag hindi nga daw spare tayo lang ang pagpangamuyo, gapanundo makita nga it's going to be the last resort. So ayhan do tag of war, halasigi kita beg, gabargain kita sa Ginoo, we bribe God ng bao kung sabton mo lang ko, Lord, maamo ko sini, no? Kung padaugon mo lang ko sa mega loto, mahataki ko sang minilyon para sa kausa, hindi na amo. So we would like to focus sa sininga matinion, ano ang mga kaunuran kagkamaturan nanood sa pagpangamuyo. Aguto nga manginlain ang ato ng pagtanaw sa pagpangamuyo. And that's why ginambal nato na beginners, no? Beginners for those who wants to pray. Ang nahaunagit kagipagkitagin sa dato nga kasing-kasing nga ginahigugma kita sa Ginoo kag makaistorya kita sa iya about anything. Hindi kinanglan nga religious o spiritual. Kung ano ang interest ni mo, pwede mo na mapamuyuhan sa Ginoo. Kaya nga, well, palangga kita sa Diyos, no? Kaya ginhatag ya ang ininga mga interest sa imo, o kung ang ininga project, o kung ang ininga ministry. Kaya, just like parents and children, naramihan ang Ginoo mag-istorya sa aton. Naramihan din sila ya. Sa Psalm 103 na gambal, the Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who reverence him. Sanggag may pang mga kabataan natin po, saan pa rin siya kay Surya sa ato, no? Tiyan mo na, kay hulat kita nga, maghamtong ang ilang pangitaron, ang ito mga kay Surya na kita, ugali ko kaysa kung nagwakalan man ng imo bata, to, sakto na na, sakto na na nga hambal. Kung isipon natin, why gets ang off-limits sa Ginoo? We can talk about anything. Amo na gani nga, we have the confidence in approaching God, kaya nga, knowing that He is going to listen to us, amo na napag-get sa 1 John 5:14. Oh, prayer is a conversation. It is not a ceremony. It is not a monologue. Kung kaysa, mapungko ka lang dira, mahambal ang ginuusin mo, and then, amo na na. But oftentimes, because we are so busy, hindi na makahambal. Mahambal ang kita sa Ginoo, pero ang Ginoo daw hindi makahambal sa aton. It's a relationship. It's not ritual sa aton nga mga kaboy. Kagkun, ang pangamuyo is boring si imo utod. You are misunderstanding the point nga inluyag naton, or probably nagapangamuyo ka sang hindi mayo nga mga butang. So it's not even a duty, it's a privilege of talking to God. Now, we should enjoy ang pagpangamuyo kag sama-sami sang duha ka adlaw nga nagligad ang mga Vietnamese bla mga tao, pero di ka pa pangamuyo niya.
matingala, kagatindog pa sila yan na magpangamuyo, na kalawig. But that's how they are. No, amo na na si Ilaya ang system, amo na na si Ilaya. And the result is that, kadasig sa pagtubo sa ilang konbensyon, tungod sa sini nga pagpangamuyo. Ay kadua, na dapat din nato nga panunduman man, God listens to prayers that are sincere and simple lang, and simple, no? Hindi kinanglan nga, oh, the omnipotent, potentate, magnificent, glorious. Ang simple lang ang pangamuyo sa Ginoo, amay namon, iyara sa langit. Ang importante gid nga, it has come, it needs to come from your heart, real, honest. Hindi man kinanglan nga, nga mga flowery, no? Nga bulak-bulakan mong imo ang mga tinaga. Simple lang nga pagpangamuyo, mas mayo pagkari nga magpangamuyo mga bata. Antes magkaon, salamat sa pansit, salamat sa uga, salamat sa kanon, salamat sa tubig. It could be as simple as that. So, Matthew 6:5-8, hindi ko lang napagbasahon, no? Sabi nga, when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in a synagogue and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth. Nakita sa mga tao, okay, sige, ang muna kamuya. Pero ang ginahambas ang ginuuya, instead, when you pray, ano, go into your room. Close the door. And pray to your Father who is unseen. Why ta ginagamit ang pagpangamuyo para magpahambog? To impress others, all we need to do is to be sincere. No, why si mga cliche? Hindi ka liwat-liwat. Keep it simple. Keep it simple. Pamunagayin nga si Hebrews chapter 10, verse 22, ginahambal sila niya. Let us come near to God with what? With a sincere heart and a sure faith. Ang isa ka pangamuyo naton nga very very simple is that ang Lord buligi. Actually kagapila po nagabota rin sa Vietnam kag isa na isang pinakalawi kung ang pangamuyo tungod nga many flights were delayed. Binotin tatlo, apat ka oras ang delay sa mga aeroplano. We were supposed to lift 7:20 po igumura mga almost 10 o'clock na. Pero pagsaka na sa hangin, sa himpapawid, why untat ang pag-shake? Grabe siya na turbulence. Kag sa inyo yang naanad iya sa sakay sila. Nakikulbaan ka man. Ang muna galing nga po, kapanumdum na ako, ano na lang matabo sa akon, ano na lang tabo, mahambal po ko sa basa aga, ano, tawagan ko na si Pastor Grace, o si Pastor Yunis, nga magprepara na sila na daan. It was a prayer from the moment nga nag-take off until nga mag-land kami. And obviously, nag-land nga ti, nang maayo, nagpasalamat sa Ginoo. Kadamo sa mga butang ang pwede natin mahambal. But the thing is, it should come from a heart that is sincere. Pares na, may mga kulturan nga kinanglan na pag-ayo, amo na nga ginadala taman sila sa pagpangamuyo because Lord, heal them. Or Lord, kung ikaw masigit, please heal me. It's as simple as that nga pangamuyo nga ayhan, pamatian sa nga Ginoo. Ang madamo ng mga butang, of course, ang pagsabat sa Ginoo, may yes, may no, may wait. But we should remember nga ang mga delays are never denials sa Ginoo. Mahulat-hulat kita kasi sa iba niya nga nagpangmuyo nga kabay pa nga may obra o kabay pa mapasa sa board. All of this, no, you can always come to the Lord and say, Lord, I come before you because in your word, in James 4:2, you do not have because you do not ask God. So we come because we are asking something from God. And kung ano man diraya, ang Ginoo man mag-reveal sa sabatya sa imo. But you need to be still. No? You need to be still and wait before God. Ang ikaapat, ang isa sa mga nanamihan ko gin nga mga punto, abi, no? Sa ako ng ministry, nga may mga ginapost mga punagani sa akong devotional kada adlaw.
God longs to be close to me. Kung nahilayo ikaw sa isang katawo for a long time, though hindi ka nakahulat na mag-isulyahanay. Amo na gani nga, biskan na sa amon nga relasyon sa akong asawa, nga kung makaisa, hindi ka makatawag sa malawig iya, kundi sa makatinion iya, makaupdanay iya, may update na na, anong natabo, anong himo, anong kinahanglan, you know, these are the things, and that's actually the essence man, kung paano kita mag-istorya sa Ginoo. Lord, this is what happened to me, and this is what I've done, and this is everything sa akong kabuhayan. Because God, actually, it's a fact, nga ang Ginoo nagahulat sa aton nga kita magakadto siya nga magpangamuyo. Nga hindi kita iya magdinali-dali, hindi kita iya magsiling Lord, nagkaroon lang. In fact, you grab every opportunity to pray, whether you are driving or whether you are just riding a vehicle or kung ano man dira, nagahulat ikaw, prayer. Kaya ginahambal nila kung ang isa sa mga grahabigil mga pangmuyo. Balayan nyo kung ano, ang inabrang na nagahulat ka sa ang imong result, whether it is benign or whether it is malignant, o kung nagulat ikaw sa job interview, mga butang nga ayhan, very, no, very important sa aton ng mga kabuhi. Sa Isaiah 30 verse 18, nagasiling, silingan, the Lord waits for you to come to Him so He can show you His love and compassion. Ang isa gibla ka masakit nga mga hitabo sa kabuhi naton is when children why nagaisurya sa ilagi ni kanan. Now, daw kabudlay sila, why ginasugit kung ano dira. I'm glad nga my children can share with me kung ano man ang ginaagyan nila. Pero ang ini nga relasyon naton amay kagbata, daw parehas man sa aton nga kabuhi. Kita ang mga bata, and we have God the Father, kag ang Ginoo gindihon igid iya nga ara kita sa relasyon, no? Ginhimo iya ikaw, agud nga igumaon ikaw, gintuga kita, agud tong mangin companion ya kita, kag ginpili kita sa Ginoo bilang iya nga anak. Kag bantamo nga mga ehemplo dira sa Biblia, Noah, Job, Enoch, Hezekiah, that they have a very close relationship with God. Kaya kung muna pamangkot ko ganit sa subong, paano ikaw kaklose sa aton nga Ginoo? Paano ka kaklose? Ang imog lang relationship with God is close nga every day. No, hindi lang Sunday nga nagapamuyo ka sa iya. So Hosea chapter 6 verse 6, I don't want your sacrifices, I want your love. And love is actually taking time to talk with God. I don't want your offerings, I want you to know me. Kung makita natin ang passion, makita natin ang longing sa Ginoo para sa tagsa-tagsa sa aton. And one of the most amazing things nga ginhambal labi na gate sa Biblia nga si Jesus na siling, you know, I call you my friends because gintuga kita agutong mangin may ara kita nga relasyon sa Ginoo. Can you imagine sa isa ka relationship nga wa ay nagistoryahan ay mabudlay gid ang ina nga butang. So now even as we end, ang pamangkot, how do I get closer to God? Duwa lang ikabutan. How do I get closer to God? First, you need to desire it. No? Lord, luya ko gitya mag-istorya si imo. And let me find the time that I can talk with you. No? Well, actually, ang Bible, pray without ceasing, ginahambal na sa 1 Thessalonians, ang aton iya na pagpangabuhi, isa kapag pangamuyo. Our lives should be a life of prayer. Sa aton nga pag-isuryahan sa Ginoo, mo, kaway ka lang yan, mapalayo ka lang yan, daw sa way lang yan. No.
That's why even at the beginning of the day, Lord, teach me what to do today. What do I need to do? What do I need to accomplish? Give me wisdom. Give me grace. Give me compassion. Give me kindness. So, in other words, you desire and make time for it. Tatahagigit ang timpo sa pagpangamuyo. And later on, sa nagde-develop, you start praying 5 minutes, and then you begin 10 minutes, and then 15 minutes. As much time that you can spend with God, amuyo na ang pinaka-importante git. So let me end with these two verses. Psalm 25 verse 14 says, friendship with God is reserved for those who reverence Him. With them, He shares the secrets of His covenant. Kasi James chapter 4, verse 8, sabi niya, draw close to God. And what's going to happen? That God will draw close to you. Nagpamatsyag bala ka mga daw kalayo sa Ginoo sa inyong mga kabuhi. Ha? Simply come to the Lord. Lord, I am here and I want to talk with you. So, the closer you are to God, remember this, the closer you are to God, the less stressed and blessed you will be. You get that? The closer I am to God, the less stressed and more blessed I will be. So, why not pray? Why not pray and spend time, more time, in prayer? Well, we have come this far by faith in God through prayers. So let's hear this song before we go to the next part.

0: sa'yo. Matatagka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay nako, mukha siguro nasa katayuan mo. Matagal na akong siraan ng bait.
1: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na ng mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
0: Sana, matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala. Kung nakikinig ang Diyos sa akin.
1: Kailanman nakikinig siya. Hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programa nito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundo nito, ang mapapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salita magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

0: Dahil sa'yo mula sa malayang Pilipino sa kanilang album na higit sa lahat. Isang mapagpala at magandang araw po muli ang sumayin nyo, mga giliw naming tagapakinig na walang sawang nakatutok sa kanilang mga radio. Linggo-linggo kayo po'y nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa'yo. At ako si Rodel Lacson, at ako muli ang makakasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Every time na lang po tayo na nag-i-air, every time na tayo'y nagbo-broadcast dito ng ating programa, tayo po'y palagi na-encourage at palagi po natin kayo in-encourage na patuloy tayong mag-aral at magsaliksik ng salita ng Diyos. Kasi sinasabi nga natin, di ba, ang Biblia o salita ng Diyos ang ating pang-araw-araw na pagkain spiritual. Kung kailangan natin mag-breakfast, kailangan natin mag-lunch, kailangan natin mag-dinner, para mapangalagaan ang ating pisikal na pangangatawan o pisikal na pamumuhay, lalo tigit kailangan natin ang salita ng Diyos para mapakain natin ating espiritu, mabuhay ang ating spiritual na pamumuhay, di ba? Kasi kapag tayo'y gutom, nanghihina tayo, di ba? Physically, ganun din tayo. Kapag tayo'y gutom sa salita ng Diyos at hindi natin napapakain ang ating espiritu, magugutom din tayo at manghihina tayo spiritually. Now, if you want to be strengthened, if you want to be strong in our spiritual life, importante po na every day tayo'y kumakain at kinuusom natin ang salita ng Diyos. Ingatan kayo ng Panginoon, huwag kayong magsakit. Inom ng maraming tubig at saka vitamins, no? Importante yan. Pero by the grace of God, no, talagang ang lakas ng ating Panginoon ang siyang nararanasan natin, nararamdaman natin sa araw-araw. So we encourage everyone to take care of themselves, huwag mong pababayaan ang sarili. At patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon na hindi tayo pagbabayaan. Kung sa mga may sakit, no, asahan natin ang Panginoon, ang ating dakilang manggagamot. He is the great physician. If you are going through some difficult time, kung kayo may sakit, kayo'y nangangailangan ng provision, tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, I am the great I am. I can be whoever you want me to be or you need me to be. If we need provision, God will be our provider. If we need healing, God is the healer. If we need peace, God is the giver of peace, no? Ang Panginoon ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay nito para sa atin. So, just continue to trust in God, continue to have faith in God, at makakaasa tayo ang patuloy na pagpapala at patuloy na pagngangalinga ng ating Diyos ay palaging nasa sa atin. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak at mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa ating programa. Sinasabi nila, marami silang natututunan, at sinasabi po nila, sila raw po ay nabibless sa programang binabahagi natin sa inyo linggo-linggo. Ganyan din po yung mga kaibigan natin na patuloy na nakatutok maging sa social media platform natin. No? Sana gusto man natin magkaroon tayo ng Instagram o Facebook Live. No? Hindi pa natin kayang gawin ngayon. Pero in the near future, meron pong pinaplano ang ating pong programa, ang ating pong mga kasamahan dito. We're planning on something that is new and something that is more exciting. Pero hindi po mawawala ang programa. Dadagdagan po natin ang iba pa pong mga kumbaga rekado, no? Sumaga sa ulam, iba pang ingredient. Sa inyo, mas lalong sumarap yung ating pakikinig sa salita ng Diyos dito sa ating programa. Kung kayo po ay nais nyong marinig ang ating mga mensahe, kung na-miss nyo po ang ating episode for this week o noong mga nakaraang linggo, kayo po ay pwede pang makapakinig, no? Pwede nyong balikan yung ating mga mensahe. Mag-download lang po kayo ng ating app, no, sa inyong Android o iOS device. Ang hanapin nyo lang sa App Store ay AP Media. Yan, hanapin nyo lang AP Media app at makikita nyo na ron sa loob ng app yung ating Pag-asang para sa'yo past episodes. Yan. So, huwag po kayo maglala. Yung mga nakakamiss ng ating program, you can still go to the internet, download the AP Media app, open it, and listen to our past episodes of PPSY. Pinabati natin ang ating mga kasamahan mula sa Wano, Philippines. Yan, nagpapabati sila si Pastor James Kawilan, si Sir Mayan Balbuena, si Sister Lina Siastre, si Pastor Bong Kongayo, si Jennifer Fuller at si si Omeng Reyodike, yan ating mga samahan sa Wano. At ganyan din, binabati ko yung kaibigan natin si Sister Heidi Bernardo Sampang ng 702 DCIS, yan. Binabati kita, Heidi. Nakikinig daw siya sa atin linggo-linggo, no? Every week nakikinig siya sa ating programa ng Pag-asang para sa iyo. This week ay pag-aaralan naman natin ngayon ang patungkol sa tatlong byuda o tatlong widows, no? Kayo ba, mga kapatid, ay nakaranas na nung paghihirap? I'm sure lahat tayo ay dumaan sa kahirapan. Hindi yung kahirapan ng ginagawa natin, kundi yung poverty, no? Ano ba ang poverty? Ano ba ang paghihirap? Ano ba ang kahirapan? Eh yan, natatalakayan natin ngayong linggong ito. And we will try to study how we can break the spirit of poverty. Napansin ba ninyo na maraming tao ngayon ang ayaw mag-share, ayaw magbigay? People don't want to give. Ang sinasabi nila, pasensya ka na, medyo hirap ako eh. Kapag tayo humingi ng tulong sa kanila, o minsan kapag tayong nahihinga ng tulong, ang talaga sinasabi, pasensya ka na, medyo hirap din ako eh. Hindi ako makakatulong ngayon eh. Hindi ba, marami tayong mga sitwasyon sa ating buhay na ganyan, kung saan nararanasan natin, nararamdaman natin yung paghihirap ng buhay. Yan ang poverty mentality minsan na iniisip natin, na sinasabi natin. No? Pero huwag kang magpapadala, kapatid. It's a lie. No? Hindi pwedeng sasabihin natin, pasensya ka na, hirap ako. Kasi yan ang ginagawa ng kaaway, yan ang inilalagay ng kaaway sa ating utak. Nang sa ngayon, hindi tayo magkaroon ng pagkakataong magbigay o mag-share, no, ng ating pagpapala sa iba. Tandaan natin, ang ating kaligayahan, ang ating joy comes from God and not from anything else. Hindi yan galing sa kayamanan, hindi yan galing sa ating possession, but our joy comes from God. Ang spirit of poverty, yan ang kapatid ng spirit of fear. Mga espiritu yan, magkakapilido yan. Spirit of poverty, spirit of fear, spirit of greediness, magkakapatid lahat yan. No? At pag-aaralan natin ngayon, ang spirit of poverty. Alam ba ninyo that when it comes, when spirit of poverty comes, pakiramdam nyo, mahirap ka na kaagad eh. Diba? You feel like you're poor already. Kasi spirit of poverty, pag tumama sa yan, isipin mo, naku, hirap na ako. And everyone is holding on to their money. Kahit tayo mismo, no? Pag tumama sa atin yan, talagang yung pera natin, talagang ayaw nating bitawan, ayaw nating ishare bigla, no? Maraming nagsosopa ngayon. People are not giving. Why? Because spirit of poverty is on the land. Ito ay nasa atin, no? And we should not go with that depression, kasi lahat tayo nandodepress eh. Kapag magano'n eh, kapag tayo ay natatamaan ng spirit of poverty, tandaan natin that we are the salt and the light of the earth. Tayo yung asin at ilaw na nandito sa mundo. And you know who should make the world better? Kasi iniisip natin, kapag ako'y maraming pera, I can make the world better. Ang mga politiko, ang mga official ng gobyerno, they can make the world better. Hindi po, mga kapatid. Christians will make the world better. Why? Because we are the salt and the light of the world. Huwag kang sasama sa simangot, kapatid. Pag nagsisimot ang mundo, huwag kang sumama sa pagsisimot ng mundo. Bakit? Kasi may Jesus ka sa puso. Alam ba ninyo na that there are three people in the Bible and all of them are widows? Yung situation nila, they are different from each other, kaya lang lahat sila, in the same way, naghihirap. They are all suffering. And karamihan sa atin, no, nararanasan din yung nararanasan yung tatlong widow na pag-aaralan natin ngayong linggong ito. Ano? Ang unang widow na pag-aaralan natin, she was situated in a situation or in a location kung saan there was so much Baal worship. Maraming sumasamba kay Baal, maraming nag-worship kay Baal, and there was famine for 3.5 years, no? Ito yung widow na meron lang siyang fistful of flour, no? Meron siyang isang dakot lang ng arena. Meron siyang last meal. Yun na lang last meal niya, and she was ready to die. And this week, siya muna ang pag-aaralan natin. Yung dalawang widow, sa susunod na linggo natin pag-aaralan. Alam ba ninyo that most of us are most blessed than these three widows? O itong sa unang widow na ito. Mas marami sa atin ang pinagpala kaysa sa widow na ito. So don't stop giving. Hindi tayo dapat huminto sa pagbibigay. Let's not stop caring for other people. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingan ng kaaway na hindi tayo pwedeng magbigay. Dahil naghihirap tayo, huwag kang padadala dyan, kapatid. Pinagpala ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, that's why you can care for others. Huwag tayo maniniwala na kapag sa demonyo na pag may lumalapit na sa atin, humingi ng tulong, sabi natin, I cannot give anymore because I am also suffering. No? Yan ang pag-aaralan natin ngayong linggong ito. Sa 1 Kings chapter 17, mula sa verse 7 hanggang 16, babasahin ko ito. Ang sabi, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed the widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. Verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ano bang sinasabi sa atin itong scripture na ito? Sinasabi dito sa atin, meron sa isang bayan ng Zarephath, meron isang widow kung saan may famine. No? 3.5 years, no? Wala na silang makain. 3.5 years na famine ito. No? At wala na makain ang lahat ng tao ron. Ngayon, inutusan ng Panginoon si Elijah, sinabi niya, pumunta ka ron sa bayan ng Zarephath. No? At doon, may makikita kang isang byuda o isang widow. At doon, gagawin natin ang milagro na sinasabi ng Panginoon dito. So, nakita nga ni Elijah yung byuda, no? At ang ginagawa ng byuda, namumulot na siya ng stick, no? At kasama yung anak niya, ang sinasabi dito ng binasa natin yung scripture, nilapitan ni Elijah yung babae, yung byuda, sinabi, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting tubig? So, yung babae naman, bilang pagsunod, no? Alam niya na si Elijah isang propeta, no? Bilang pagsunod, kumuha siya ng tubig, pero sabi ni Elijah, sadali muna, buksan sa tubig, pingin na rin ng tinapay, no? Pambira itong si Elijah, alam niya naman ang famine na nga rito, tagutom na nga, pero ito, alam mo, nanghingi pa siya doon sa byuda, pero itong byuda na to, because of her obedience, for 3.5 years, her supply was always ample, no? She had always enough. She always had enough, no? For 3.5 years, she never ran out of food. Bakit? Because she would not bow down to poverty. Alam mo, kapatid, the spirit of poverty is this. You know, you cannot look beyond that last loaf of bread. Kasi yung babae na yun, kaisa-isa na lang yun. Huling, sabi nga, ito na lang yung huli naming supply, no? At meron akong isang kakarampot, isang dakot ng arena, at meron na nga kaming stick. Ano mong gagawin namin? Uuwi na kami sa bahay, magluluto na kami ng anak ko. Kakainin namin ito, at pagkasi ito, mamamatay na kami. Ganun nakadesperado yung sitwasyon ng byudang ito. Sinasabi niya, we're going to die today. After this meal, we are going to die. Spirit of poverty is this, you cannot look beyond that last loaf of bread. Ang paningin mo hanggang doon na lang. No, hindi ka na, you're not looking beyond that. Pagkatapos nito, wala na. Yun ang palagi natin sinasabi. Pero sino nagsabi sa'yo, kapatid? Hindi pa tapos yan. Sino nagsabi sa'yo na pagkatapos yan, wala na? Yung huling pera mo, that last money that you have, the last bread that you have, it will depend on you. Magdidepende sa yan. If that is your belief, then yun na. Kapag ang paniniwala mo, yan ang huli mong pera, yan ang huli mong tinapay, yun na talaga magiging huli mong tinapay. Pero hindi, kapatid. Dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos, yung huling tinapay mo na yan, yung huling pera mo na yan, hindi pa yan ang katapusan. Bakit? Kasi pagkatapos niyan, si Lord na. Pag nagswapang ka, yun na lang yun. If you let greed and fear rule you, that will be your last loaf of bread. But if you take that last loaf of bread and pass it into the hands of God, after that is God. Wala na. Wala na, Lord. Alam mo, pag sinabi natin wala na, sasabihin ng Lord, sige, ganun ba, wala na. Ako na ang bahala sa iyo. No? Kapag ganun ang ating mentalidad, kapag alam natin na sa dulo ng ating lubid, kapag alam natin na sa dulo ng ating tinapay, hindi pa yun ang katapusan, kundi sa dulo nun, ang Panginoon na ang kasunod. Siguro ang prayer natin, ganito na eh. Lord, sige, ubusin mo na, para pagkatapos ito, ikaw naman ang mararanasan ko. Di ba, masarap na karanasan yun? Ngayon, pag ganun ang prayer natin, mag-iiba ang ating mentalidad, mag-iiba ang ating pananaw sa buhay, mag-iiba ang ating viewpoint, no? Ang ating pagpaniniwala at ating pagpananaw sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Itong byuda na ito, hindi ganun ang kanyang pananaw. Hindi niya sinabing, ito na nga lang ang huli namin tinapay. Diba? Sinabi niya yon, pero mamamatay na kami pagkatapos ito. Pero anong ginawa niya? Sinabi lang ni Elijah sa kanya, hindi, ibigay mo sa akin yan at pinangako ng Panginoon sa iyo, as surely as the Lord lives, pagkatapos mo ibigay sa akin yan, hindi ka na magugutom at hindi na magugutom ang iyong anak. Ang spirit of poverty, it will make you immobile. Hindi ka niyang pakikilusin. It will make you greedy. You know, kapag ganun ang nangyari sa iyo, that will be your last blessing. Alam mo ba, kapatid, na kapag hindi ka nagbigay, kapag hindi mo shinare kung anong meron ka, yan ang huli mong pagpapala. That will be your last blessing. Kasi ito ang prinsipyo ng Panginoon. The principle of the kingdom is this. When you give away the stuff that you have, then God will replenish that. Diba? Sabi nga, diba, it is better to give than to receive. Kapag tayo hindi marunong magbigay, kapag tayo hindi mag-share, yung nasa iyo yan, na hindi mo gustong i-share, yan na magiging huli mong pagpapala. Yan na ang huli mong magiging blessing. Dito sa sitwasyon na ito, a man of God comes. Dumating sa Elijah, isang propeta. No? Siguro sinasabi na itong widow na ito, ayan na, may dumating ng propeta, sigurado nang maliligtas kami. Sigurado nang may dala itong pagkain. Hindi ba ganun tayo kapag tayo nasa isang malalim na sitwasyon when we are in the deepest pit of our lives. No? At pag may dumating na Savior, iniisip natin, yan na, magliligtas sa akin. Yan na ang sasalba sa kalagayan ko. Ganun marami naisip itong widow na ito eh. Dumating si Elijah, isang propeta. Kaya lang, kabaliktaran. Pagdating ni Elijah, nakikain pa. Eh, diba? Sabi niya, pengi nga akong tubig, pengi na rin ang tinapay. No? Kung gano'n ang magiging iniisip ng byuda na ito, pambira naman itong propeta ng ito, hirap na ako, nakikain pa. That is the spirit of poverty. When what you have prevents you from doing what is right, then you are wrong. Ulitin ko yun, mga kapatid. Kung anong meron ka, if what you have prevents you from doing what is right, then you are wrong. Etong byudang ito, hindi niya hinayaang pigilan siya, no, nung anong meron siya na hindi siya mag-share, na hindi siya magbigay. Ang gusto niya, sinabi sa kanya Elijah, ibigay mo sa akin yan, sinisigurado ko sa iyo, pagpapalayan ka ng Panginoon. And that's what she did. Whatever she had during that day, ishinare pa niya kay Elijah. And of course, alam naman natin ang nangyari, no? Pagkatapos siyang i-share kay Elijah, yung kanyang, kung anong meron siya, ang sinabi sa dulo ng ating binasa, hindi naubusan ng langis at hindi naubusan ng arena yung bahay niya. For 3.5 years, no? She had ample supply. Poverty is this. Spirit of poverty is this. Hindi ko pwede ibigay ito eh. Ito na lang eh. Spirit of poverty is this. Hindi ako pwedeng maging mabuti. Kapos ako ngayon eh. Parang sinasabi mong ganun, di ba? Pero kapatid, pwede kang maging mabuti. Bakit? Anak ka ng Diyos na mabuti. Alam mo ba na matutuloy ang blessing ni Lord sa iba kahit ayaw mo mag-bless? Kapag may mga gustong pagpalain ng Panginoon at gustong gamitin tayo ng Panginoon para i-bless ang ibang tao, kapag tayo hindi naging participant doon sa gustong gawin ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun, yung gustong pagpalain ng Panginoon ng ibang tao ay hindi magkakaroon ng blessing dahil umayaw ka. Hindi. Gagamit ang Panginoon ng ibang tao para pagpalain ang ibang tao na yun. Sinong nawalan? Hindi ba ikaw? Kasi hindi ka nag-participate, hindi ka ginamit ng Panginoon doon sa proseso na yun. Hindi ka indispensable. Tayong lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon sa gusto niyang mangyari, sa gusto niyang plano, pero kapag tayo tumanggi, hindi ibig sabihin hindi matutuloy ang plano ng Panginoon. Matutuloy ang blessing ni Lord sa iba, kahit ayaw mag-bless. Alam mo ba, that you are richest when your pleasure is the cheapest. Di ba may kasabihan tayong ganyan eh? Pag mababaw ang kaligayahan mo, ikaw ang pinakamayaman. Itong ibig sabihin nun. You are richest when your pleasure is the cheapest. The issue here is sharing. Poverty is in the mind, not in the wallet. Tandaan natin yan. Ang poverty, nasa utak lang yan. Hindi yan nasa wallet. If we move in fear and we cannot be kind because we don't have much, then we are poor already. If it causes us not to be kind to someone, then we are the poorest. Our kindness should be conditioned by the kindness of God, kapatid, not by what we have. Hindi dapat makondisyon ang kabutihan natin sa ibang tao sa kung anong meron tayo. It should be conditioned by the kindness of God. Why? Because our God is our Father. Our God is our Lord. Dapat sa Kanya tayo nakasalalay. Dapat yung ginagawa natin kung anong dapat gawin ng Diyos sa ibang tao. Dapat doon tayo nakaangkra, dapat doon tayo nakadepende. Hindi tayo dapat pumigil sa pagiging mabuti sa ibang tao nang dahil tayo'y wala o anong meron lang tayo. Our kindness should be conditioned by the kindness of God and not by what we have. Alam mo, itong widow na ito, because she shared what she had for 3.5 years, dahil kahit nagkakaroon ng tagutom, kahit may famine, because of what she did, because she shared what she had with Elijah, for 3.5 years, busog siya. Busog siya at ang kanyang anak. She had ample supply of food habang iba'y nagugutom. For 3.5 years, meron siyang patuloy na supply ng arena, meron siyang patuloy na supply na pagpapala ng Panginoon. Why? Because when everybody is holding out, she was giving. Habang iba'y nagsasapang, siya'y namimigay. Kapatid, we can break dryness or we can break the spirit of poverty by sharing. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat dahil ang iyong kabutihan ay hindi nakasalalay sa kung anong ginawa namin. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay nakasalalay sa ginawa ng iyong anak na si Jesucristo sa krus sa amin. Maraming salamat ibinigay mo sa amin ang iyong anak. Tulungan mo kami na matutong magbigay sa aming kapwa, Panginoon. Tulungan mo kami na makondisyon ang aming mga puso sa pamamagitan ng kabutihan mo sa amin, hindi sa kung anong meron kami, Panginoon. Kagaya ng widow na ito na amin na pag-aralan ngayong araw, tulungan mo kami na mag-share, tulungan mo kami na magbigay, tulungan mo kami na nagawing kaaya-aya sa iyong harapan ng aming buhay, kagaya ng ginawa ng widow na ito. Maraming salamat sa araw-araw mong pagtuturo sa amin. Maraming salamat sa direksyon na patuloy mong binibigay sa amin. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay paratuntunan na kalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuhan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibaw.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas.

0: itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na kuwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: anak, andito na ako. Kumusta ang araw mo?
1: Hi, Ma! Okay lang po. May tinatapos lang akong project. Deadline kasi bukas.
0: Ganun ba? Ako rin. Ang dami ginawa sa opisina. Pero gusto kong malaman kung kumusta ka talaga.
1: Sa totoo lang, medyo na-stress po ako. Ang daming requirements sa school.
0: Halika nga, pahinga ka muna kahit 5 minuto. Makikinig ako. Anong mabigat?
1: Nahihirapan po akong pagsabay-sabayin ang mga activities.

0: At mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon, nag-usap tayo.
1: Simula ngayon, kahit sandaling usapan lang bawat araw, gagawin natin.
2: Wow, sali naman ako dyan, Mommy Faith and Angel.
3: Ako rin!
4: Aba, ako rin!
5: Ate Michelle! Rich and TJ! Oo naman! Ano, tara?
2: Ay, wow! Ang masunuring anak, pati sa mga kaibigan.
3: Kaya nga, Ate Michelle eh. Ang bait talaga ni Angel, pati sa mga kaibigan. Libre naman dyan!
4: Ikaw talaga, Rich!
2: O, teka, bago kayo maglibrihan, i-greet muna natin ang mga kiddo listeners.
3: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Ubriel!
6: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha, at masaya ang magiging kwentuhan natin today. As always, ako po si Sepa Salmasco.
1: Join din ako sa masayang kwentuhan, kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Angel Faltado.
4: Good morning, kiddos. Ako naman si TJ Tagorda.
2: At ako naman si Ate Michelle Tolentino na puno ng aral dito lang sa
7: Okido, the 414 Kids Show.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DJS Radio TV, at World Vision.
8: Mapapahinggan niyo po kami sa 702 DJS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. At pwede rin kayo makinig sa ating online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3!
2: Sige, umpisahan na natin sa ating memory verse.
4: Kiddos, sabayan niyo ako. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
2: Amen! Anong sabi mga kiddos? Maging
5: masunurin!
2: Ayun, masunurin sa mga magulang at nakakatanda, lalo na kung ang pagsunod ay para sa mabuti at hindi sa

0: Tawanan Bilaan, joke-joke lang, just kidding.
1: Bakit hindi naliligaw ang mga langgam?
2: Bakit?
1: Kasi meron siyang antena.
0: Just kidding.
3: Ano ang paboritong subject ng mga pusa?
4: Ano?
3: Meowtimatics.
0: Just kidding.

0: katawan namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
1: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
2: Narito ang ating Isip Bata question. Paano mo maipapakita ang pagiging masunurin?
3: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
1: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
4: Alam niyo ba, kiddos, na isa sa magandang halimbawa na ang pakikinig ay si Samuel. Mababasa natin siya sa Bible during Old Testament times.
3: Tama! Si Samuel ay isa sa magandang halimbawa ng pagiging masunurin dahil sa marunong siyang makinig. Alam niyo ba kung sino ang nagturo sa kanya kung ano ang sasabihin kapag narinig niya ang tinig ng Diyos?
2: Si Eli, sinabi niya kay Samuel na, "Speak, Lord, your servant is listening."
0: Kaya mga bata, mahalaga na tayo ay nakikinig at marunong sumunod.
1: Kwentong may aral, kwentong inaabangan, ito ang Kwento Kid!

0: po ako sa pag-uwi.
1: Bakit ka malilate sa pag-uwi?
0: May group project po kasi kami sa school. Mag-extend lang po kami ng time ng mga ka-groupmates ko po para matapos na po namin yung project.
1: O sige, siguraduhin mo lang na hindi ka pupunta sa ibang lugar. Basta sa school lang kayo.
0: Opo, mami. Sa school lang naman kami gagawa ng project at hindi sa ibang bahay.
1: O sige anak, mag-iingat ka sa pag-uwi ha.

0: Oo nga, anong gagawin natin ngayon? Hindi natin maipapasa bukas ito.
1: Deadline na lang pagpasa bukas.
0: Mabuti pa ay sa bahay na lang namin tayo gumawa. Magsasarado na ang school. Tayo na lang ang nandito.
1: Oo nga, baka magalit na si Manong Guard at tayo na lang ang binabantayan niya dito sa school.
2: Naku, hindi ako pwedeng sumama sa bahay ninyo. Nangako ako kay Mami na hindi ako pupunta sa ibang lugar maliban dito sa school.
1: Ihatid ka na lang namin. May car naman kayo, Joel. Diba?
0: Oo! Tara na!
2: Sorry ha, hindi talaga ako pwedeng sumuway sa Mami ko. Ituloy na lang natin bukas at makiusap na lang tayo kay Tishy na bigyan pa tayo ng time para tapusin ang ating project.
1: O sige na nga! Masyadong masunurin itong si Jill sa Mami niya eh.
2: Kapag may sinasabi kasi si Mami, pinapakinggan ko at sinusunod.
0: Bakit? Takot ka ba sa Mami mo?
2: Oo, takot ako na hindi sumunod sa kanya. Kasi naniniwala ako na tayo mga anak ay dapat na nakikinig sa paalala ng ating mga magulang.

0: anak, nag-decide na ako na sunduin ka. Medyo papadili na rin kasi.
1: Hello po, Mrs. Conception!
2: Good afternoon po!
0: Good afternoon din sa inyo. May mga sundo din ba kayo, mga kiddos?
1: Wala po. Malapit lang naman po ang bahay namin dito sa school. Kaya nilalakad ko na lang po.
2: Ako rin po. Nasa tapat lang po ng school ang bahay namin. Niyayaya nga po sana namin si Jane na pumunta sa bahay para ituloy ang paggawa ng project namin. Kaya lang po, ay ayaw niya.
1: Sinabi daw po kasi ninyo na huwag nang pumunta sa ibang lugar, maliban sa school.
0: Ah, oo. Mahigpit kong bilin sa kanya na umuwi na agad sa bahay at huwag nang pumunta sa ibang bahay.
1: Ayaw nga po niya. At gusto po niya na sumunod sa inyo.
0: Natutuwa naman ako na nakikinig sa akin si Jane.
3: Salamat po sa pagsundo ninyo sa akin. Hindi na po ako matatakot na lumakad na mag-isa.
0: O sige, Joel at Shanna, goodbye na sa inyo.
1: Bye-bye din po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi.
2: Bye po!
4: Daddy, nandito na po si Mommy at Ate Jane.
5: Oo, mabuti naman na nandito na kayo. Eh, kanina pa kayo hinihintay na itong si Michael.
0: Nakakita kami sa bakery ng favorite mong tinapay. Kaya may pasalubong kami sa'yo, Michael.
4: Yehey! Meron po akong masarap na bagong tinapay bukas.
5: Oo, Jane. Ibihis ka muna. Maya-maya ay kakain na tayo.
3: Kayo po ang nagluto, Daddy?
5: Oo. At masarap na tinulang manok ang niluto ko. Hindi ba't paborito mo yun, anak?
3: Opo, Daddy. Paborito ko po iyan.
0: O siya, magbihis ka na, Jane, para makakain na tayo.
4: Daddy, alam po ba ninyo? Nagkatakutan kami ng mga kalaro ko kanina habang naglalaro kami sa likuran ng bahay natin.
5: Bakit naman kayo nagkakatakutan?
4: Kasi po, bigla po kami may narinig na nagsasalita. Wala naman pong tao.
3: Ano naman ang narinig ninyo, Michael?
4: Ang sabi ng boses, Pogi, Pogi, kumain ka na.
0: Totoo ba yan, anak ha? Baka nagjo-joke ka na naman.
4: Hindi po ako nagjo-joke, Mommy. Totoo po may narinig kami yung boses at sabi niya, ay Pogi daw ako. Pero wala naman po akong nakita ng tao.
5: Anak, Pogi ka naman talaga. Yun ang totoo. Pero yung kwento mo na may nagsalita at wala namang tao, mukhang gawa-gawa mo lang yun eh.
0: Anong ginawa nyo?
4: Takot na takot po kami. Kaya po, nagtakbuhan po kami.
3: Baka naman may tao talaga doon at nagtatago lang.
4: Wala po kaming nakitang tao. Promise.
5: Kung wala kayong nakitang tao, baka naman hindi talaga tao yun.
4: Ano po yun?
5: Di, isang hayop.
3: Isang hayop po na nagsasalita? Meron po bang ganun?
0: May hayop naman nagsasalita ah.
5: Hayop nga yun, Michael. Yung narinig nyo ay yung alagang loro ni Aling Maring. Nakita ko na yun isang araw. Dadala nga yun ni Aling Maring eh. Sinabit niya dun sa sanga ng puno sa tabi ng bahay nila sa kulungan nito. Kaya hindi halata ng mga nagdaraan na may loro doon.
4: Totoo po? Ibong loro po pala ang narinig namin?
0: Oo anak, nakita ko rin yun at narinig ko na nagsasalita.
3: Tinakot pala kayo ng isang loro?
4: Ngayon po ay alam ko na. Sabihin ko sa mga friends ko tungkol sa lorong ni Aling Maring. Hindi po pala kami dapat natatakot.
3: Nakakatakot naman po talaga na may marinig na boses, lalo na sa hating gabi. Tapos, wala namang tao.
5: Alam ba ninyo, kiddos, may kwento sa Bible tungkol sa isang bata na nakarinig ng boses habang siya ay nasa higaan na at matutulog na sana siya, pero wala namang tao doon.
4: Daddy, kaya tawag mo naman po kami.
5: Hindi kita tinatakot. Ang tinutukoy ko ay ang batang si Samuel. Nakarinig siya ng boses. Sabi sa kanya, Samuel, Samuel.
3: Ano pong ginawa ni Samuel?
5: Pumunta siya sa pari na si Eli na nasa higaan na rin. At tinanong niya ito, tinawag po ba niyo ako?
4: Si paring Eli po ba tumawag sa kanya?
5: Hindi nga eh. Ang sabi nito sa kanya, hindi ka tinawag, Samuel. Tapos, bumalik siya sa higaan niya. Pero, maya-maya ay may tumawag na naman sa kanya. Samuel, Samuel. Tapos, pumunta siya uli kay paring Eli. Pero sinabi nito kay Samuel na hindi siya nito tinatawag. Kaya, bumalik na lang ulit siya sa higaan.
4: Tumigil na po ba ang pagtawag?
5: Naku, hindi. May tumawag uli sa kanya. Pero nang siya ay bumalik kay paring Eli at tinanong kung tumawag siya sa kanya, ganito ang sinabi ni paring Eli sa kanya. Kapag narinig mo muli ang boses niya, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon, at ako po ay makikinig.
3: Ano po ang sumunod na nangyari?
5: Sinunod ni Samuel ang sinabi ni paring Eli. Nang narinig niyang muli ang tawag sa kanya, sinabi niya na, magsalita po kayo, Panginoon, at ako po ay nakikinig.
4: Anong sinabi ng Diyos kay Samuel?
5: Sinabi ng Diyos kay Samuel ang lahat ng mga susunod na pangyayari. Kaya nalaman niya ang mga nangyari sa Israel bago pa ito talagang mangyari. Nakinig ng mabuti si Samuel sa sinabi ng Diyos. At alam ba ninyo, si Samuel ay naging masunuring servant ni God doon.
3: Marunong po siyang makinig sa Diyos.
5: Oo. Lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanya ay kanyang pinakinggan at sinunod.
4: Gusto ko rin po maging batang masunuring sa Diyos.
0: Tama anak. Mabuti ang maging masunurin sa Diyos.
4: Pero paano ko po maririnig ang boses ng Diyos?
0: Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, at sa mga taong maka-Diyos na nagtuturo sa kanyang mga anak.
3: Gusto ko pong malaman ang nais ng Diyos na sabihin sa akin.
4: Ako din po. I will listen to God and obey Him.

0: Happy birthday kay Mama Beth Cruz at kay Kuya Lal Cruz.
1: Happy, happy birthday, Mami Lea Morada. We love you, Mami Lea.
2: Happy birthday to my mommy, Hazel Martinez Faltado. God bless you and I love you.
3: Kung ikaw, kiddo, ay magsa-celebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
4: Shout out din sa mga nagse-celebrate na special occasions.
5: Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong weekend na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord, for this Saturday morning kung saan marami na naman kaming natutunan. Kami ay nakapagkamustahan at higit sa lahat, Panginoon, natuto kami mula sa inyong salita. Lord, we pray that all of us, sa lahat po ng mga nakikinig,

0: sa kanilang mga magulang at sa mga nakakatanda kung ito ay para sa ikabubuti nila. Lord, nagpapasalamat po kami dahil patuloy kaming ginagabayan ang iyong salita. And we pray, Lord, that your word will continue to change us. We also pray, Lord, ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong linggo na ito, nawa, Panginoon, maramdaman nila ang inyong pagmamahal at ang inyong presensya. Gayon din, Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga may sakit, ang mga nangangailangan ng tulong. Lord, we pray for your healing touch to be upon them and your provision to those who are in need. Pinagpipray din po namin ang aming mga estudyante. Nawa, Panginoon, ang inyong katalinuhan ay gabayan sila sa kanilang pag-aaral. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
0: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okino, the 414 Kid Show every week.
2: Thank you so much po kina Tita Marvelous Melissa Lumides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Peters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kikila Chida Pogi, Ati Faithful Faithy, at Mommy Lovely Lea Morata. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okino Barkada.
3: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
4: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, 4H Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
0: At syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
4: Ako naman po si TG Tagorda.
2: Rich Gabriel here.
3: Ako naman po si Angel Soltado.
5: Ito po si Stepa Salmasco.
0: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
1: Okido, the 414 Kid Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka rin mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayo na ginagamit ang Radyo GYPS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYPS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tagugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Pilipinas. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DSAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
3: Sa ating mga kaagapay na nasa kanilang mga tahanan po. And kung kayo po ay nakatune in na po sa at kayo po ay nakikinig sa programang Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, tayo po ay kasapi po sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tayo isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. So kung kayo po ay may access po sa ating Facebook Live, paki-like and share na po itong ating program for today. Kung kayo din po ay nasa YouTube channel, ay maali po kayong mag-message dyan. Although, paumanhin po, no? Hindi tayo multitasker. Ang nababasa ko lang po talaga ay yung nasa Facebook chat po, yung live chat po natin. So, kung gusto niyo po mag-comment, may papabati po kayo. Pag nauna po kayo, nababasa po natin yan. Ano po, habang may oras po tayo dito sa ating mga preliminaries na announcement po natin. Dun sa mga nakikinig sa inyong transistor radio, Pastor James, nagkaka-technical, nawawala yung connection mo dyan sa iyong ayan, sige, ingit tayo ng tulong. Kayo po ay nakikinig po sa tinig po ni Ate Isa Tika. Mga kabati ka na ba dyan?
4: Pasok lang tayo. Wala ko internet dito.
3: Sige. Di ba? Sige, tuloy ka lang.
4: Oo. Di ba ako nagigit niya, meron kami dito. Ito yung mga stuntman natin.
3: Okay. So, as we continue po natin for today, is identity struggles and solutions for our children po. And specifically, sa ating adopted and foster children, but our children in general. Matindi po kasi talaga ang laban ng identity ngayon, eh, no? Nakikita ng mga bata yung identity sa sinasabi ng tao and sinasabi ng social media. So, it's a battle na hinaharap po ng ating mga magulang as we raise our children. And so, I'm going to go ahead and read ang ating verse po for today. Yes. Ay matatagpuan po, basahin ko po ang Tagalog version, matatagpuan po sa Book of Ephesians or Efeso, ang pangalawang chapter po, at ang verses po natin ay dalawa po, ang 18 at ang 19 na verse po. Basahin ko po ang Tagalog. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ang mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Mm-hmm.
4: Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 18 and 19, "Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit of what Christ has done for us. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with God's holy people. You are members of God's family." Ano po yan eh? Picture ng spiritual adoption. No? Kasi po, yung as we all know, na when Jesus came, syempre yung unang abot sa mga tao ay to the Jews, right? Mm-hmm. In fact, sabi ni Paul, to the Jew first and then also to the Greeks. A lot of people misunderstand that, saying na mas priority ang Jews, you know, ang Gentiles, tayo, hindi tayo kasama. But sabi ni Paul, to the Jew first. Ibig sabihin kasi, bakit sinabi ni Paul yun? Hindi po ibig sabihin na kay Paul, mas mahalaga ang Hudyo muna. Kasi Hudyo siya. Tandaan natin, si Paul po natatangi na missionary to the Gentiles. So, imposible po na ang ibig sabihin ni Paul dito ay
3: priority niya.
4: Oh, priority ang Jews. Mm-hmm. Kaya lang, dun nga si Kristo'y pinanganak sa Jerusalem.
3: Mm-hmm.
4: So, the Jew first and the early church was in there in Jerusalem, right? But he also, and also to the Greeks. So, ibig sabihin, ang ginagawa ni Paul, he was trying to, when he said that, ipinakikita niya na sa ilalim po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng kaligtasan na mayroon tayo, tayo po ay hindi na magkakahiwalay.
3: Mm-hmm.
4: No, hindi na Hudyo kami, Gentile kayo. Hindi na ganun. In fact, that was the issue of the early church. Noong unang panahon, nag-aaway si Peter at si Paul niyan eh. Na sinabi kasi ni Peter, hindi dapat, ano, para maging magkapareho tayo, dapat sumunod yung mga Hentil sa mga tradisyon ng Judaism. Sabi naman ni Paul, susunod ikaw nga, hindi mo na sinusunod yan. Bakit all of a sudden, ipapasunod mo yung mga Hudyo and we are no longer under the law? Inaaway nila eh. And ang sumagot po nito of all people ay yung kapatid ni Jesus, si James. Sabi niya, that does not make it difficult for people to come to God.
3: Mm-hmm.
4: And in this verse, si Paul nilinaw niya yung position na yan. Sabi niya, now, ngayon, all of us can come through to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done. Dahil sa ginawa ni Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lahat tayo maaaring pumunta, umabot sa Ama. Kasi nga, ang paniwala ng mga noon, si Jehovah God ay para sa mga Hudyo lang, those who practice Judaism, right? So now you Gentiles, ang ganda nito, are no longer strangers and foreigners.
3: Mm-hmm.
4: No, hindi na kayo ano, nakikisabit lang. And ang ganda, you are citizens along with all of God's holy people. So he wasn't just now talking about political issues here. Sinasabi niya, you are members of God's family. He's now speaking about spiritual adoption.
3: Mm.
4: No, hindi ka na basta tagalabas lang, pinapasok sa bahay namin, kayo na ngayon ay membro ng pamilya ng Panginoon.
3: Mm.
4: Magkaiba ng lipi, magkaiba ng lahi, magkaiba ng bansa, magkaiba ng culture, magkaiba ng lahat, ngunit membro na kayo ng iisang pamilya. What a beautiful picture of adoption.
3: Mm-hmm.
4: No? What a beautiful picture of adoption and foster care. No? Pangangalaga. Na although galing ka sa labas, iba kang kultura, iba ang kulay ng balat mo, iba ang itsura mo, iba ang magulang mo, iba. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ikay membro na ng pamilya.
3: Mm-hmm.
4: And that's the same picture for us spiritually in adoption. Ganun din. So, although legally speaking, pagdating natin sa adoption and spiritual adoption, ikay pamilya na o anak na. Pero hindi ibig sabihin, walang adjustment.
3: Mm-hmm.
4: Doon po papasok yung ating discussion kasi.
3: Mm-hmm.
4: No? Hindi po palibhasa, kami po bilang adoptive and foster parents, oo nga, legally nga, adopted na. Oo nga, legally fostered na. Oo nga, legally ligtas na yung taong yan. And you know, spiritually ha, this is where the church makes a big error. Kasi ang ginagawa natin, you know, before we jump into adoption, hindi naiintindihan ng mga tao yung adjustment. For example, ang taong ito ay dating nasanay sa mundo na pamumuhay na ganito. Okay? Ngayon ito'y nakakilala sa Panginoon.
3: Mm-hmm.
4: Expected natin na yung taong yan, since ligtas ka na, okay, at wala ka ng pagnanasa sa dati mong gawi kasi naiintindihan mong mali yun, dapat mawala na rin lahat yun.
3: Kala mo lahat automatic na.
4: Oo. Na yung pagnanasa po sa bagay na yon ay wala na dahil sa banal na Espiritu. Okay? Pero yung sensitivity towards those things are different.
3: Mm-hmm.
4: Kasi buong buhay mo na yung ginawa para pong ganito yan. isang tao na decide mag-make ng lifestyle changes.
3: Mm-hmm.
4: Okay, like, I have made serious lifestyle changes. Diabetic po ako since 25 years old. Okay? Even though my sugar is not like before, man, may mga araw.
3: Cravings mo.
4: Oo, yung cravings mo na doon. Kahit na alam mo na na hindi mo dapat kainin.
3: Mm-mm.
4: Right? Alam mo na, pag kinain mo, babayad ka. Masakit ulo mo dyan. Pag kinain mo yan, ito mga yan. Pero man, may araw na parang naghahanap ka. Parang addict eh. Naghahanap ka. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganito. Ganon, right? Pero alam mo mali. Nung una, bago ka nag-make the lifestyle changes, di mo iniisip yung wala kang pakialam. Kainin mo lahat ng kainin mo. Kung may issue ka, inumin mo lahat na inumin mo. Adikin mo lahat na adikin mo. Fine. Pero ngayon, nagising ka na sa katotohanan, you made changes, now there's the battle.
3: Mm-hmm.
4: Same thing din po, marami sa mga churches natin, ganon. No, tayo namimili tayo eh. Namimili tayo. O, masakit ano. Ito, ano, medyo gising ako, woke ako sa part na to, no. In a good way. For example, bakit kapag mga siga, basagulero, mamamatay tao, gang member, magnanakaw, nakilala sa Panginoon, mas forgiving tayo sa magaspang nilang ugali.
3: Mm.
4: Diba?
3: Mm-mm.
4: Eh, pabigyan mo na kasi ano yan eh.
3: Mm.
4: Dati kita mo, nagtitsura niyan.
3: Uh-uh.
4: Dati ganito eh, diba? Pero bakit pagkagaling sa, ano, nakakilala sa Panginoon, tapos eh, gay or transgender, hindi tayo kasing forgiving.
3: Even with, ano, now that you're saying that, even with, kaya I think yun yung struggle ng mga missionary kid and pastors kid, eh,
4: right.
3: Diba?
4: Oo.
3: Because hindi as forgiving because you expectation mo sa kanila ay dapat
4: ganyan,
3: matulid
4: dapat
3: sila.
4: Dapat ganyan,
3: correct.
4: Diba?
3: Yes.
4: Tandaan natin, for instance, again, yung mga siga, yung mga ano, pupunta sa atin, alam mo, mga kung anong suot niyan, anong ano niyan, naka-cornrows, naka-ano, pabigyan mo na, kasi ano yan, eh.
3: Hmm.
4: Pero pagka yung lalaki dumating, naka pang JS prom yung suot, hindi tayo forgiving.
3: Mm-hmm.
4: Hindi tayo ano, mm-hmm. nag-powder. Diba?
3: Mm-hmm.
4: Hindi tayo ano,
3: mm-hmm.
4: Ay, hindi, dapat yan, ano, bago na yan, dapat siya ganito. Diba?
3: Mm-hmm.
4: Dapat yan, yung babae, mukhang babae na agad. Lalaki na agad. I mean, kung magagawa nila yan, praise God.
3: Mm-hmm.
4: Pero palabas lang po ito lahat. Ito, hindi po outward. Pero hindi po ibig sabihin, hindi sila binago ni Kristo.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So we have to work and work and work with them. Kasi ganoon din lang po ginawa ng Panginoon sa atin.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Mas ano lang, mas obvious lang yung kanila kasi napakalakas ng palabas na gawe, ano? Pero I'm not saying huwag tayong tumayo sa tama. Pero hindi daw kasing forgiving. Sabi ni Paul, eh yung issue ni Paul dito, you are now members of God's family. Yung mga Gentile, kumakain ng Betamax. Kumakain ng isaw. Kumakain ng baboy. Bacon. Ako po yung napaka-Gentile ko. Mahilig ako sa bacon. Diba? Pero sabi ni Paul, you are now members of God's family. In the same way, pagdating po sa, ano, sa adoption foster care, legally speaking, andyan na yan. Legal na eh. May papeles na. Pero hindi po ibig sabihin, walang adjustment.
3: Mm-mm.
4: Diba?
3: And I think, ano eh, maganda yung, I remember nung nag-share sa amin si Miss Claire eh, nung Friday. Ganun yung sinabi niya. Sabi niya, it was actually a word of advice to the adults, no? Adults na nagsusurround sa mga adoptees. Na sinasabi niya na, let's not, hindi natin kayang i-erase yung past. It's part of your, ano, which mamaya, pag-usapin yan, part yan ng discussion natin, eh, no? Just as, you know, pero you don't dwell in it.
4: Right.
3: But it's there. So you just have to, it's a process, no? Hindi siya instante. It proseso siya talaga. Yun lang talaga. You will dwell more on what God says what the Bible says, right, para hindi mo binabalikan yung mga hindi maganda. Pero yun nga, kaya nga sabi nga ni Apostle Pablo, di ba? I die to myself daily.
4: Right.
3: Because you wake up, I mean, sin is still around you. Your weakness is still there. But you just have to realize na now that you are in the Lord, kasama mo ang Banal na Espiritu para tulungan ka na hindi ka mag-dwell dun sa hindi maganda na yon. Which dito kasi nga, yung when it comes to identity struggles, minsan nga, which I'm going to jump ahead of my ano, kasi alam ko isa yan sa mga points natin. Minsan iniisip nila, inadapt na nga sila, ganda-ganda na nga ng pamilya nila, lahat na nga binigay sa kanila, bakit nag-ano pa sila,
4: nagsustruggle pa.
3: Ano pang hinihingi nila? Pero hindi po kasi ganun yun eh. Talagang it is a process and even...
4: Para dating ano, hindi pa sila magpasalamat na lang.
3: Oo, which mamaya din, isa yan sa mga points din po natin na pag-uusapan natin, ano? Continue po sa ating discussion for today. Ano, ang ganda po ng verse na binasa ni Pastor James at saka in-explain niya kanina bago po tayo mag-break. But ang ating pinag-usapan po dito is helping our children pagdating po to establish po yung talagang ano, tunay nilang identity.
4: Right.
3: Pero sabi mo nga, hard, no? Actually, mahilig ako. Di ba nakikita mo, mahilig ako manood ng mga videos ng mga long-lost families.
4: Dalawa pong hilig niya eh. Manood ng long-lost family at saka yung kinakatakot ko yung isa mga siya panoorin yung mga
3: crime.
4: Mga crime and investigation. Sabi ko parang pinagpaplanuhan ang tao nito.
3: Hindi, pero ito recently, no, na naman. Kasi once pinanood mo, di ba yung ano?
4: Tuloy-tuloy yun eh. Oo.
3: Yung algorithm kasi,
4: right,
3: no? Nakikita ko yung madami po yung long lost families na yan eh. Merong Australian version, may UK version, may
4: right,
3: US version. Pero madalas nga yung mga kwento, syempre yung mga stories that are featured there, mga adults na and mga adopted children who for many years, kahit na sinasabi nila na maganda yung kinalakhan nila, mahal na mahal sila ng mother and father nila, but parang there's just something missing.
4: Mm-hmm.
3: Hinahanap-hanap nila. Questions na gusto nilang masagot. So yun, yun yung ano.
4: And kahit hindi, ano kasi tayo, pinag-usapan sa sakya kanina, no? May misconception po sa adoption and foster care na kaya mga pinipira po sa baby.
3: Mm-hmm.
4: Yung bang tinatawag po nila sa filosofiya na tabula rasa principle or empty blackboard.
3: Clean slate.
4: Na buburahin ko lahat ng anuman, yung bata na yan, yung kanyang gawi, ugali, na mana, na pangit, kinalakhan, buburahin ko yan, papaltan ko ng bago, para bang computer, i-reprogram ko ito, no? And hindi po pwede yun. Alam mo, sa computer, hindi rin pwede yun eh.
3: Mm-mm.
4: Oh,
3: traces pa
4: kasi kung kunyari, Windows yan o Mac yan, hindi pwedeng palitan, hindi uubra.
3: Mm-hmm.
4: So, halal ng mga magulang, if I can get them younger, pwede kong erasin lahat ng kanilang nakaraan, traces of their being. Masyado po kayo marami na papanood na sine.
3: Mm-hmm.
4: Naburahin ko, palitan ko na bago identity, and you know, and let's change it. No? Kagabi, I was... watching a long interview with scientist, astrophysicist, Christian philosopher, matanda si Dr. John Lennox. Tinanong siya about, like for example, AI.
3: Mm-hmm.
4: Kasi pinakita siya, ito gawa to ng AI, ito gawa to ng ano. Sabi niya, anong tingin mo sa AI? Sabi niya, wala akong problema sa AI. Creative yan. Pero sabi niya, ang ganun sabi niya eh, sabi niya, pero, sabi niya, tandaan mo, ang AI ay gawa lang din ng isip ng tao.
3: Mm-hmm.
4: Wala siyang sariling isip. Pwede siya mag-respond sa'yo based on yung mga gusto mo, pero hindi siya pwede mag-create para sa'yo.
3: Mm-hmm.
4: Right? Hindi siya ibang tao. Wala siyang original thought.
3: Kinuha niya lang from
4: Kinuha
3: others.
4: Kinuha lang niya kung saan sa others bubuin niya. Pero wala siyang sariling form and creativity. Ibig sabihin, hindi mo pwede palta ng makina niyan. Hindi niya, never niya kaya mag-isip on his own. At least sabi niya, not right now, sabi niya. That's something only God can do, right? And so in the very same way, it's the same way for you and me. But for you and I, we need to understand that very distinct concept na ang tao po ay hindi natin pwedeng burahin. Tas palta ng makina.
3: Mm-hmm.
4: Hindi po mangyayari. It's not going to happen. Kaya po sa adoption and foster care, ganun din. Sabi nga dito, sabi niya, why adopted and foster children can struggle with identity even in a loving home.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Kahit napakaganda nung kumupkup sa kanya, a loving home can give a child safety, stability, affection, belonging, yet a child who has experienced adoption or foster care may still look for and ask for profound questions.
3: Mm-hmm.
4: Who am I?
3: Mm-hmm.
4: Sino ba ako? Saan ako galing? Bakit hindi ako kayang ikupkop nung aking original na pamilya?
3: Mm-hmm.
4: Hindi po sapat kasi nasabihin na hindi ka mahal nung pamilya mo una. Kaya kami, pinili ka namin. Now, before we went into adoption, I thought the same way, you know? Buti nga, pinili ka namin kasi yung unang pamilya. Akala natin, by disparaging, sirain natin yung imahe ng original pamilya, ay mahuhumaling yung bata sa atin as opposed to sa kanila. Naging competition.
3: Mm-mm. Kailangan diba? Maging choice. Oh, parang kailangan piliin mo lang isa.
4: Right. Eh, yung bata, nakalimutan po natin na kahit na tayo po ay nag-adapt dyan, hindi naman nila piniling ma-adapt.
3: Mm-hmm.
4: Hindi nila piniling ma-foster. Okay? Kung mamarapatin, sana ideally, maging tulad sila ng mga normal na anak ninyo o kayo na ipinanganak sa pamilya, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Sabi niya, am I really a part of the family after adoption and foster care? Ito, ha?
3: Mm-hmm.
4: You know? So, may mga research po na, ang dami research ito actually, you know, na naging part nito on belonging and differentiation. Sabi niya, the child needs to know where he and or she belongs while also understanding what makes, you know, him or her unique. May kausap tayong Amerikano dito eh. Na napaano siya eh. Sabi niya, ha? Nung gumawa daw ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo, adoption telling.
3: Mm-hmm.
4: Sabi niya, wow! Sa kulturang Pilipino, ganun tayo kapraning na kailangan gumawa ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo na adopted. Kasi nga, akala ng mga Pilipino, pag tinago natin, mapapabuti yung bata. Pero meron po tayong mga tanong sa isip ng bata na hindi natin nasasagot kung hindi natin gagawin ng tama. At lalaki po yung bata, yung tawag dyan ay maladjusted.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, hindi siya nabigyan ng pagkakataon mag-adjust on his own.
3: Mm-hmm.
4: Ma-resolve yung mga questions na, of course, bilang mga adoptive parents, ayaw nating masaktan ang bata. Diba? Lalo na kung yung nature ng kanilang pagkaka-adapt or foster ay medyo masalimuot, ano? Tulad doon sa amin, no? Pero, we have to, you know, give them a chance na ma-resolve yan.
3: Mm-mm. Right.
4: Kaya po tayo nasa buhay nila. Nilagay ni Lord tayo doon. That as they go through those things and those questions, and they find answers to those questions, they will know na nandito tayong mga adoptive and foster parent kasama nila.
3: Mm-mm. Right.
4: No matter what.
3: Mm-mm. Before we continue, bago ko makalimutan, kumuha ako ng water during the break. Ano, sabi ko, babatiin ko yung iyong apo na nakikinig ngayon. Itong aming eldest na grandson, he loves going dito po sa ating studio. Kaya po talaga pag may Martes yan, kailan may pasok po siya, no? So, pero pag may Martes yan, wala siyang pasok, nag-aas na po yan talaga na sumama. A few months ago, merong Tuesday na walang pasok, kaya lang may lakad tayo after, so hindi natin siya nasama. Pero ito, kagabi pa lang, Mama, sasama po ako. So, pinabati po namin si Zach na nandito po kasama namin sa studio, pero nandun siya sa kabilang kwarto, nakikinig siya through the radio sa dun sa ating isang room doon So, good morning sa iyo, Zach.
4: And good morning, baka si Emma nanonood din.
3: Feeling ko rin si Emma nanonood din eh. Kasi pagising na yan, nanonood yan silang mag-ina. Alright, so punta po tayo dun sa three main reasons identity struggles develop. So, bakit nga ba? Bakit kahit na the adoptive family or the second family, hindi lang po ito for adoption and foster care, but I think of naisip ko tuloy bigla kasi kasama natin today, but even with step parent situations,
4: yeah,
3: o di kaya mga kinship care, so like kung saan pinaalaga ng parents sa mga lolo at lola ang
4: right.
3: mga bata, so nag-iisip sila, bakit nga ba, diba? So they struggle with, kasi talagang part of it is yung rejection na nararamdaman nila
4: right.
3: Pero ito po yung mga reasons. These are the main reasons why our children struggle with identity po. Number one is that the child has a life story that began before the loving home.
4: Oh.
3: So kahit na po meron po tayo, nakakapagbigay po tayo ng healthy, loving family and home for our children, hindi po natin talaga mai-erase yung original or the beginning of the story ng
4: right.
3: kanilang
4: sabi nga,
3: buhay.
4: The present can never erase the past.
3: Yes. So sabi po dito, one of the most important reasons is that the child's story did not begin when he or she entered the adoptive or foster family. A child may have experienced birth family separation, neglect, abuse, multiple placements, institutional care, abandonment, or other disruptions before entering the current home. These experiences can become part of the child's understanding of himself or herself.
4: So for example, di ba, may mga ang bata na adopt, hindi po kasi sapat na sagot yung I was put up for adoption kasi hindi ako kaya alagaan ng magulang ko.
3: Mm-mm.
4: Meron. Whether from a single mom or from an abusive home or abandonment and neglect, hindi pa rin po kasi sapat na sagot yung magpasalamat ka dahil nakuha ka namin.
3: Mm-mm.
4: Or kasi ganito. Kasi the question remains, bakit?
3: Mm-hmm.
4: I remember when, our son, Ernie was dying, right? Receiving the most incredible care from family. Lahat tayo nakapaligid sa kanya. Mami mo, doon ka na natutulog sa katabi niya. And the question still came.
3: Mm-mm.
4: Not because hinahanap nila yung original na magulang nila o gusto nila doon. Pero ang tanong bakit po kaya hindi kami kayang alagaan ng ganito?
3: Mm-mm.
4: Na,
3: para kang wala kang takas eh kasi
4: in your
3: giving your best
4: right.
3: as the second as the adoptive
4: napapatanong
3: family. Eh
4: hindi ibig sabihin nun na ayaw nila sa'yo.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga adoptive and foster parents po, huwag tayo matreaten doon. Yung po doon, that's what you call an honest question.
3: Mm-hmm.
4: Na wala talaga sila sagot.
3: Right.
4: Para ang bait-bait nyo, minahal nyo kami unconditionally, providing all this stuff. But kaya ito itong magulang namin hindi nagawa ito.
3: Mm-hmm.
4: Parang ganun.
3: Mm-hmm.
4: But ganun, no? So, those are what you call honest questions na wala talagang sagot.
3: Mm-hmm. Right. Mm-hmm.
4: Yeah.
3: And don't try to answer it ng una, falsely.
4: Oo.
3: Okay? Sometimes po kasi, napag-usapan natin
4: daw yung kwento.
3: In order to lighten the hurt,
4: right.
3: we try to make something positive create a positive story na hindi naman totoo.
4: Yeah.
3: Or at the same time din, wag din naman na sobrang negative ang sinasabi natin. But just be honest. Just be honest about it. Sabihin nyo lang kung ano yung alam nyo.
4: Right.
3: This is what
4: kung
3: I know.
4: Kung hindi alam, kung ano alam nyo.
3: Kung ano lang alam nyo. Hello, Emma. Ayan na nga. Hi, Mama, Dada, and Kuya. Hello, Emma girl. Makinig ka mabuti ha, para may matutunan ka. Tapos kwento mo sa akin mamaya kung ano yung natutunan mo sa ating discussion. So ayun, no, may mga questions siya, sila na kung hindi nila kilala yung kanilang biological parents. So who was my mother, who was my father, bakit kami pinamigay, ba't kami hindi kaya alagaan, kamukha ba namin sila, kung hindi identify na, no, where did my personality come from, saan ba nanggaling yung ugali ko. So madami silang mga tanong.
4: Oo, mga tanong.
3: Oo, na kaya actually in our law, nabanggit mo kanina, no, na it is required na we tell them that they are adopted. But madami ding tanong minsan ng mga adoptive parents na do we have to, once they start asking, tapos let's say gusto nilang makilala, paano ba nangyayari yun?
4: Right.
3: Actually po, we wait until they're of age, 18 years old, and it is a three-way agreement. Kailangan po kung identified yung biological family, sila, they are willing also. So, hindi pwedeng basta gusto mo lang hanapin and then ano. Anyways, okay, let's go to the second one, Dad. Medyo mahaba-haba.
4: Okay, the second reason po ay, the child must integrate two family identities. Adopted children frequently have to make sense of two family system, birth family, adopted family, mm-hmm. Di ba? Dalawa po yung binabalansin niya.
3: Mm-hmm.
4: No? Hindi po niya pinagko-compete ito.
3: Hindi
4: pero
3: ba?
4: Kailangan magkaroon po siya ng identity formation tungkol sa dalawa na 'yon.
3: Mm-hmm.
4: Okay, yun po hindi natin pwedeng i-lok-lok sa isip ng ating anak. Sabi niya, this is particularly significant because biological relationship carry information about ancestry,
3: mm-hmm.
4: genetics, physical characteristics, medical history, ethnicity, culture, and family histories. No, sabi ng researcher si Rosenberg and Horner, sabi niya, they found that adopted children may use their limited knowledge about birth parents to construct ideas and narratives about themselves. So, totoo po yan.
3: Mm-hmm.
4: Sometimes, pagka talagang hindi nga sometimes, or most of the time, if not all the time, pag hindi, nagkaroon siya ng kahit hindi definite, nagkaroon lang siya ng, naulinigan lang nila, naisip-isipan lang nila, no? Na ganun, right? They will form their own conclusions. Sometimes, most of the time, imaginary.
3: Mm-mm.
4: Na to the point of, sa totoo lang, medyo nakakatawa na minsan. Pero they do it in order to cope.
3: Mm-hmm. It's their coping mechanism.
4: At dalawang anak, meron silang mga memories na imposible po nila maging memory.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nare-relate nila yung saya nung kanilang present family.
3: Mm-hmm.
4: A part of them, sa likod ng isip nila, hindi nila matanggap na ganun ka sagwa yung kanilang pinanggalingan. So, nag-create sila ng imaginary kwento to help them handle yung kanilang pinanggagalingan.
3: Mm-hmm.
4: Dalawa yung minamanage nila. Ito yung reality ko. Ito yung, ano, ito yung nandito sa kabila. You know? And, alala ko, yung mga anak natin, yung dalawa, meron sila mga memories that were impossible to happen.
3: Mm-hmm.
4: Na ngayon, what's that? Almost 10 years later, pinagtatawa na lang namin. Tumatawa na lang kami lahat. It's become a joke.
3: Uh-huh.
4: No? Pero at least, nakapag-form sila ng ganon. Kasi may mga tanong din niya, sino nagpalaki sa akin?
3: Uh-huh.
4: Saan ako nang galing? May mga memories sila, even our two foster kids right now. They have memories that are the craziest memories.
3: Uh-huh.
4: Right? And ako, kami bilang alam na namin yung kalakaran na gano'n, medyo iniintindi mo na lang. Hindi mo binabangga, hindi mo inaano, kuminsan tatawalan mo na lang kasi nga, meron silang mga kwento na talagang hindi maganda. Pero sa kanila, sobrang saya nun. Hindi ko alam paano marirelate yun na gano'n. Pero, you know, nagmamanage po kasi sila eh. Paano gagawin? Diba? Sabi niya, particularly important for foster children, because foster care can involve an additional tension. So, am I part of this family temporarily or permanently?
3: Mm-hmm.
4: Ako ba eh, andito lang? Kasi alam nila, temporary lang sila eh.
3: Mm-hmm.
4: O, you know, yun po yung pinag-uusapan natin, di ba? Pag sa pamilya na dapat ba i-all out buhos mo yung pag-aaruga, pagmamahal mo sa kanila? Ako po mismo, embattled ako dyan, even up to now, hindi namin first time, nakailaulit na po kami. Gusto mong pakitaan ang tinding ganda at pagmamahal bilang magulang, pero alam mo, foster sila lang. O, tipidin mo, para hindi sila masyado mahirapan pag lumipat.
3: Not too hard, oo. Yes.
4: Paano nga ba yun? Ang sagot po dyan ay, wala po sagot. Yan po yung sa pinakamahirap na part ng foster care.
3: Sobra. Yes,
4: yan po yung sa pinakamahirap na part. I think that's also the reason why sa Amerika, yung batas nila, pag nalipat ka na sa foster home, bawal mo hanapin yung nakaraan. Para wala ka ng choice. Tanggapin mo na kung ano man yung present mo. Parang ganun. I think that's supposedly the wisdom behind that.
3: Kaya nga kanina, di ba, tinanong kita on the way here. Sabi ko sa'yo, kasi we have orphanages na they create life books for the children, right, para may memory sila. Mawala, kung hindi man maalala yung talagang roots, pero at least man lang doon sa orphanage, meron silang, may memory sila, no? Lalo na po kung maganda yung naidulot naman ng orphanage na yun sa kanila. They create mga scrapbooks, mga life books, para bit-bit nila yon, lalo na yung mga nag-i-inter-country adoption, no? Hindi nila nakakalimutan yung kanilang kultura, yung bansang pinanggalingan nila. Pero inisip ko nga, because nga, you know, the past few months that we've cared for these two young boys, sabi ko, I wonder if it's a good idea to also create a memory book for them. Kaya lang iniisip ko, because nga it's just temporary, sabi ko, baka dumating yung time na when they are moved to a more permanent home, and dahil ang gaganda ng memory nila sa atin,
4: right,
3: hindi ko masagot talaga din.
4: Iyak na po ang asawa sa portion na ito.
3: Hindi, inisip ko
4: lang. Talaga kasi remember yung isang foster child natin, only stayed with us for a few months.
3: Yeah.
4: Diba? And spent it over Christmas. And hindi nag-work out, and now he's with his real family. Natural, lolo at lola ba or something like that.
3: Yes. Uh-huh.
4: Napunta siya doon. May totoong pamilya na siya, na blood relative niya, no? And sabi ng social worker natin, he still asks about, you know, wants to talk to us and ask about us.
3: Right. Kasi ayaw mo naman na maging, kumbaga parang ikaw
4: yung...
3: No. What I'm saying is, in the future, if they go to a family, yung more permanent family, and hindi siya kasing pleasant as the experience that they had with us, ayaw natin tayo maging kontrabida na, eh, bakit yung kilal?
4: Eh, ba't yung ko, ilam, nilet go? Hindi naman naiintindihan yung legal intricacies na ang foster ay panandalian lang. Ngunit napakahalaga po ng foster care. Kasi po ay una on a biblical perspective, ito po yung pagkakataon na masira natin ang gospel ang mga bata while they are in our care. Diba?
3: Right.
4: Who knows, diba?
3: Okay, sige, let's continue. Baka hindi natin matapos ito, no? Ang pangatlo is, pangatlong reason is that the child may struggle to reconcile belonging with difference.
4: Right.
3: There will be a difference, no? Meron siyang mga, una, biologically pa lang eh, diba? Iba. Although, minsan nakakatawa kasi nga, even yung physical attributes or physical na, ano, napaparehas na siya doon sa adopted or foster families kung matagal na. Para mag-asawa, di ba, sinasabi nila, nagiging magkaugali na kayo, nagiging magkamukha na kayo. And so, even with, I mean, like Charles, si Charles, yung tangkad niya, biologically, his roots, hindi naman matatangkad yung pinanggalingan niya. But for some reason, hindi ko alam bakit tumangkad tong batang ito, no? Kasabayan niya na yung mga kapatid niya, kasing tangkad niya yung mga kapatid niya. Pero yun nga, minsan, but if you see the difference, minsan, they attribute it because different sila physically na they don't belong.
4: Right.
3: So, nahihirapan silang intindihin yun. Which, in a way, nakikita ko kung bakit minsan ang mga Pilipino, ang kultura natin, when they try to adopt a child, gusto nila kamukha, no? Para daw hindi na...
4: Two years ago, nasalita kami sa Global Summit. Yan lang na-issue parang, ha? Ganun?
3: Kasi syempre sa ating mga Western countries, uso-uso ang inter-country adoption.
4: Gusto nila, talagang kakaiba talaga eh.
3: A white family gets a child from Africa,
4: diba?
3: or Haiti, ibang-iba talaga.

Kamusta ka, kaibigan? Ako ang iyong lingkod, Eric C. Maliwat. Ito ang ating palatuntunan. Life is beautiful. At minsan pa tayo ay magkakasama para palakasin ang ating mga kalooban mula sa mga awitin at mga paalaala na ang pinagmumulan ay ang salita ng Diyos. Kaya narito na, magsimula na tayo sa ating

Kung babasahin po natin itong sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay San Marcos, Kabanatang 2, simula sa talatang 1 hanggang 12, ay atin pong maalala na inilahad niya ang kasaysayan kung saan mayroong isang paralitiko na pinagaling ng Panginoong Jesus sa isang napaka-espesyal na pangyayari. Itong kanyang mga kaibigan ay nakikipagsiksikan sa maraming mga tao, subalit hindi sila makalapit sa Panginoong Jesus. Kaya yung mga kaibigan itong paralitikong nagnanais din na mapagaling ang kanilang kaibigan na may kapansanan ay umakyat sa bubong at binutas yung bubong upang doon paraanin ang kanilang kaibigan at mapagaling ng Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Kabanatang 2 sa talatang 5, nung makita ng Panginoong Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay napatawad na." At alam po natin na later on ay tumayo ang paralitikong ito at nagbigay ng luwalhati sa Panginoong Diyos, siya ay gumaling. Ang nais ko pong ating bigyang pansin dito ay yung sinabi ng Ebanghelyo sa ayon kay San Marcos, nang makita ng Panginoong Jesus ang kanilang pananampalataya. Hindi lamang yung pananampalataya ng paralitiko ang nakita ng Panginoong Jesus, kung hindi yung pananampalataya ng kanyang mga kaibigan na kasama niyang lumapit sa kanya. It's the collective faith of the team. Mayroon po palang ganitong klaseng pananampalataya, pananalig hindi lamang ng iisang tao, kundi pananalig ng mga magkakasama sa iisang layunin. At ito po nakita natin ay kinilala o in honor ng Panginoong Jesus. Tayo po ay pwedeng maging daluyan ng pagpapala kung tayo ay kasama ng sino mang nangangailangan ng biyaya ng Diyos na lumalapit sa Panginoon on behalf of someone na nangangailangan ng pagkilos ng Diyos, ng kanyang paghaplos, ng kanyang kagalingan. Ito pong sitwasyon na ito ay parang prayer in action. Hindi man nanalangin itong mga kaibigan ng isang paralitiko, pero yung kanilang action, yung kanilang ginawa ay parang panalangin na rin na nagsasabing, "Kami po ay nakikiisa sa nangangailangan na ito na tumutok-tok, kumakatok, at dinggin niyo ang aming kahilingan." Yun po ang maganda, no? Hindi lamang tayo nananalangin sa pamamagitan ng salita, kung hindi nananalangin din tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Napakaganda po mga kaibigan na tayo ay maging mga instrumento ng wholeness o ng kagalingan ng sino mang nangangailangan sa pamamagitan ng pagsama sa kanya or sa pamamagitan ng pananalangin o pag-aksyon kasama ng mga nangangailangan na ito. Ito ay isang larawan ng role o papel na ginagampanan ng simbahan o ng iglesia para sa kanyang mga kaanib na nais na mailapit sa Panginoong Diyos. O kaya naman ang isang lipunan na may sakit at tayo po ba ay nagpapagamit sa Diyos para ang ating lipunan ay mailapit natin sa Panginoong Jesus. Nawa ay maging challenge sa ating lahat. Yun pong naging papel na ginampanan ng mga kaibigan itong lalaking paralitiko na pinanggaling ng Panginoong Jesus. Sila ay naging kasama nitong may sakit o nitong paralitiko na nanalig, at nang makita ng Panginoong Jesus ang kanilang pananalig, siya ay nalugod. Sino po ang mga taong maaari nating ilapit sa Diyos collectively dahil nangangailangan siya ng haplos ng kapangyarihan ng Diyos? Magpapagamit po ba tayo sa Panginoon para maging daluyan ng kanyang himala?

0: Kaibigan, maraming salamat at sinasamahan mo ako sa ating palatuntunan, Life is Beautiful. Ako ang iyong lingkod, Eric C. Maliwat. At magbibigay daan lang po tayo sa ilang mga paalaala pagkatapos ay ang pagpapatuloy ng ating palatuntunan.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman mo ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman mo ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman mo yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yun eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinakalis ka na namin dito?
2: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago akong naging naglalako ng paninda, nag-ayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ako? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa kung silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
3: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FCBC.
4: Himpila.
5: 702.
4: DZA. At gabay ng
6: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: This is Life is Beautiful.

Patuloy po nating itaguyod ang Far East Broadcasting Company Philippines at ang iba't ibang mga ministeryo at mga himpilan sa radyo ng network na ito. At para sa karagdagang detalye, pwede po kayong mag-log on sa www.febc.ph o kaya naman po ay tumawag sa numero ng himpilan ng radyo na ito na inyong pinapakinggan. Pero ngayon, pinakamadali po ay bumisita sa internet at mag-log on sa www.febc.ph. Ako ang iyong lingkod, Eric C. Maliwat, at ito ang palatuntunang Life is Beautiful.

salamat, nandyan ka, sinasamahan mo ako sa ating palatuntunang Life is Beautiful. Bumisita ka naman sa ating Facebook page na Maging Ubas. Maraming maraming salamat sa mga bumibisita, nagla-like, nagsishare, nagpa-follow, at nawa po ay naiibigan ninyo at nakakatulong sa inyo ang mga naipopost natin sa ating Facebook page na Maging Ubas.

Ito po ang panahon ng ating pananalangin, kaya kaibigan, samahan mo ako. Maraming salamat po sa inyo, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ang aming kalakasan at kayo ay dakila at tapat. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ninyo kami iniiwan o pinababayaan man. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nandyan kayo at ang inyong mga salita ay amin pong mapanghahawakan. Dalangin ko, Panginoon, ang nakikinig na ito sa tabi ng kanyang radyo. Siya na nakikinig online, siya na nakikinig sa internet. Patuloy mo siyang bigyan ng inspirasyon, patuloy mo siyang bigyan ng encouragement, patuloy po ninyo siyang bigyan ng visions and dreams for this person to pursue. Alam ko po, Panginoon, ang inyong mga salita ay makapangyarihan at ang kanyang mga pinanghahawakan ay inyong mga pangako. Kaya ngayon po, Panginoong Diyos, bigyan mo siya ng katugunan sa kanyang mga panalangin na magbibigay din naman po ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Lord, I pray for this listener. I pray that this person will be a blessing to other persons. Tulungan po ninyo siya na maging daluyan ng healing, maging daluyan ng hope, maging daluyan ng encouragement para sa ibang mga tao kung paano siya ay binigyan mo ng hope, encouragement, and healing. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi po kayo nahuhuli sa mga pagpapala sa amin. Hindi po kayo nag-aatubili na ibigay sa amin ang pinakamainam. Maraming maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo po ay aming maaasahan kahit na may mga problema at kaguluhan sa aming kapaligiran. Sa inyong presensya, kami po ay mayroong kapahayagan. Panginoon, pagpalain po ninyo kaming lahat sa aming pamayanan na ito. Pagpalain po ninyo siya na nakikinig sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus.

Maraming salamat at sinamahan mo ako sa ating palatuntunan, Life is Beautiful. At sana huwag mong kalilimutan na bumisita sa ating Facebook page na Maging Ubas. At maraming salamat sa iyong pag-like, pag-follow at pag-share. Ako po ang inyong lingkod, Eric C. Maliwat. I am glad you are with me. Take care and God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisi.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ating kapamatid, sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. August 16, mga abyan, mayong hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel, kapang kabi-abi sa mayong hapon ni Wat, sa atong mga amigo, kag-amiga, sa atong mga brothers and sisters in Christ, sa mga nagkapamatid sa DYBS, no? Salamat din sa inyo sa pagsubaybay, salamat din sa inyong suporta, kaga salamat din kapag inyong pamati sa subong hapon. And of course mga abyan, ginapamatian man kita sa DXKI Marvel South Cotabato, no? Atong mga listeners, mga utod natin ng Ilonggo, kag mga utod natin ng mga taga South Cotabato, no? Salamat yun sa inyong pagpamati dari sa DXKI. So, sa subong hapon, kapasalamat kita, ngayari na naman kita sa subong hapon, nag-aalagat. I pray, no, na nakasimba na kita tanan, spend time kita sa ating family, and of course, syempre, sa may mga ubra pa Domingo, padayon lang. Okay, kapalo makita, no, na budlay na ginang panahon sa subong, no, pero kapitbayan na kita gyapon kay Lord Jesus Christ, no, wala din kita sa kapyutan kundi ang Ginoo lang gid, no, kag hindi kita mahuya mga abyan, no, na sa subong nga panahon kung may Diyos ikaw, do nahuya kita, no. And then doon ka panago kita, dapat the more na kita nga magpakita, no, okay? Hindi kita yung mahadlok, hindi kita yung mahiya. Okay, hindi man tapag ipabayaan sa Diyos, no? Ay tingamba siya nga, ako bahala sa imo, no? I will take care of you. Diba? So, tandaan tagid na, no? Ang Diyos, wala na promisa sa pakalain. Hindi na promisa sa sangkaayo. No? Ang tandaan tagid na, let's continue to be dependent, no, sa aton nga Diyos, kag wala na sa iba. Hindi sa aton kwarta, hindi sa aton nga gahong, kundi kay Lord Jesus Christ na, kay siya na naiabahala, no? Again, no, ang Diyos, wala gidya nagakulang, wala gidya nagapabaya, wala gidya kapabungol-bungol, no? Always in His time, no, kag always arating na siya sa timing, no? And of course, mga abyan, kamusta ka mo dira, no? asan mga nagliligan, eh, not daw, grabe ulan. I hope naka-recover na. And, well, before kita magpadayon, abi-abi natin ang mga atong mga amigo sa Panay, no? Of course, sa ongoing ang Iloprisaa, no? Sa Subong. And, of course, congratulations sa tanan ng mga participants, no? Kaga, siyempre, sa mga organizers natin, mga people behind the scenes, no? Ang school na host, no? Ang Central Philippine University, of course, ara aton mga utod, no? Si Coach Jack Borlato, ara dira, no? Kag sa Subong hapon, siyempre, inaabi-abi taman si Pastor Garanti Campunyon, dira, no? Sa His Life Ministry sa Iloilo. Kag of course, ina-greet naton ang mga board sa Iloilo Scholastic Academy. Kag of course, ang mga student-athletes, mga faculty and staff dira sa Iloilo Scholastic Academy. O ito rin sila ginakalimtan. And of course, Councilor Rudolph Ganzon, salamat sa inyo pagkamaayo sa FCA, Iloilo. And of course, Coach Butchi Guzman, no? Ito rin ginakalimtan na ito ng amigo dira nga coach. Si Coach Kian, si Coach Badong, si Coach Wewe, no? Mga amigo na nato, no? And of course, why taman ginakalimtan, no? Ang atong dira nga mga supporters sa Panay, no? And kapasalamat kita nga sila kapamati man sa Antique, sa Rojas, sa Kalibo, and of course, no? Sa Gimaras, no? Dito yung pagkalipatan, kapamati na sila. And ang bilog na NIR, no? Siyempre, ang bilog na NIR, no? Negros Island Region, no? Mga Barcelona family dira sa Escalante, no? Mga Pinuela family dira sa Escalante, mga Mante family dira, no? And of course, tamo dira amigo sa Escalante City, no? And ginabi-abi man ato ng mga Bilanghel family dira sa Sagay, mga Lopez family dira sa San Carlos, no? Ako ng mga relatives. And of course, ang mga amigo natin dira sa Sumag, no? Kaya Coach Ryan Mediavilla, Coach Gis Proximo, kaga siyempre nga atong dira amigo sa Morsha, si Coach Marvin Salem, no? And siyempre si Coach Bibot sa Gansay, dira, padayon lang Coach Bibot, no? And of course, ginabi-abi natin si Miss Gigi Aison dira sa Kawayan, mga Kiatson family, and of course, mga Maraginot family dira sa Kanduni, no? Dira sila, no? So, ato na sila mga amigo, no? Mga biyanas na naton. And, siyempre, mga taga Sipalay, no? Si Coach Joel Padirog, no? Dira sa Sipalay, no? Ato man na siya abiyan, no? So, sa sports, ina, no? Si Coach Allen, araw na sa Kabangkalan. So, dam kita amigo, no? Nagkapamati. And, of course, siyempre sa Dumaguete, ang FCA naton, sa San Carlos, ang FCA naton, padayon lang, no? And of course, si Miss Liza Mayo, ang aton area director, si Coach Edrimel Maribo, at si Mrs. Nia, no? Siyempre, Sunday, subuti, masako na sila, no? Kay Buas parang ina pagpahuhay. And of course, minagreet na ito ng mga Lasallians, no? Fellow Lasallians na ito, no? And siyempre, hindi kita malipat ang mga coaches and student athletes na nag-compete or nag-tune up man o kung may tournament sila o kung gapahuay. So, marapap yan, no? Ginagreet na sila na ito. Well, anyways, usually, ga-diretso kita layo sa atong guest. But this afternoon, we'll do something special, no? Of course, it's been a while na wala kita naka hatag or naka-share sa maayong balita. And this afternoon, siyempre, mahatol kita na ikadali mga abyan. And ang atong na hadol, ang iya title is Pray Specifically. Yun. Pray Specifically by Pat Street. No, in Malakay chapter 3 verse 10. Naghamba din si Lord, ha? Tell me in this, says the Lord of hosts. See, if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Mga abiyan, no? Wala ko niya ging drama-dramahan ang ini. Nakamensyon ako kanina sa akong introduction nga ang Diyos wala kapabaya. Pero ari na, no? Nag-jive ang Kwan Subong, no? Ang hapon, hadol this afternoon, no? In Malachi chapter 3 verse 10, naghambal ang Diyos. Test me in this way, says the Lord of hosts. See, I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Okay, so muna ba kung mga abiyan, depend lang kita kay Lord, pray lang kita kay Lord, pag-uyapot lang kita kay Lord no matter what. Okay, padayon kita sa pagpangayos sa pagpatawad, kaya ang Diyos na yan bahala sa atin. Ano muna nga ba ni Lord, no? Nga, He will open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Wow, grabe. Hindi mo matakos ang rasya. Okay? Sometimes, gasalig kita sa money matters, sa material. No, pero ang Diyos, maroon ang magpapabaya. Wala ka man gauba. Wala ka man gatagot man. Nakapamayad ka man sa imong mga utility bills. Nahado ka pa, problema ka pa. Kaya ang blessing without measure, gra, is ang kaginhawa ikaw ado adlaw kag makita mong imong mga pinalangga sa kabuhi kag mabatsyagan mga ginapalangga ka. Why nyo na? Hindi kaya mabakal sa kort, ha? Diba mga abyan? So I hope kita, no, let's continue to count our blessings. Hindi sa material nga bagay. Hindi lang sa finances nga bagay. Kaya ito muna na permin ato, hindi na takos-takos. No, galagas na permisang bagong mga gamit, which is nga, man nga pabaya ang Diyos, gito gani, mahatag si imo bayo. Kakabayo mo, okay pa man. No, bago ka lang kabakal, gigad lang adlaw mo, mga ngita ka naman sa buong. So, again, no, mga gyan, let's be content. No, let's be contented. No, diretsong talalang yung past tense. Let's be contented, ang basa ang Diyos, no. Again, no, the Lord will open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Yon. So let's go sa adon, no? A former Notre Dame football coach, Newt Rockne, said, I found that prayers work best when you have a big players. Maybe when it comes to football, big players do make the difference in prayer. In a game of life, I discovered the bottom line to getting prayers answered, as I look back on the times God has answered my prayers, I know why I got the answer. It was because I prayed the right prayer. I was specific with God when I prayed. No? So, amo ining first nga mensahe, no? Si former Notre Dame football coach, no, Newt Rockne, no? Ano ang balya di? Prayers works best when you have big players. Yes. So, dapat sa atong team, sa atong panimalay, dapat may mga big players kita. Di ka ba lumakita sa panimalay? Ang tatay, kagang nanay, ang big players. Eh, diba? Now, kung may player ito, siyempre imo anak. Diba? Or, kung sa team mo, may hara ka imo anak, which is ang mga estudante or mga student athletes. No? Tapos dapat ma-identify ikaw dira sa mga big-time players, no? Hindi ka big-time sa bulsa. So, basit ba lamang misinterpret kita na dapat ma-identify kita sa catalyst, no? Nga may player kita nga nami nga maging leader o kaangay nga maging nga leader, no? And, kilalang tagin nga magpangadi kita mga abyan. It says here, no? Na dapat, let us be specific with God when I pray. Even though kabalo na na mga abyan ang Diyos before ka mangayo. Haragin na sa Biblia ng kambansa na before ka mangayo, kabalo na ko na. Pero magkatalo na sa intention mo mga abyan. Okay? So ano ba lang intention natin? So that is why halong kita sa atong hinapangadi. Basit bala reklamo na lang tayong reklamo sa pagpangadi. Pero ang atong intention hindi kami manamit. Hindi na ito yata ni Lord. But kung nami mo intention, ano nga ba ni Lord? I will open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. Yun! in Malakay 3 chapter 10, no, ng bagay na siya, why na niya duda, no? Hindi mo pagtistingan ang Ginoo, aral na dira. Next, I have gotten into the habit of testing God. I plant the seeds of faith with Him for a specific need. And I say, Lord, I commit this need to you and trust by faith that you will meet this need, and I give specific answers because I pray specific prayers. Pati ako, kailangan mga piano, may team ako, pati mga di ko sa maayong na leader, mga di ako sa maayong na karakter na ma-acquire sa kabataan. No, let's be specific, no? Kaya di ang mga physical na bagay, no, which is ang pakondisyon sa basketball, mga skills, ma-adapt na lang nila if they have the right character. Kamu na mga biyan, nga may nadunduman ko lang, may coach na nag-question, no? Ano nung kita lang pinaka-importante sa basketball no? Na ako nito? No? So, iba nga tudlo dahil sa dribble, no? Fundamentals and everything. Pero nalipatan nila ang inatanan without the character, it's nothing. So, ano na mga character, mga biyan? Kamalo na mga muna, no? Disiplina. So, kung nasanga-sanga na nila yun, kung may disiplina ka, committed ikaw, may pasensya ikaw, you will go through the process, okay? Wala shortcuts. Okay? You will really work for it. Hard work. Halaga. No? So, kada mo, no, kasanga-sanga nila mga abyan. No? It really starts with discipline, with the right attitude, with the right character. Ang skills, ang fundamentals, hapos ma-acquire. Because by the end of the day, it really improved the totality of the player. So, amo na mga abyan ang apon, ipangadi man gani sa akon nga team, na dapat, nga sa bago kong nga kapitan nga team, dapat ang right character din ma-acquire nila. Ang godly character ma-acquire din nga. May kahadlok sa Diyos. Bahala na lang, abyan mga iba, pero importante, may kahadlok sila kay Lord. Amo na ginaya, no, nga ako niya, no, nga patuno nila si Lord as their Lord and Savior, kung may kahadlok sila. Because, manalaytay na sila dugo na kung may nahadlok ka kay Lord, siyempre hindi ka mag-ubra malain sa isig kapariho mo, hindi ka maminsan malain sa isig kapariho mo, hindi mo sila pag-i-put down, no? May pasensya ikaw permi sa ilang mga shortcomings, no? Hindi ikaw nga do feeling mo do ginapi-api ka, doctor, hindi. No? Remember, no? Ang isa ka maayong coach, isa ka maayong athlete, ginaunang objective sa school, hindi yung objective sa nilalabas. Hindi na sila selfish. Alright? So, next is, ang inambadi rin, when we get down to business with God and pray specifically, our needs will be met. God will do as He promised in Malakay 3:10. Our prayers will be answered when we let the Lord know exactly what is needed. Okay? So, ang question karon, how is your prayer life? Bako, ito yung mga abyan, lagi na magkatalo, no? Maka message na gani sa atong nga misis, kaysa atong bata, hindi tayo kakatag-message kay Lord daw. Diba? Eh, so dapat kakatag-taminsahe kay Lord, istorya kita pero may quality time. May quality time. No? Ako yung ka-quality time ko mga abyan before magtulog na nag-rabi na. And then kung mag-drive, okay, ara na, padayon ang pagpangadi, no, sa aga, no, padayon din na, kasi hindi na pwede nga manulang pagpangadi. Every time I drove my car, or our family car, I always say my prayers na pangadiin ko, no, kung malipat na magulat, magadi na naman ko naliwat, wala pa ito sa awa, kasi may manigambal ang Lord na, hoy, magadi ka lang sa aga, kasi gabi, wala manigambal, okay? The more frequent, the better. Kaya muna difference maker, mga abyan. No? So, pray specifically. Muna ang ginahambal na rin ni Lord Jesus Christ. And ang promisa niya sa Malakay, chapter 3, verse 10. So, I hope, mga abyan, may nakuha ka mo. I hope may natunhan ka mo. And I hope, no, sa subong hapon, may nakuha ka mo sa aton hadon, no? Kaya nakugin ang bagay. Next mga abyan, okay, nag-survey ako sa akon ng mga players, no, mga former players ko. So, may series of questions ako nga basahon dere basahon tang ila sa bat, no? So i-shout out tani sila karong pagkatapos mga biya, no, sa ang aton nga episode, no, sa subong hapon, no? So ang hapon question is syempre ini mga former varsity, ini mga biya sa college kaga pamagin pa man ko ta sila straight, no? Kung ano gid ba na, no, ang ilang mga needs, di ba? So sa next episode nato nga biyan may exciting kita nga topic, no? Pero ang first question din is sa nga varsity sila, ano ang mga benepisyo nga gina-expect nila sa school? None. Kaya usually, okay, amuning hindi transparent, no? Or verbally lang, no? So naghambal din isa ko ka-player na ang mga benefits nga gina-expect niya sa nga varsity siya is ang allowance, no, para sa food and transportation nila, no, dorm para sa layo sa mga balay kay para good nga may pahuwayan sila, and then workout equipments, basketball gears and apparels, no. So ini mga abyan nga sabat, it's very basic, very basic kung ikaw isa sa college player, no, nga siyempre nga kapanimuha man eh nga varsity, no? So insakto ini, no? Ang isa naman nga sabat diri sa aton first question kung anong benepisyo na gina-expect niya, well of course nami nga pasilidad, which means nga kung the practice siya nami dapat rin ang practisan, no? Or safe ang napractisan, mga opportunity nga makabulig sa bilang isa ka student athlete, no? So ano na mga opportunity na ang ginahambal nila? Well, of course, number one is we need to lift up our student athletes, no? To show them the opportunities. Ayun. So ano nga siyang lift up? Siyempre, number one, ipakilala sila natin sa kadamahan na sila ni Gali, no? Para supportaran sila sa ilang mga classmates kaysa ilang mga teachers, no? Kaya siyempre ma-develop din ang ila skills, confidence, ka discipline, which is the character. No, are you confidence, no? And discipline, no? Wala naman si character man nag-iapon. Si skillsmatic na. Kaya ka-practice ka daw adlaw. No, sa mo naman na yan iya na na sabat, no? Kaya isa naman din eh, may nagsabat man niya, I expect to provide scholarships, no? So, matik na dapat ang scholarship is full, no? At siyempre, balhas kang dugo, kang bukol, balik, kang ginataya sa mga atlet na ito, may balayaran pa, no? Dapat magamba kay scholarship, full ginaya. And financial assistance, that means allowance, proper training facilities, uniforms, equipment, and academic support sa mga atlet na nabudayan sa academics. So, that means kilala nila, tutor! So, amo na mga biya, no? Kilala nila tutor. So, insakto na, no? Nga dapat ya kung student athlete ikaw. Okay? Kilalan ginaya, no? Nga may bulik, no? I know mo may former player also and my nephew si SJ Bilanghel sa Ateneo nga may tutor siya sa college, no? So, hindi na lang wala mo mga bya. Budlay. Once na magsugod ng tournament, magbudlay. So isa naman direct player na gambal na dapat na ginaalagaan ng student athlete para maka-perform 100% every game in every training. Correct! No, that is why na gambal ito isa ko ka-student athlete na kilanlan niya ang dorm na may pahuwayan sila. Kilanlan nila may tutor para hindi sila overload. Kilanlan nila sa allowance para may pangkaon sila. Kailan lang may pang transportation sila, no? So laingid, no, kaka proper na facilities, no? Kaya kung may proper facilities, takugin nga bagay mga piyan nga makabulig sa aton nga mga student athlete yan. So at least sa first question naton amuna, no, so kung ano gina-expect nila, okay? So halos palariyo sila sa bat, no, nga mga ano nga mga student athlete nga kung ano ang ila luyag kag gina-expect, no? No? So, again, no, scholarship, tako, yun nga bagay, kaya kayo makabinipisyo na, no? Next is, ang question ta number two is, ano nga suporta na gina-expect mo sa school? Ayun. So, kagina binipisyo. So, buong naman niya, siyempre, since athlete ka na, student-athlete ka na, anong isuporta, no? So, ang support, may araiban nga, may nagsabat rin. Kilala na mo, coach, free meals. O, siyempre, mag-ikiti. Ang kumasalig lang sila sa balon sa gilagini ka, nanti, hindi man yung masarangan kayong athlete. Siyempre, ka, napapabaka na iadawag lang. So, dapat may sustansya ang gilagini na taon. No? Kasi siyempre, may mga allowances sa pigado. So, again, ang support, lagi pala yun din, no? And, ni ginaya mga abiyan nga sis may suporta, so gina-expect ni nila yagyapon nga may mga recovery man, no? Kung ka-practice sila kag-compete, dapat may mga recovery sila. So anong recovery na mga abiyan? So when I was in the States, no, way back 10 years ago, may mga lounge sila for athletes nga makapahuway nga ang lounge ina nga, I mean, maka-chill ang athletes, no? Iti maka-recover sila psychologically and mentally. Okay? So, they have all the right. May amo sila, no? Mamba sila nga dumanuho, but it's true. Mga abiyan, hindi lang wala ko ang pressure nga mabaton sa athlete, no? Dapat may mga recovery sila. No? So, isa lang mga abiyan sa gina-wish nato nga mabulig man, no? Next is ang transportation, no? During the games, no? Nan, kaya may mga out-of-town games o may mga out-of-the-way games, so, kung isang games, ato sa north ang imubalay, ato sa south, no? So, kailangan lang games ang transportation na bilong natin mapadala dito, and then medical assistance, yes, matik na, kaya kung ma-injured ka, kung isa ang insurance kulang, no? Ang galastuhon, 250,000 ang imong na insurance, 50 mil na, hindi yung jakatis pa sa pigado na madaan, no, kanakon pag isang mga aksidente. So, wala na git, no? So, amo na mga abyan, isagit sa mga pinakasakit, no? Na dapat i-uplift na ito ng ating mga athletes. Next, no? May nagsabat din rin, importante man ang understanding sa teachers sa mga varsity. Yes! So, dapat ang i-convey ini sa aton nga sports director, sports president, kag i-istoryahon gidya ang mga faculty and staff, no, may dialogue, no, na kung may ginahatag na ganing excuse letter, excuse sila. Pero paglabot sa requirements, gahan man sila sa insakto na deadline. No, for example, natapos mo nga gabing hampang. Ti-deadline mo yung bukas aga nga gabi na gani, no? Mga sample, may alas 10 ang gabi, binatapos ang hampang. Bawat ipatuluga man ang athlete. Naging bugbog yung gani lawas mo. Tapos, pagka-aga-aga, pabukas ang deadline, di mapulaw naman na. No? So, manuoy man kita, no? So, tani, no? Hindi mo natin pagpapabayaan ang athlete, no? Kaya ti sila ginabugbog sa tuma, no? No? So, again, mga abyan, no, kasakit, no, but again, ang athlete kadamog gate sa needs, no, hindi kasi luho, okay, that's basic, no, kagano nga support, tapos, siyempre, ang mga alumni na support, no, dapat mabatsagan man sa mga student-athlete na ang alumni ara sa likod nila, no, hindi sa kilid nila, alright, no, so again dapat aragid sa likod nila, no, ga support gid, no, galantaw, ga kamusta, okay, so amo na dapat ang aton alumni, no, hindi ang aton player, aton guba, aton team, aton guba ay dinapili, so dapat kung kita alumni, okay, we walk the talk, dapat buligan sila na kung may problema magi buligan, hindi natin yung pag-upo ng team, right? Alright, so mga abyan, ang next question dali is, ano ang imo handom after sa college days mo? So, or ano imo dreams or ano imo ambition after your college days? Well, may-ari diri nagsabat nga through basketball dapat ma-improve ang ilang kabuhi, no? Kahit sila may experience, sila may exposure, siyempre may confidence na sila to face everything in life. No? Ang survival skills, katakugin. No? Kasi basta nga athlete ka, survival ka eh. Diba? So, katakugin ang bagay, no? So, takugin ang mabulig, no? So, dapat may ma-endorse man sa ila sa mga job opportunities. Okay, so ang simple na gani ilan nga pangayo dito. Dapat kung may stable job sila para makaprovide man sila sa ilang ginikanan. So give back, no, makabuli sila mga utod ba? Okay. The best kung magamuna, no? Kag kung may mga kurso nga medyo budlay, no, dapat may mabulig sila pasunod nga fit man sa ila kurso maging kuha para maging successful sila, kaya makabulig sila sa ila pamilya, kaya makagive back man sa silaan in the future, which is I agree. Alright, no, kung engineer ka, panitaan ka man engineering nga ulubrahan, di ba? Engineer ka mo, o so, kung sa computer ka, panitaan ka na, no? Kung sa civil, kasi pangitaan ka na sa construction eh, nga muna wala. Bakit ka namin, ginatani ko na muna, no? And then, siyempre, may ara iba niya nga kung may, ano nakabutan din eh, kung may ikasarang basic palang maging commercial player, anay, or may semi-pro, yes, why not? Nga pat yung tanghandong nila. No? Dapat ya, kung may opportunity pa nga ma-endorse sila natin, why not, no? Hindi na sila pagdalian, no? Kahit siyempre, iba niya, may ara, hindi nga pwede, hindi niya pang commercial, so pwede pa pang semi-pro, no? May ara man niya players nga, dra na lang hindi niya sa, no? Sa Olubran, well and good, no? Pero may ara, kaya kung 6'5", 6'6", 6'4", pala, basic pa lang, di ba? No? So again, no, I mean, buligan sila dapat, no, ay endorsement sila. Kahit kada ko man nga bagay nga kung makampang sila, ma-fulfill pa nila gyapon ang ila dreams, no, nga maging isa ka basketball player nga produkto sa ina nga school, no. So muna. So again, mga abya ka namin gid sa ila nga mga sabat, no. And I really agree with this. No, nga dapat nga kun ano ang ilahandong after sa ila college days, no? So I mean, kapasalamat ako sa ilang mga sabat. Next, ano ang mga benepisyo nga nakuha nila sa school after college mo tungod ng varsity ikaw? Diba? Siyempre may benepisyo ka makuha kahit siyempre ng varsity ka. So, ano ina, ano? Well, we can't deny the fact na nakabulig itang mga allowances sa mga sponsors, no, nga iban sa mga players nga pang-adlaw-adlaw nila. Kang naging role model ini yung mga sponsor sa ila, no, kaya tinakita nila successful ini nga mga tao, so makatan sila moral, no, kag siyempre amugin ang nakita nila, no, ano nga amunin nakuha nila, no, kay tungod sini, no, dakugin nga bagay sa mga players naton, di ba? So kanami gid, no, kag siyempre may alam man niya nga ang iya benepisyo nga nakuha sa school is nag-grow gid ang iya confidence, no? Kaya may confident na siya nga magtudlo, no, sa iya nga mga kilala man sa basketball, and at the same time tako ginabulig sa iya nga network or connection, no, nga sa pag-apply sa kubra, no? So nami ini, no, ang benefit nga nakuha nila. And then, may alitriya mo katahom, no? Being a varsity athlete, the benefits, no, na nakuha niya, not only financially, but also the skills and experiences na nagay niya, no? It taught me discipline, time management, teamwork, leadership, responsibility, and confidence. But these experiences helped me to become more prepared for life and the workplace after college. Yes! Agree ako kay Josh Derry. No, very good din nga sabat, no? Nga siyempre, no, after some college years mo, may mga binipisyo kaya nga nakuha, no, kay tungod varsity ikaw. So, ang ini nakuha mo ba at ikatahong din, no? Kagali, same man, no? Ang sabat rin ni Terrence, no, nga, no, ang binipisyo nga nakuha niya is the character, no? Natunahan ko is teamwork, no? Maari din yun. Discipline, right character, right attitude, bawat ikaw na amigin, no? Kagang financial assistance man sa ilang sponsors, again, nagawa naman dire nga dako ginabulit si ilang na nakatapos sila sa college, no? Wow, so again, no, kanami Batsagon, kanami na may mga varsity or former varsity na nakabulit man sa mga current varsities kaya nag-graduate na. So sooner or later, ini mag damo na ini kag mag dako gid nga bulig, no, nga maka support, no, sa programa, no, sa isa ka sports, no. Kaya ang last mga byan, no, ang akong question sila, ano pa ang gusto mo i-improve sa school para magmayo ang programa sa sports? Ayun. So anong gusto mo i-improve, no? So ini ang since tapos na sila. So, ari, nagputan din nga gusto ko ma-improve ang facilities, which is true. Dapat, no, modern, bakit, dapat i-modernize na, i-upgrade, no? Di man siling pang first world country, kahit medyo kamahaligin yung million-million inaya. Pero ma-improve, dako ugin ka bagay. So, ano nang i-improve, no? So, ang facilities, number one. Next is the transportation support, nutrition support, assistance, no, financial needs, yes, gamahan ang tanan, no, so sakto na ang inyong boundary. Next, ang inyong boundary, ang namin improve is ang communication between the school and the former athletes, yes, no, nga makabulig sila gyapo, no, nga sooner or later maging successful sila, sakto na eh, no, ang communication gin bawat ako yung nga bagay, no, kagdiri yari pag yun nga sabat ni si John, ang iya masuggest is dapat, no, may improve man ang coaches ba, tsakto yun, no, siyempre ang managatudlo buligan ang mga coaches ipatrain, no, ipadala, diba, so kilala na sila, no, so you cannot teach what you don't have, tandaan, so dapat ang coaches get ang bululigan, no, nga i-upgrade kay titakugin nga bagay, no? And it's a must, especially nowadays nga ang sports nga evolve, no? So for me, masuggest ko tiyo na ang character eh sa coaches, sa well-being nila, no, katakugin nga bagay, so dapat may seminar siya. Pero

then of course kilalangin ang Sunit Athletes. Yes, may seminar man, of course may character building, may team building, may mga safe na bootcamp, no, may mga financial seminar, which is true, dapat i-educate sila how to handle their finances kung mag-ubra na sila. Then may ari man din eh, oh, sakto ni leadership. Yes, it's true, no? So sakto rin sa bat ni Keith, no? Well, mga abyan, ako ining ako yung survey this afternoon, kasi ako being the former coach Manila, well, of course, kapamangkot-mangkot man ako sa ila, siyempre, these are professionals na mga kabataan, no? Hindi na ni sila student athletes. And siyempre, looking back sa programa, well, wala man sa perfect na programa, that's number one. Number two is, wala man sa may malain na programa, kundi kilala na gitami, i-improve, buligan. Buligan sa tanan, no? Hindi natin pag-i-put down ang ato niya filahan, hindi natin pag-i-put down ang ato niya programa, hindi natin pag-i-gubod, no? Kahit siyempre, by the end of the day, ato niya filahan, no? Well, may ara iba niya nga disagree sa ginapamunta nga tao. Well, kung nga disagree ka, you keep it to yourself. Ang mga ginayang ako, you keep it to yourself. Well, being a Christian nation, kung kapati kita nga Kristiyano kita, na may nakadlo kita kay Lord, kapati kita kay Lord, well, dapat hindi natin yap sila yan pag kilaptan. Let's respect them. Let's continue to pray for them. Let's continue to well, to stay away, no, from this mga bad ng mga ano, ng mga feedbacks or ano, smile na lang iiwas, no, kahit makasala ka lang. And then laingid, no, siyempre laingid ya kung kita nga sisilita namian, no, hindi kita pabor sa limutang o hindi tatawa, hindi tatangay, no, feeling nila. Well, mas smile na lang gid nga quiet kada ka magtrabaho ka nila. Well, sooner or later, wala man forever, di na. Kung may slant, kaga kita mo nga doon, okay ka na, then you support it, pwede man na nakabalik. Well, ka man na yagyapon, no? Pero hindi ka lang papakalainon, mga abyan. No? I mean, hindi kaya ka ulit, ihipos ka na daya. Oh, mas mayo nga makaiwas kita sa mga hindi amo. No? Yung manayin na sa bata, pero may no comment. Diba? So, well, kung naman abla, so, laingi kong ikaw, kabalok, ikaw sa pamalakad, no, kahit i-passion man natin, laingi kong inahalungan tama ng atong ginabuya. Okay? So, batayan talang yung atun, no, buligan talang yung dapat buligan, pero siyempre, patayo na kita sa pagpangabuhi. No? Again, by the end of the day, sports lang man ini, and then kadamos ang nakabuligan na kabuhi. No? So, hindi tadaya gaantawan sila chance to prove themselves na kung yung tsaktong ilang inombra, diba? Gaantagit sila chance na makahimo masama yun. Iti, I'm sure wala man sila intention nga malain. So mga abyan, huwag ining aton nga topic this afternoon. So salamat sa pagpamati. Kitanay kita sa sunod nga Domingo, alas dos gyapon, diri sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas. Again, sa mga utod ta sa Marbel, sa utod ta bato, salamat kit sa pagpamati. Let's continue to pray for God. Pray to the Lord, sorry. Pray to the Lord. Let's continue to worship the Lord. Let's continue to be dependent, no, kay Lord Jesus Christ. Kaya hindi natin pag-ikahuya. Once again, mga abiyan, hinasulit-sulit ko na kahit iba na huya. Okay? Nakita ko na tayo, especially sa social media, no, kahit i-jutay ang likes. No? Well, hindi nato niya kilalan aproba sa milong nga kalibutan, mga abiyan, kung kapati kita kay Lord. Kita yan may salabtun tayo kay Lord. No? So mga abiyan, salamat kayo sa pagpamati. This is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you, and shout out kay Keith Ortiliano, kay Joshua Baldonado, kay Terence Ruel, no? Kay Carlos Sigador, no? And kay Coach Rams. Right, so kadamos ang atong shout out, no? Okay, so si Terence Ruel nila, anti amigo tagini, so hindi pwede nga pabayaan ka lang, no? And, syempre, kita, pwede kita ya,

0: proud din kita sa aton yung mga players per me, no? Nga nagabulig sa aton kay ti syempre ini nga mga players tapo ini nga no nga nagabulig man sa aton kan syempre ga-inspire man sa aton eh, di ba? So laing gid ya kung may ga-inspire sa aton kay ti ini nga mga kabataan ni it will really inspire more, no? So si Terence Ruel Buenafe, pagkalimta na nga player natin, si siyempre si Josh Luciano na player natin na. So once again mga byan, salamat gid and mayong hapon.
1: Puso at lakas sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Nagpasalamat ka sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYPS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabat

Araw-araw ito ba ang inyong routine? Mga nanay at tatay, ngayon ang pagkakataon ninyong magbigay diin sa mga mahalagang bagay. Kailangan may panahon ang buong pamilya makipagsalo-salo, makipag-usap at makipagbahagi. Magbigay ng panahon upang duruan ang mga bata tungkol sa Diyos na may kaugnayan sa kabuhayan ng isang pamilya. Sabi sa Deuteronomio 6:6-7, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sasa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo, lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at ikaw ay bumabangon.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kapatid.

0: Conectado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Conectado.
1: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon po, saan tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Akapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mali po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. As we serve the Lord, we have to give our best. At syempre yan po ang working structure ng pananampalataya. As we grow in the faith, meron hong impact at effect positively sa ating conduct and character. At syempre po ay makakatulong ng malaki para po sa atin hong pag-improve sa relationships. Yan po ang ating lingguhang palal pagka tayo po ay nag-broadcast pagka Sunday morning. So, ang ating hong discussion for this month of August is about peace, no? At atin nga akong sinimulan sa Jehovah Shalom. A peace that can be had when God is present. At yan nga po, magiging source ng katatagan, at magiging source ng lakas ng loob, at siya po ang tutulong sa atin hong sitwasyon as he endeavors us to overcome. Yan, di ba? Napakahalaga nun. And atin mong sinimulan, yesterday, yan naman pong peace of God. Ano naman po yun? Atin hong tinignan, yung may kinalaman sa kay Jesus Christ, na yung kanyang peace na ibinibigay sa atin, of course, it helps in stopping worry. No? Kasi tayo pong mga tao, we're prone to worry. Maliliit na bagay, malalaking bagay. Kasi nga, we have, we're imperfect, we're lacking. No? At dulot po noon, meron tayong mga bagay na hindi kayang gawin, hindi kayang tugunan. And with that, we feel insecure and we worry. No? So, kasama yun. And yun hong kapayapaan ng Diyos will help guard our minds. Kasi prone po tayo sa pag-spiral sa negative thoughts. Diba? At yun nga, in desperate and trying moments, may mga times, our decisions become illogical or hindi na yung maayos, no? Yung hindi na matino. And of course, yung ating heart, kailangan ng quiet strength. Lalong-lalo na when the experience is hard, di ba? Para magkaroon po tayo ng stability, magkaroon ng ability to move forward. So, yung peace of God, it helps calm our hearts during trials. It helps guard our minds from anxiety. It brings inner rest despite of circumstances. And it strengthens our trust in God's care. Yun po yung napakagandang naidudulot ng kapayapaan mula sa Diyos. Ang ating hong passage na binigyan ng emphasis is John 14:27. Very unique na talata. Alam niyo kung bakit. Okay, ito po. Peace I leave with you. Sa dami ng mga pwede yung ibigay ng Panginoon sa atin, isa sa mga primary na kanyang iiwan. No? Una sa kanyang mga alagad, and definitely all to those na susunod sa kanya. Kapayapaan. And ito pa, hindi lang basta kapayapaan. My peace I give to you. So he's transferring to us a kind of peace that he holds. Ito yung kanyang taglay na kapag nandiyan yung presensya niya, pumapanatag tayo. Pero siguro in a sense, pwede rin natin makita ito yung kanya mismong ginamit nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa para yung kapanatagan ay kanyang, sabi nga eh, may panatili. At yan din yung pinapasa niya sa atin yung prinsipyo at pamamaraan na yun. Not as the world gives, do I give you. No? So hindi yung pamamaraan ng mundo, hindi ito yung pagkitil ng buhay ng kaaway, hindi ho yun eh. Hindi ito sa material na bagay lang nakatuon. Ito po ay ibang klase ng kapayapaan. Ito ay kapayapaan na, kasi minsan kahit may pera ka, wala yung kapayapaan. At minsan, yun nga iniisip natin, sana wala na lang conflict. Kaya paano kung may conflict? Paano ka mapapayapa? At yun nga ho, ang ibinibigay sa ating unawa ng Panginoon. And in his life, yun yung dalawang bagay na may kita po natin. May mga tumutuligsa, kaya ang Panginoon ay napako sa krus. And at the same time, no, ang katunggali ng pagtitiwala sa Diyos is materialism. Diba? Kaya you cannot love God and money both at the same time. Pero yung may pera has its uses, utility, but the faith in God has its benefits, pakinabang. At magkaiba po yung kanilang pwedeng tugunan. Yung material na bagay sa ating material needs. Sa atin yung times of challenges and hardships, at sa mga kung tawagin natin spiritual needs and eternal needs, walang tatalo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, ang banggit din dito, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So, ang puso natin is prone to trouble. Totoo yan. Hindi mayalis. Tayo po'y naaaligaga, nangangamba, at nagdududa. Yan tayo eh. Pero yun nga, ang form na ito ay sinasabi ng Panginoon, huwag niyong hayaan na inyong mga puso ay mabagabag, kaya matakot. So, merong remedy, and it is the peace coming from Jesus. So, nung ito po ay binigay ng Panginoon, he was basically trying to comfort his disciples yesterday, at inong tiningnan na ito ay may kinalaman sa paghahayag na niya sa mga alagad niya about his near departure. Ibig sabihin, yung kanyang buhay, iaalay, at siya ay mamamatay sa krus, no? Pangtubo sa sangkatauhan. Nagkaroon na ng disruption, yung confidence and courage ng kanyang mga alagad. Iba pagka nandyan ang Panginoon. Iba kapag ka ang kanilang, sabi nga, source ng tiwala ay physically present. Pero, yun nga, ina-assure sila ng Panginoon na may pamamaraan para maging matatag at magawa ang kalooban ni Jesus even though he will not be physically present with them. So, kinakailangan nila ng inner strength because there are two emotions that are, lumalagay na sa surface. Fear, they were scared. And then, sorrow, they were sad. No? At kailangan nila na medyo tumimpla ng tama, makabalansi at yun nga, ma-set ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga desisyon sa pagganap ng training at nilalayan ng kalooban ng Panginoon para sa kanila. Now, remember, ang application din siguro sa atin ito is that the Lord comforts the worried hearts. No? So, pagka tayo nag-aalala, kabahagi ng mga salita ng Panginoon at ng kanyang presensya, yung pagbibigay ng sense of stability, and of course mayroong grounding yung ating buhay na minsan hindi na natin kayang kontrolin yung situation. Kung tutusin, wala na tayong mapanghawakan, pero sinasabi ng Panginoon, pagtiwalaan mo ako at ako ang manghahawakan sa iyo. Siya ang tutulong, siya ang magbibigay ng katatagan. And those are very important promises. No? At pag natutunan natin yan, kagaya ng mga alagad, later on in their lives, they will learn that the Lord empowers, no? And the Lord will help, and the Lord will give courage. At yun nga, kaya natugunan nila yung kalooban ng Panginoon kahit nung simula medyo naduwag sila at nag-manifest yan sa kanilang mga actions and reactions when Jesus was arrested and crucified. Yung second, to offer a different kind of peace. Now, yung worldly peace sometimes means a lack of trouble. Okay, a temporary break sa fighting. Pero itong peace na binibigay ni Jesus is a peace that is deep, malalim, unshakable calm inside a person no matter how hard life is on the outside. Mamaya may babasahin tayo sa Philippians chapter 4. Diba parang ang point ni Apostle Paul doon na it's the peace of God that guards our hearts and minds in Christ Jesus. Sinulat niya when he was in prison. At ang sabi ng iba, it was also not only a discomforting situation, nakulong kayo, but he most likely was also aware about his impending

America. And the Lord is saying, transfer your trust to me. Ako ang magiging stability, ako ang magiging comfort mo. Yan, very important. So that mapigilan, malimitahan yung takot and its effects. And then of course, makontrol yung ating isip. At yun po ay napakahalaga. Now in relation to Jesus, nabanggit natin yesterday, when he was experiencing the trials, no? Kasi nandito siya sa lupa and he was in the flesh, he was very much human. And he was subjected to anguish. Ano yung patunay? Luke 22, verse 44. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Sabi nga, habang binabasa ko ito, talagang matindi yung dalamhati, yung pinghati. So during this time, it was really a time of struggle even for Jesus. Bakit? Now, lagay natin sarili natin sa kanyang sitwasyon. Nalalaman mo na ikaw ay dadanas ng brutality and then you will be crucified. And that's not an easy thing to undergo. Di ba may prayer nga siya, sabi niya, Father, if you can take away this cup of suffering from me, but not my will but yours be done. Very important prayer yun. Anong ginawa ni Jesus when he was in anguish? He prayed more earnestly. So isa sa mga binibigay na kapayapaan ng Panginoon sa atin is a method. Na kapag tayo po ay dumadaan sa mga hamon, pigati ng buhay, kailangan natin talaga manalangin. Sa panalangin, hindi lang natin na-express yung ating saloobin sa Diyos. Sa panalangin, pwede tayong humingi sa Panginoon. Sa panalangin, pwede tayong makipag-usap sa Panginoon. At sa panalangin, kinakausap din tayo ng Panginoon. So baka ngayon po ay meron kayong pinagdadaanan. Mga hamon sa buhay, maliliit o malaki man, ang pananalangin po ay isa sa mga kapamaraan na ang Panginoon ay yung pinagdaanan niya yung anguish na ituloy pa rin niya yung kalooban ng Ama. So it's a method for us to learn from. May pangalawa, when he was tempted, no, sa Matthew chapter 4, di ba nabanggit natin kahapon, pag binasa niyo yung verses 1 to 11, doon mapapansin niyo si Satanas, no, ilang beses tinukso si Jesus, tatlo, turning stone into bread. Kung nagutom siya, nag-fasting for 40 days. Pero anong sabi ni Jesus, it is written, so scripture ang ginamit. Dinala siya sa highest point nung temple. At sabi, magpatihulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel mo. Ano nakalagay doon? It is written. So, balik na naman dun sa scripture. And then yung pangatlo, pinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa mundo. Yung ukod ka sa akin, bibigay ko sa iyo ito. Balik ko dito sa it is written. Sa panahon ng temptation, what gives you peace or stability is the word of God. Yun yung ginamit mismo ni Jesus na kapamaraan na kanyang ipinapasa sa atin. So, I do believe na kabahagi yan sa pinuunawa sa atin ng Panginoon. No? Kasi minsan, we aspire for peace. We trust in Christ. Pero ang tanong, anong gagawin ko para ko yan makamit? Ayan, you pray. Yung interaction mo sa Diyos ay nakakatulong para ikaw ay tumatag. Second, you consult the Word. Yung mga pangako ay nakakatulong para may ma-encourage ka. At yung mga detalye, mga utos, ay mga principles para maturo sa iyo kung ano gagawin. And that provides you with peace. Di ba? Kasi pagka meron nga mga kagulumihanan, yung kalituhan natin, ano na? Ayan, di ba? Ano na gagawin ko? Paano na to? And of course, the Lord, through His Word, will give us yung directive and instructions. And those are very important features. No? Kaya sabi dito, let God's peace fill the spaces where fear once lived. So hayaan daw natin na ang kapayapaan ng Diyos ay pumuno sa mga puwang ng ating puso na pinananahanan ng takot. Totoo yan, no? Minsan, may makikita ka na tao up front, no? Para ang tapang. Pag tinignan mo, stable. Pag nag-desisyon, composed. Pero minsan, dadating din yung mga pagsubok that overwhelms. Yun bang minsan, magdudulot na ng panic. Ano na, hindi ko na alam ang gagawin. At confusion. Bakit ito nangyayari? Mga hurts. At doon nga biglang lalabas na sa surface. Talagang lahat ay prone sa takot. At lahat ay nagkakaroon ng anxiety or worry. Kaya ang point nga ng Panginoon,

0: sa panahon ni Nehemias ay nakilala ang mga Israelita sa kanilang pagkakaisa. Kung ating babalikan ang kanilang tunay na kalagayan noon, ay pinapakita nito na wala ni kahit isa man sa kanilang tumutol sa mga mungkahi ng kanilang pinuno. Gaano ito katotoo? Tunay kaya na iisa ang kanilang naging layunin? Kung minsan, ang hindi pagkakasundo sa mga layunin ay para lamang daw sa mga bata. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari maraming taon lang nakalipas. Lumaki ako sa napakasimpleng nayon. Hindi ako nasanay sa mga palaruan tulad ng pinupuntahan ngayon ng aking mga anak. Direktang sa lupa kami noon naglalaro. Doon namin nilalaro ang larong sasakyan. Dahil dito ay aking napagtanto na ang mga bata ay makasarili. Sa sandali na umpisahan ng isang maglaro sa balikapong na lupang iyon ay magsusunuran ng iba. Bihira kami magkaisa sa panahon iyon. Sa halip, kami ay nagkakanya-kanya. Katunayan, naglalagay pa kami ng hangganan na hindi dapat pasukin ng larong sasakyan ng iba. Sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 ay mababasa natin ang naging bahagi ng mga saserdote sa pagtatayo ng muog. Subalit bakit ang nasa tapat lamang ng kanilang sariling tahanan ang kanilang inayos? Makikita ba dito ang pagkakaisa? Tunghayan po natin ang mensahe sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 hanggang 32. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang bawat pintuan sa Jerusalem na inayos ng mga Hudyo sa panahon ni Nehemias ay may mahalagang aral na kailangan nating malaman. At marahil ay kapaki-pakinabang sa atin. Ito ang tampok na paksa ng ating pag-aaral noong nakaraan. Nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin ang mga dakilang aral ng mga pintuang ito. Kung minsan sa ating mga personal na pag-aaral, nakakaligtaan natin ang mga maliliit na bagay at hindi na natin napapansin marahil dahil sa inaakala nating hindi mahalaga ang mga pangyayaring ito. Kailangan po nating tandaan na ito ay mula sa mga mata at pananaw ng Diyos. Ang bawat pangyayari na nakatala o nasusulat ay mula sa mga pananaw ng Panginoon. Sapagkat batay sa ating mga pinaniniwalaan, ang Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Hindi ito isinulat o pang magkaroon lamang tayo ng babasahin balang araw o magkakaroon tayo ng mapaglilibangan kung wala tayong magawa. Ito ay isinulat o pang maging gabay at matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga pintuang ito ay mahalaga sa buhay ng mga Hudyo sapagkat dito umiikot ang kanilang buhay araw-araw. Halimbawa, ang pintuan ng mga isda. Dito nagkakaroon ng kalakalan at pakikipagkaibigan. Ang pintuan ng dumi ay kinakailangang mailagay sa ayos dahil dito naman inilalabas ang dumi ng lungsod ng Jerusalem. At kung wala ang pintuang ito, ay mawawala sa ayos ang buong lungsod. Subalit sa kabila ng mga kabutihang dulot ng mga pintuang ito sa lungsod ng Jerusalem, makikita rin natin sa ating buhay ay kailangan din natin ang mga ganitong uri ng pintuan upang magamit sa ating buhay. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa ating mga pag-aaral ay ang mga taong gumagawa at tumutulong sa pagpapagawa ng mga pintuan at pader ng Jerusalem. Sangayon sa ating mga napag-aralan ay merong mga kalalakihan, mga kababaihan at mga pari ang kumilos at nagtrabaho upang mabuo ang pader ng Jerusalem. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay babalikan po natin ang malaking gawain na nakapasan sa balikat ng bawat Hudyo sa Jerusalem, hindi lamang kay Nehemias. Ang ating pag-aaral ay hahanguin po natin sa aklat ni Nehemias. At basahin po natin ang 28 talata ng 3 kabanata. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni, bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Ang kabayo ay isang uri ng hayop na sinasakyan ng mga mandirigma noong panahon yun. Makikita natin sa aklat ni Zacarias, ang isang lalaki na nakasakay sa pulang kabayo. At sa kanyang likod ay ang iba pang mga pulang kabayo, mga mayroong batik at mga puting kabayo. Sa aklat ng pahayag sa kabanatang 6, talatang 4 ay sinabi ang ganito, isang pulang kabayo naman ang lumabas. Ang nakasakay sa kabayo ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao at binigyan niya ng malaking espada. Ang mga kabayong ito ay larawan ng kapangyarihan sa pakikipagdigma. Nang pumasok sa Jerusalem ang ating Panginoon, sumakay siya sa isang bisiro. Hindi lamang sa mababa ang loob ni Jesus, kaya sa isang bisiro siya sumakay. Ito ang hayop na sinasakyan ng mga hari. Hindi lamang ito isang maliit na hayop, sapagkat dito sumasakay ang mga hari. Sinasakyan lamang ng mga hari ang kabayo sa tuwing mayroong digmaan. Ang pintuan ng kabayo ay nangangahulugan ng ating paglilingkod sa Diyos bilang kaniyang hukbo. Sinasabi sa atin, lalo na sa aklat ng Epeso, na kailangan nating isuot ang baluti at maging matatag na katulad ng isang mandirigma. Meron tayong mga malalaking digmaan na kailangang mapagtagumpayan, at ito ay mga espiritual na pakikipagdigma. Mababasa po natin ito sa aklat ng Epeso, kabanatang 6, sa talatang 12, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, habang lumalapit tayo sa Panginoon, ay lalo namang lumalakas ang pakikipagbaka natin sa kasamaan. Subalit kailangan nating tandaan na ang labanang ito ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Sa aking paglilingkod sa Diyos, hindi ko akalain na ang ibang tao pala ay aking kaaway hanggang sa ipahayag ko sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung minsan nga ay nakamamangha na may mga taong inaakala nating naniniwala sa salita ng Diyos, subalit palagi namang nakatuon ang mapanuring mga mata sa kanilang pastor at sa iba pang mga tao. At dahil sa marami tayong kaaway, kailangan nating isuot ang baluti na kaloob ng Diyos. Sapagkat kahit na tayo ay mahina, pinalalakas naman tayo ng baluting ito na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Sa aklat ng 2 Timoteo, kabanatang 2, sa talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo sa batang manggagawang si Timoteo, makipagtiis ka ng kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Hesukristo. Pinatutunayan lamang ng talatang ito na bilang mga mananampalataya ay meron

ang digmaan sa ating paligid. Kung maninindigan lamang tayo para sa ating Panginoon Diyos, makikita nating magkakaroon tayo ng kaaway na susubuking ibagsak ang ating pananampalataya. Maraming mga mananampalataya ngayon ang nagkakaroon ng paghihirap dahil sa kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. Sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, talatang 29 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Sadok na anak ni Imer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shemaya na anak ni Sikanayas na bantay sa silangang pintuan. Ang susunod na pintuan na ating matutunghayan ay ang pintuan na nasa silangan. Merong mga naniniwala na ang pintuang ito ay ang

ng ating mga buhay, sapagkat inaasahan natin na ang muling pagbabalik ng tagapagligtas, sangayon sa aklat ng unang Tesalonika sa kabanatang 4 talatang 16 hanggang 17 ay ganito po ang sinabi, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon, ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ito ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Subalit bago dumating, ang sikat ng araw sa ating buhay ay kailangang dumating na muna ang dilim at tayo ngayon ay nasa panahong iyon. Buong katiyagaan nating hihintayin ang pagsikat ng araw. Walang makapagsasabi kung kailan, ngunit ang kailangan lamang nating ihanda ay ang ating buhay. Kaibigan, magkaroon tayo ng maliwanag na relasyon sa Panginoon. Sa dilim ng panahong ito, dahil sa kasalanan, ay meron tayong naaaninag na sinag ng pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Sapagkat nangyayari na ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 24. Ang kaniyang muling pagbabalik ay napakainam isipin sapagkat ito ay inaasam at pinakahihintay ng bawat tinubos mula sa kasalanan. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinabi. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Silemias at anak ni Anon na ika-anim na anak ni Silaf ang bawat bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Misulam na anak ni Berekias ang tapat ng kanyang silid. Napakaganda ang aral na nasasaad sa talatang ito dahil ang ginawa lamang ni Misulam ay ang tapat ng kanyang silid. Kaibigan, marahil hindi mo kayang mangibang bansa upang ipahayag ang salita ng Diyos. O marahil ay magpunta man lamang sa iyong kapitbahay. Subalit kaya mo namang ayusin ang iyong pamilya. Maari mong ipahayag ang salita ng Diyos sa loob ng iyong tahanan. Napakainam na magkaroon ng ligtas na pamilya. At ito ang isa sa iyong tungkulin at pananagutan. Ang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa kanila. Ito rin ang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sa kanilang paghayo upang ipahayag ang mabuting balita ay magsisimula sila sa kanilang Jerusalem. Marahil, merong mga pagkakataong iniisip natin na bahala na ang Panginoon sa ating mga pamilya. Mga kaibigan, alalahanin po natin na maraming mga hidwang daan ngayon ang lumalabas na hindi dapat pasukin. Mag-ingat tayo sa kanila. Limiin nating mabuti ang kanilang mga itinuturo at ipinangaral. Ayusin mo na ang membro ng iyong pamilya. Ipakilala mo sa kanila ang Panginoong Hesus na tunay na Diyos at tagapagligtas. Ganito lamang ang ginawa ni Misulam at maaaring ito lamang ang inaasahan ng Diyos na gawin natin. Hindi na niya kailangang lumayo pa at humanap ng malaking pader na ayusin sapagkat meron na siyang kailangang ayusin sa loob at tapat ng kanyang bakuran. Nakita ng Diyos ang halaga ng kanyang ginawa kung kaya't naitala ang kanyang ginawa sa aklat ng kasaysayan. Kapatid na nakikinig, hindi kailangang malaki ang iyong gawin para makasama ka sa aklat ng buhay. Ang kailangan lamang ay sundin mo ang kalooban ng Diyos na dapat mong gawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31 ng ikatlong kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkia na isa sa mga pandayginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng pintuan ng Hamfikad at sa itaas na silid ng panulukan. Ano ba ang Hamfikad? Ang kahulugan ng salitang Hamfikad ay patalaan. Kung halimbawang meron dayuhan na papasok sa Jerusalem, kailangan niyang dumaan sa pintuang ito upang magpatala. Ito rin ang pintuan ng kanilang pagsusuri. Kung galing sa digmaan ang mga mandirigma ng Jerusalem, kailangan din nilang dumaan sa pintuang ito.

0: Ito, dito sinusuri ni David ang kanyang mga kawal na galing sa digmaan. Dito makikita na malapit ang loob ni David sa kanyang mga kawal sapagkat naroon siya sa pintuang iyon sa bawat pagtatapos ng digmaan upang kumustahin at batiin at purihin ang kanyang mga kawal. Katulad nga ng ating nabasa sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 4, darating ang panahon na makakahalubilo natin ang Panginoon sa alapaap. Maaring may mga taong nagsasabing napakaganda ng araw na iyon. Marahil nga, subalit sangayon sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 10 ang ganito. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan upang maging mabuti man o masama. Lahat tayo ay daraan sa pintuang ito sa langit. Dito tayo susuriin sa lahat ng mga bagay na ating ginawa. Sa aklat ng Eklesiastes, kabanatang 12, talatang 14, ganito po ang sinasabi. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Hindi ito ang araw ng dakilang paghahatol na nasasaad sa aklat ng pahayag sa kabanatang 20, talatang 11 hanggang sa talatang 15. Tanging mga mananampalataya lamang ang naroon sa araw na iyon sapagkat hindi na titignan kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Ang magaganap dito ay ang pagkakaloob ng gantimpala. Gagantimpalahan ang mga mananampalataya sangayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Hindi ka maaring makarating sa dahong iyon kung hindi ka nananalig sa Panginoon. Tanging ang mga taong merong mga ginawa para sa Diyos ang tatayo doon. Hindi titignan ng Diyos kung gaano ka katagal sa iyong paglilingkod o kung gaano kahirap ang iyong mga pinagdaanan at ginawa sa mundo ito. Ang titignan ng Diyos ay kung karapat-dapat ba ang iyong mga ginawa para sa Kanya. Sangayon sa kautusan, sa mga unang mga Hudyo, kailangan lamang nilang magbigay ng isang araw sa bawat linggo. Hindi aalamin sa araw na iyon kung ikaw ay magsasaka o karpintero, may pinag-aralan man o wala. Ang mahalaga ay kung naging karapat-dapat ang iyong paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw man ay naghuhukay ng balon para sa Panginoon, ginagawa mo ang lahat sa kalwalhatian ng Diyos? Kapatid, darating ang panahon na titignan ng Panginoon ang mga bagay na ginawa natin sa sanglibutan ito. At ito ang kahulugan ng pintuan ng talaan o pagsusuri. Marahil ay sa pagdating ng mga kawal ni David galing sa digmaan, ay tinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tapat na mga kawal at sinasabi niyang, "Halika rito, meron akong gantimpala para sa iyo." Darating din ang panahon na tatawagin tayo ng Diyos sa pintuang ito at sasabihin, bibigyan niya tayo ng gantimpala. Marahil ay inaakala natin na ang mga dakilang gantimpala ay para lamang sa mga pastor, sa mga misyonero o mga tagapagturo sa simbahan o mga pinuno na iglesia. Subalit sa aking palagay ay maraming tatawagin ng Diyos na mga hindi kilalang tao upang pagkalooban ng gantimpala. Ang mahalaga ay naging kalugod-lugod at karapat-dapat tayo sa Panginoon. Ang pintuang ito ay isang dakilang pintuan na daraanan sa takdang panahon. Subalit dahil sa kadakilaan ng pintuang ito, ay kailangan nating suriin ang ating buhay at relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 32. At sa pagitan ng itaas na silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga pandiginto at ang mga mangangalakal ay nagkumpuni. Natunghayan po natin ang 10 pintuan na bumubuo sa lungsod ng Jerusalem. Ngayon ay babalik na tayo sa pintuan ng mga tupa. Umikot tayo sa pader ng Jerusalem at ngayon ay babalik na tayo kung saan tayo nagsimula. At kung inyong naalala, ang pintuan ng tupa ay sumasagisag sa cross ng ating Panginoon. Nagsimula tayo sa cross ni Kristo at ngayon ay matatapos din tayo sa kaniyang cross. Sa ating paglalakbay, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi maaring mawala o lagpasan ang cross ng ating Panginoong Hesukristo, na siya naging puno at dulo ng ating kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Hindi tayo maaring tumuloy sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon kung wala ang kanyang kamatayan. Nagsimula tayo sa kamatayan ng ating Panginoon, subalit matatapos din tayo sa kanyang cross sapagkat ito ang kanyang naging pamamaraan upang tayo ay kanyang maabot. Kaibigang nakikinig, ang tanging panalangin ko bilang tagapaglingkod ay ang madala kayo sa kapayapaang naisipagkalob sa atin ng Panginoon. Subalit hindi natin maaring kaligtaan ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kung nais nating mabuhay na kasama ang Panginoon, kailangan nating dumaan sa kanyang kamatayan. Sapagkat kasama ng kamatayan ng ating Panginoon ay ang kamatayan din natin sa ating kasalanan. At noong nabuhay mula sa mga patay, ay namuhay din naman tayong kasama niya. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, dakilang Ama, at nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo ay nagiging gabay namin sa araw-araw. Ang mga salita mo ay aming inaingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kapatid at kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, at kilala mong bawat sa kanila, gayon din ang kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Akin po silang itinataas sa iyo na mangusap ka sa bawat isa, Panginoong Diyos, upang magkaroon sila ng katiyakan ng kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, at makamit nila ang kapayapaan at kaligtasan. Kami po'y umaasa, dakilang Ama, na ito yung gagawin sapagkat ang lahat po hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.

0: ating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Just sa mga deklarasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay tayo'y naniniwala sa Diyos. Pag-aralan po natin ang Doctrine of God. Sabi nga po ng statement ng faith natin, we believe in one God, creator of all things, infinitely perfect, and eternally existing in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ayon ito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Psalms 18 verse 30, Matthew 28 verse 19, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, 1 Timothy chapter 2 verse 5, and Revelation chapter 4 verse 11. Yung idolatry po ay naniniwala po sa napakaraming Diyos. It is practiced by many people sa ating pong mundo. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo na ang doctrine of the Trinity, that there is only one God, eternally existing in three persons. Bakit po ito importante sa ating pananampalataya na tayo po ay naniniwala ang Diyos na sinabi po sa Biblia? Dahil ito importante dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay at para rin po sa ating eternal destiny. Ang declaration po sa Bible that there is only one God. Nuturo po ng Biblia ang Trinity. Pero ini-emphasize dito that there is only one God. At intunghayan yung mga biblical passages from both the Old Testament and the New Testament. The declaration that there is only one God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito po yung pananampalataya ng bayan ng Israel. So the first of the Ten Commandments is the expression of this declaration in Exodus chapter 20 verse 3. Sabi rin po sa Isaiah 45 verse 6, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. The Lord God is the only God because He is the creator of all things. Isaiah 45 verse 18. He possesses knowledge of the distant future. Pinrapisize niya po 200 years earlier na meron pong nangangalang Cyrus na magbibigay po ng deliverance sa mga Hudyo. Sa Isaiah chapter 44 verse 28 and Isaiah chapter 45 verse 4. He is sovereign dahil po siya po ang nag-utter nito 200 years before will stand in Isaiah chapter 46 verse 9 to 11. Yan po ay ayon po sa Old Testament. Tunghayan natin ang New Testament that there is one God. Sabi sa Mark 12 verse 29 to 43, nireaffirm niya and you subscribe to the declarations of Moses in Deuteronomy chapter 6 verse 4. Apostle Pablo rin po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 6, basahin po natin. We know that an idol is nothing at all in the world and that there is no God but one, or even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. So sabi nga ni Apostle Pablo, may isang Diyos dahil siya po ay nag-create ng lahat ng bagay. Siya rin po ay may kapasidad na bigyan tayo ng buhay. At ang buhay niya na yung pwedeng bigay natin na magiging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Yung kanya rin pong pagliligtas sa atin, dinemonstrate niya po ito sa kanyang kapangyarihan at walang ibang Diyos na makagawa po nito. Ephesians chapter 4 verse 6, in-proclaim din po na one God and Father of all, who is over all and through all in all. Sabi sa chapter 4 na ito ng Ephesians, ini-stress na yung unity ng church, the body of Christ. Isa sa mga pundasyon of that unity ay yung doctrine. And one of the doctrine is the unity of God. Kung sakaling maraming Diyos, ang unity na ito ay impossible. Bakit po? Kasi marami tayong gustong i-please ng mga masters kung walang unity ang ating Diyos. So, we believe in one God is imperative for Christian unity. Sabi rin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sabi ng Apostle Pablo, ito po yung universal order. Kung merong maraming Diyos, ay napaka-imposible dahil po yung conflict and rivalry between the gods. So tayo po ay naniniwala sa isang Diyos, it is imperative for universal order. Both the Old and the New Testament ay nagtuturo sa atin na there's only one God. Dahil ito'y nagdideklara na ang Diyos ay meron pong universal order and universal salvation. Ito po si Pastor Mel Borlon sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Sa ating nakaraang episode, ipinaliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyan din natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. Eh dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita, Biblia, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit, ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tokoke, or appeal to hypocrisy fallacy. Appeal to hypocrisy fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruan ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinti. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang masasabi ko lang, hindi tama ang kanilang mga ginawa. Of course, may pagkakataon na ipinapahayag ng Biblia na ito nga ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Peter chapter 2, verses 1 to 2, nung una, may mga huwat na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago natin sabihin na mga huwad silang guro, maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid na dapat ang pangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapalala, ang katotohanan ng pamalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating sharing Jesus in your workplace. Ibahagi si Kristo sa lugar ng iyong trabaho. Alam niyo mga kapatid, kagaya po ng ating pong binasang verse kanina, no, bilang ating pong magiging reflection, dito po ay pinapakita po sa atin yung isang napakagandang larawan na tayo po ay inihiling tulad ng ating pong Panginoong Jesus. Actually, dalawa po ito eh, di ba? Yung una po, tayo ay mga asin ng sanlibutan. Kung paano pong ang asin ay meron po siyang napakahalagang contribution pagdating po siyempre sa pagpe-preserve ng pagkain, para po sa taste, siyempre po yung lasa, no? Nagbibigay po ito ng lasa, pinipreserve yung meat. Ganon din po tayo, no? Dapat po tayo ay merong impact sa mga taong nakapaligid po sa atin as salt of the earth. At ito pong pangalawang picture na binasa po natin kanina, tayo po ay isa ring ilaw na kung paanong ang isang ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ganon din po ang ating maging dapat na gawin o maging postura na sa pamamagitan po natin, no, bilang mga ilaw ng sanlibutan ay magliwanag po tayo sa pamamagitan po ng ating pong mga patotoo, sa pamamagitan po ng ating pong buhay na nakalaan para sa Panginoon. At ito pong ilaw na ito ay dapat nagraradjit, di ba? Dapat po ay nagbibigay ng liwanag saan man po tayo inilagay ng ating Panginoon. At isa nga po sa lugar na pinagdalan po sa atin ng Panginoon ay yung ating pong mga workplace. Alam niyo po, meron po akong nadinig na isang pastor, ang sabi po niya, your industry is your ministry. So saan man daw po ang ating industriya, no? Ano man po yung ating pong trabaho o ano man pong business meron po tayo, ito po ay atin pong ministeryo, no? Inilagay po tayo ng Panginoon dyan dahil po tayo ay mayroong purpose. Kaya po mga kapatid, paano nga po ba natin ma-share si Jesus sa atin pong mga workplace? Number one po, alalahanin po natin na tayo po ay mga living witness. Living witness. Tayo po ay mga buhay na patotoo. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito po mga lugar na nabanggit po dito ay iba't ibang mga lugar po ito sa buhay po ng isang tao. Lalo na nga po sa buhay ng isang Kristiyano. Diba, sabi nga po nung mga pag-aaral, ang Jerusalem po ay ang ating tahanan, ang Judea at Samaria ay yung ating pong community. At kasama po dito ang ating pong mga workplace. So, meaning po mga kapatid, kung tayo po ay talagang tumanggap sa Panginoon, ibabahagi po natin, magpapatotoo po tayo, magiging witness po tayo, no, sa kabutihan ng Panginoon at sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pong mga workplace. Alam niyo po, tayo po ay isang credible na witness dahil po tayo mismo naranasan po natin kung paano pong binago ng Panginoon ang buhay po natin. At naging witness din po tayo sa maraming mga buhay na binago ng Panginoon. Kaya po, dapat lang po ay magbahagi tayo, magpatotoo po tayo kung paanong ang Panginoon ay iniligtas po tayo. may tawag po ang Panginoon po sa atin, no? Tinawag po tayo ng ating Panginoon para po mag-witness kahit saan, kasama na po ang ating po mga workplace, no po? So, nawa ang ating po mga ikinikilos, ang ating po mga attitudes, yung mga salitang lumalabas po sa bibig po natin ay dapat pong nagre-reflect ng pag-ibig, katotohanan, buhat sa Panginoon. At ito po yung gagamitin ng Panginoon para po makapaglapit po tayo ng mga kaopisina po natin sa Panginoon, no po? So dapat po ay maging mabuting patotoo po tayo bilang mga buhay na patotoo. Pangalawa po, hayaan po natin magliwanag ang ating ilaw sa ating pong lugar na pinagtatrabahuhan. Kagaya po ng binasa ko pong verse kanina sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, kung ano man yung ikinikilos po natin sa ating mga workplace, ito po ay dapat nagde-demonstrate ng isang Christ-like character. Ito po yung magandang tanong. Ano po ba yung mga Christ-like character? Ibig sabihin, ito po yung mga ipinakita mismong mga katangian ng Panginoong Jesus nung siya po ay nagmi-ministeryo po dito sa mundo. Ano po? Ano po ba yung mga Christ-like character na pinakita ng ating Panginoong Jesus? Siya po ay naging pagpapala sa iba, di ba? Alam po natin na nung minsan nang siya po ay nagtuturo, nakita ng mga alagad, yung dami ng mga sumunod sa kanila ay pawang mga gutom, no? Sila po ay naliligaw ng landas. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinagpala po niya ang mga taong ito sa pamamagitan ng paglalaman ng kalamang sikmura, di ba? Na mula po sa 5 tinapay at 2 isda, no, nakakain po ang humigit kumulang na 5,000 katao. Di ba? So, ibig sabihin po, nandun yung compassion ng Panginoon sa mga tao na nangailangan. So, Christ-like character po yun. Dapat ganun din po ang atin pong makita, no? Kung meron ka mang kaopisina na sa tingin mo ay nangangailangan, at kung meron ka din naman, o pwede mo siyang tulungan sa abot ng iyong makakaya o sa anumang kaparaanan na iyo pong pwedeng gawin. Ano pa po ang mga Christ-like character? Siyempre, kasama na po dyan ang pagpapatawad. Alam niyo po, ang isa sa mga unang sinabi ng Panginoong Jesus nung siya po ay nakabayubay sa krus ay about forgiveness. Di ba? Biruin niyo po, no? Siya na yung mahihirapan, siya na po yung nagdala ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, pero siya pa po yung lumapit sa Panginoon upang humingi ng tawad in behalf ng ating po mga kasalanan. Imagine niyo po yon na ang Panginoong Jesucristo na siya po'y nakabayubay sa krus, pagpapatawad pa rin po ang kanyang iniisip. Eh tayo po, minsan hindi naman tayo ganong nahirapan, hindi naman tayo ganong agrabyado, pero minsan hirap na hirap po tayong patawarin yung ibang tao, no? So hindi po yung Christ-like character, sapagkat ang Christ-like character po ay forgiving, mapagpatawad. At hindi lang po basta mapagpatawad, ha? Kung hindi, nakakalimot din. Okay? Kaya nga sabi nila, forgive and forget, no? Binatawad natin, kilalimutan na rin natin yung hindi magandang ginawa sa atin. Madali ba yon? Mahirap yon, challenging yon. Kaya nga po, kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon. So hayaan po natin na sa pamamagitan ng ating pong Christ-like character, no, ay maging ilaw po tayo sa ating pong mga workplace. Alam nyo, magugulat kayo, sasabihin na lang po sa inyo ng inyong katrabaho, alam mo, Brad, ano eh, iba yung aura mo. Napakabait mong tao, no? So, tatanungin, ano bang meron sa'yo? Yan. So, ang pinakamaganda po ng sasabihin natin dyan ay dahil sa Panginoon. O di ba? Dahil lang po sa ating pagkapakita ng Christ-like character, nakita po nila yung kaibahan sa atin. And number 3, yung po tinatawag nating malalim na pagnanais sa pagbabahagi o boldness in sharing the good news, no, of salvation sa ating po mga kasama sa trabaho. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Alam niyo po, maganda rito, ito po yung tinatawag po na Great Commission, no? Na ang ating pong tungkulin ay ipahayag po ang Panginoong Jesus, no? Gumawa ng mga disipulo. At hayaan po natin ang Diyos ang magpala sa mga tinanim po natin at siya po ang magpapalago na to. Minsan kasi nahadlangan po tayo ng isipan na, eh paano, baka hindi sila tumanggap. Baka mamaya pag na-share ako, ay i-reject nila ako. Baka mamaya pagka shinare ko yung gospel sa aking kasama sa trabaho, hindi niya na ako pansinin, di ba? O kundi man, yun nga, yung pinaka-greatest fear po natin dyan, eh baka hindi sila tumanggap sa Panginoon. Baka paano kung hindi sila mag-response? Mga kapatid, ipagpaubaya na po natin yun sa Panginoon. Kasi po, ang ating pong task is to make disciples. And si Jesus po yung bahala, no, doon sa mga itatanim po natin sa kanila. Basta ang mahalaga po, huwag po tayong tumigil sa pag-share ng gospel, ng mabuting balita ng Panginoon sa mga kasama po natin sa ating trabaho, and si God na po ang bahala doon sa the rest pa, no? So mga kapatid, kamusta po tayo sa ating mga workplace, no? Sana po maging desire po natin na yung ating pong workplace ay isang lugar ng trabaho, lugar ng mga tao, na ang buhay ay isinuko sa Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong pagbabahagi ng kanyang mga salita at sapagkat nagpagamit po tayo sa ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nag-e-encourage po sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagpapasalamat kila sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYPS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugit na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

I ni ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

August 16. Grabe no, Domingo. Grabe ang kalasig lang din sa akong musang mga, mga inadlaw. Doon sa sana na ito nagsugod ang August subong man, ali na makita sa tunga-tunga sang Agosto. Kag, mga kabiyanan, sa gihapon, kung luyag nyo magpadala sa inyong mga message diri sa DYBS basi may mga prayer request kamodera o kung ano pa may mga praise item or prayer items pwede ka mga send sa 0998-842-2130 and of course pwede mga kamo sa salamat gid sa inyo pag-interact nila pag-comment pag-drop in o kung no sa pag-comment sa inyo mga mga prayer request kag subuman sa pagpabutsyag man sang katutom sang Ginoo sa inyo kabuhi. Padayon na kamo sa pagsunod sa pagpamati dira sa aton tanan nga programa nga gina live stream dira o kung gina stream dira sa Facebook page naton no sa DYBS nga Facebook page. Kag sa gihapon antes kita magpadayon yari ani aton nga pila ka mga pahanumdom IDMC 2026 Intentional Discipleship Making Conference at two-day National Discipleship Conference. This year's conference carries the theme All In for Christ. The event will be held on September 25 to 26 sa Singatuig, no? Sa SMX Convention Center, Bacolod City. So, sa mga interesado ng mga participants, you're encouraged kid to register online sa www.idmcbacolod.com or pwede man kamuka visit sa ilang Facebook page sa IDMC Bacolod. So, mga kabiyanan, hindi ka mo maghalino, magabalik pa kita sa ikaduhang bahin sa aton programa, Sweet Voice Prayer Camp.

Mga kabiyan, alin kita sa ikaduhang abahin sa aton programa. Kag, we are thankful gid sa Ginoo nga nakabalik na naman kita, no? Alin naman, nagapalayag na naman kita. Kag, we are thankful also nga kamo padayon gid nga nagapamati sa mga programa nga pulong sa Dios nga ginabroadcast naton, no? Kag, salamat gid sa aton man mga supporters, mga avid listeners, mga nagasunod gid ra, no? Kaga bisan pa sa nag-help sa UAVS, and thank you gid sa inyong support man, ang inyong pagpabutsyag nga kamo nagapamati gid. Tutok na tutok gid kamo sa UAVS, nagapalipay gid na sa aton. Kaga kabalo ka mo bala, no? Nga damo naman sa mga kalag ang nagkala-convert, no? Pagi sa mga programa sa FEBC. Ang mga program nila, mga insights, no? Mga thoughts nga gikan sa pulong sa Ginoo, no? Nakakambyo gid sa ilang kabuhi man. Kaangay na lang sining isa ka listener man naton sa FEBC nga si William Biagan Ramos, no? A voice for the voiceless. Kung voiceless kita, ara si Jesus, ara ang Ginoo nga amo ang aton tingog. Kung we are helpless, ara si Jesus Christ nga naga, ara ang aton mahal nga Dios nga naga help sa aton. Kung hopeless kita, ara man si Jesus, no, nga naga hatag sa aton sang nga naghimo sa aton nga hopeful kita. Kay ang tuduod nga paglaom ara lamang kay Ginoong Hesukristo. So, may ang testimony ni Sir William Biagan Ramos, no? Isa ka volunteer, huh? Volunteer of God is Able International Foundations Incorporated. Isa niya siya ka listener sa 702 DYVS, no? We live, ang balbala niya, we live in a world marked by brokenness and limitation. Ang kalibutan toon na to, no? This is a broken world, no? So ano ang kaayuhan nga makuha mo diri kung wala si ang Ginoo sa imo, wala si Kristo sa imo, and we are kagang kalibutan limited, no? So mabaya, we live in a world marked by brokenness and limitation, yet even in our frailty ang weakness bala kalu. Yet, no? Bisan sa ito nga frailty o kung kaluyahon, ano bala? God continues to reveal His strength and compassion, no? Through those who place their trust in Him. Big yes, gino, big amen, tuod gina, no? Nga, basta ginabutang mo lang ang pagsalig mo sa Ginoo, He will never ever disappoint you, no? God continues to reveal His strength and compassion. Ang iyang kusog, no? Ang kaluoy, no? Sa aton. Sinobla kita, no? Sinogi kita yung kaluoyan kita sang Dios. Who we are, nga palanggaon sang Dios. Gasya lang yun sang Ginoo, no? Nga, naamula, no? Na ang tanan bugay lang yun sang Ginoo. Kaga, we are thankful, gid. Kag, forever grateful, gid. Kag, forever, gid.

months old pa lang siya, no? Pito pa lang siya kabulan. Si William galing na diagnose ni siya nga may ano, may polio or poliomyelitis, no? A condition that left him unable to work. Syempre kung may polio ka kabudlay, ang imo ba sitwasyon do ano do budlay, so hindi siya katrabaho. So raised by his grandmother, who faithfully carried him to and from school. No, ala, kanamis ang iyang iloy, ay iyagaling nga grandmother, ang iyang lola. Nga mo ang nagadulong sa iya, nagadulong sugat la sa eskwalahan. So, ini nga, ano niya, condition, he endured years of hardship. No, kabudlay tuod, no? And syempre, hindi lang man hardship pagili, he endured years of hardship. Pila makatuig nga ginaagwanta niya ang kabudlay sa pag-iho eh. Hindi bala easy sa iya ang mag-iho. Pero sa ito nga normal nga hapos mag-iho. So, kay tungkol nga, ano siya, na PWD siya. So, amun eh, he endured years of hardship and discrimination pagid, no? Hindi ginakis ama noon, mga ibetar, bala nga ginadiscriminate man kita kung may amo kita sina, no? But when he met Christ, no? Sang iyan na sugata si Kristo siya kabuhi, sang nag-edad siya 15, his life took a new path, no? Si Jesus lang gidya ang tutuod na to niya nga ano no nga paglaom kag pagi sa kay Kristo naga ang dala nato nagatadlong way gatan-aw ang Ginoo sa imo ya kun ano ka wala gatan-aw ang Ginoo sa aton nga perfect it nga dapat perfect gid kita dapat wala gid kita sa kasablagan sa lawas bisan ano ka pa no bisan ano pa mga diferensya mo palangga kagyapon sa Ginoo. So amo to, sa nakilala niya si Jesus sa edad niya 15 years old, no? Namo to, nagkambyo ang iyang kabuhi, no? When he met Christ at 15, his life took a new path, one marked by grace and hope, no? Grasya kagbaglao. So, anong hamba niya? FEBC helped me a lot, that's true. Through DZAS. Since I couldn't go out to attend church, I listened to the radio for preaching, no? Amo lang kisang ginahimo lang sa mga pinalaga man naton nga tagpalamati ng mga elders ba naton nga budlayan na kisang magbangon or budlayan na magiho or maga pagkadto sa school sa church, no? Mag-attend sa congregation, no? Sa physical church, di ba kita yung church, we are church, no? We are one in Christ. Pero ang church nga, ang building, no? I mean, nga may ala sa mga ano pala listeners natin nga hindi kakadto sa ano sa simbahan, nga makakagpakigupod sa mga iba man nga sumilimba kay tungod budlayan na sila. So, amo na napamati na lang sila sa mga wali sa DYBS. So, we are thankful gid. Ang Ginoo naghatag gid ya sang sari-sari nga paagi agud ang tanan makabati, no? So, amo na ang mantra o kun ang theme gid sang DYBS until all FEBC until all have heard, no? So, padayon kita. I learned so much because of that convenience, no? So, nakabulig man to sa iya mga programa. Dako, ginabulig sa mga programa man to, mga preaching program na ginapamatiyan niya sa FEBC. So, hasta nga, ano, nanging dako-dako ginabahin sa iya kabuhi ang FEBC. FEBC became a big part of my life. Kanamigid sang, ano, no, sang ginahimo man sang Ginoo sa sa FEBC kay pagi sa mga program bala sa FEBC tamo man ang kilala sa Ginoo, no? Personal bino ang may mga PWDs o kun ang mga elders naton ako ano pala no nga hindi makakadto sa church mga bedridden malasakit kung hindi man sila kakado sa simbahan tungkol sa ilang kondisyon, pero may ara pa man radyo, may ara pa man sa Facebook, may ara man sa kadamo lang, may mga app man, FEBC nga app, kag ara pa man ang radyo, no?

So, God is good kid. Kag sila, tungod si ni, ng mga nga medium man, no, or pamaagi sa pag-broadcast, dali, nakakilala sila sa Ginoo. Nakabati sila sa nga maayong balita, no? So, later in life, God called him, no, to serve as one of the volunteers for God is Able. Yes, namin, no? Sila ya, may disability sila. Sila ya disabled, pero ang ila, Dios nga ginaalagad, able, no? God is able. So, God called him to serve as one of the volunteers. Isa sa mga volunteers for God is Able, a ministry and radio program that champions and empowers persons with disabilities. So kanami, nga sa tunga sa mga disabilities, there is God who is able, no? So God is good. So sino ba ang makaremind sa imo that you are seen, loved, and valued by God? Sino ba la? No, nga ikaw nakita ka sang Ginoo, ginahigugma ka sang Ginoo, kag malahalon ka sa Ginoo. Syempre ang pulong niya ang nag-remind sa aton. So we are thankful to God nga natapos na ang ilinga, nga discussion naton kag this time mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan. Ginoo, salamat gid sa sinatiyon nga nabatibag, wala naman nabatian ang isa sa mga testimonies ang one of the volunteers or one of the listeners of FEBC, si Sir William Biagan Ramos. Thank you, kid, nga despite sa iyang disableness, ikaw nga you're the God who is able, you know. Lord, ginadala namon sa imo ti ilan ang aming mga palangmuyan. We pray for Welly Grace sa iyang Welly Grace Yap sa ilang event sa ila church sa FBC Bago City nga mag-host sa duha ka forthcoming events on September, you know, and Pastors and Workers Prayer Day and Provincial Layman's Fellowship. We pray, Lord, for your financial, physical, and spiritual provision, Ginoo. And we also pray for Pastor Lester Arabello for full recovery. We also, Lord, pray for Glo Javeliana, protection and guidance and financial stability, man, Lord. We also pray for Leonor Rivera. Pray man naman yung sister who is nga naga-undergo chemo. We pray, Lord, for your financial provision and strength, comfort, good Ginoo man. We also pray, Lord, for Ruth Kiman. We pray, Lord, for your guidance and protection and good health man sa ila, financial needs sa ila man Ginoo. And we also pray for Rivada Bernaez. We pray for protection and financial provision, Lord. We also pray, Lord God, for Alan G. Henterola. We pray, Lord, for sa iya man kinanglanon, financial needs ang healing and good health and protection. Lord, nagapray man kami isa sa mga listeners namo na mandiri sa DYBS. We pray healing for Leia Solinap. We also pray for blessing and healing for Neneta Guadalquivir and Nenet Pesaga. We also, Lord, healing for Virgie Salgado Corazon Estelioso Lili Lofranco. Lord, we pray your for comfort, healing, and strength. And Lord, kabay pa, may you touch their bodies. Ginoo, naga endorse ang masakit. Nga, ay kabay pa, may your touch of healing via pandemo. All, Ginoo. We also pray, Lord God, for Jean Mahinay. Nga ikaw man, Lord, magapasaniyog sa iyang negosyo, Ginoo, bisan nga off-season. Lord, o Lord, off-season, August, balila, Lord, at siyempos, miyertos, tigiliwi. Pero Ginoo, ina Ginoo nga mga halambalanon, Lord, wala ina isang kamaturan sa imo. Kaya, Lord, kundi ininto gani ang krisis, diin gani ang kapigadungon dito man ikaw nagapahayag, ako nagadisplay sa imo nga dito ka nagapahayag, ako nagadisplay sa imo man nga kabuganaan, Ginoo.
kundi in kami nga maluya, hopeless, dito kami nagahatag sa amon sa kusog, kagpaglaong. Lord, we also pray for Junior or GR Maitrihon. We pray for kabay pabakuro na pagkita sa may you increase Ginoo, pabakuron mo Lord yung pagtuo sa imo Lord. We also pray for Francis Brian Flores, healing and protection sa iyang family Lord. And we also pray for John Osil Liva. God pray kami Lord for protection and good health sa iyang panimalay, you know. Lord, salamat gid sa imo mga pinadayunan nga kaayo kagatutom pagplangga sa amon. Ginabalik na mo ng tanan nga pagdayaw, paghimaya nga may pagpasalamat gigikan sa amon mga tagipuson sa siligid niya tion. Kabay pa Lord nga kaugid magaupod sa gihapon sa amon sa sininga gabi kagatubtob naman sa mason nga mga inadlaw kung an paano mo kami ginatipan ginigrasyahan ginpalangga. Kabay pa among magyapon ang imo paghimo on Lord. We will see you do it again Ginoo. Ang imo goodness and faithfulness sa amon. All these things we pray in Jesus' name. Amen.

0: And ari na kita sa katapusan nga bahin sang aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag salamat gid mga abyan sa inyong pagupod kag pagpamati sa sininga programa. And remember that prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Because a godly person is a person of prayer. So magkakita na naman kita sa madason nga Domingo sang gabi sa parehos gihapon nga takna, kag of course sa parehos magihapon nga estasyon. Kag ginapasalamatan naton ang Sweet Voice Prayercast team, no? Salamat man sa aton nga mga ano, sa mga birthday celebrants galian sa sining adlaw, no? Late na ako nga ano nga pagpanamyaw. Pero wala pa man natapos ang ano, no? 16, no? So, pwede kaya po, happy birthday. Happy birthday sa tanayang mga birthday celebrants natin sa Subong, August 16. And belated happy birthday. Kaya, happy birthday. Kaya, happy ka na, birthday mo pa. Ninong Bonard, no? Belated na yung nga birthday nang tapos na sa tong August 12. No? Nang Bonard, belated happy birthday. Isa sa mga mamalipayon nga tagipusoon nga upod natin din nga operator, no? So, happy birthday sa imo. Kaga, salamat gid mga kabiyanan. And, pasalamatan man natin ang, ang technical side natin. Si, nang Julie, si Madam Julie sa aton nga control. And mga abyan, inisig hapon ang inyong abyan sa kahanginan. Mabatian nyo permi, no? Mabatian nyo sa Bantay Presyo, sa Balita 1233, sa kagiban pagi nyo segment man, mabatian nyo man ang tingog ko ano ini, iniano, kaga pasidunggalang huwaran. Kag of course, mabatian nyo man kundi Subong, no? Kakomunig dito sa ako nga tingog, no? So, salamat gid sa Ginoo nga padayon kita. Padayon ni ako nga ginagamit diri sa DYBS sa mga programas kag segment kag iban pa gid, no. So, ang tanang nga padayo, pagimaya, pagpasalamat, no. Ginabalik nato of course sa Ginoo. So, mga abyan, kabay pa ang Ginoo magaupod, magapakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233.DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYBS, serving Christ until all have

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: I'm Bobby Sinatanan, Brother Ali here. Kagdaga-kalipay kita ko nga makaugnanay kitaliwat sa sining programa Musik Kabuhi. Ginatamyaw na ito ng ating mga tagpalamati, faithful listeners sa DYVS, sa iban pang mga programa, hindi lang din sa Musik Kabuhi. Kabay pa, subong adlaw, puno ang inyo tagipusoon sa kalipay, baskin hindi perfect ang aton na mga sitwasyon. Kabalo kita sina, di ba? Aware kita sina. We have our own loads of cares and problems. Maraming sa mga challenges in life. But nagpasalamat kita kay kung may ara kita upod sa ating pagpangabuhi ang inaamong presensya sa Ginoo. Yung pulong naghambal, He is God, He is Emmanuel, He is God with us. Kanami, gid kun amo ina ang aton na pagpanglakaton. May Ginoo nga nagaupod sa aton na pagpanglakaton. So because it's a Sunday, subusan ko na greet ang mga fathers. Kung kamo mga fathers, kung may ara kamo day off subong, i-spend good ang ina nga time, quality time with your wife, with your children. At least makagawa mga pasiguro sa balay, kag makalagaw-lagaw, simple. Joyce lang magkaon somewhere together and share your stories kung anong naglatabo sa sining semana. Because that is important to make our families stronger, right? So, sa atong pagpadayon, atong ginasalamatan ng Ginoo kay sa subong daw, sa sining semana daw, na at least nag-amat-amat naman hinay ang sige ulan bala, daw nagwa man ang adlaw. Although grabe, sa lindigan na semana, no? Maka-experience kita sa mga baha-baha. Salamat sa Ginoo, okay, gin-spare kita sa grabe na mga kalamidad. So, padayon natin i-pray, ha? Ang atong weather, magpadayon na magkalma para mangin mas productive kita sa atong mga pag-ubra, right? So, subong, sa atong pagpadayon, ara na kita sa last na sa atong series on strengthening our faith. We started off by saying to make sure that we are in the faith. So, paano natin mabalaan that we are in the faith? Then, very simple. If that faith is the same with the faith na gin-embrace sa aton mga forefathers, specifically, ang aton iyang mga apostles, the first apostles, or the 12 disciples, and that includes na si Paul na, no, di ba? Kung anong gin-embrace nila, then ina nga faith, kung among mana the same sa ila, then ina nga faith is the right kind of faith. That's why the Bible naghambal, the faith, right? Hindi a faith, but the faith. So, make sure. So, very simple, very consistent sila sa ila message. And ina nga faith is very simple. We are saved by the grace of God through faith in the Lord Jesus Christ. Kung ina, among ina ang imo pagtuo, ang nasusbong, o wala mong naginatrabaho ang imong kaluwasan, then, ara ka in the faith because ina nga faith is a gift. It's by grace. So we don't work for our salvation, but we work out our salvation. It's complete, but may ara kita gina-work out. Meaning to say, we are also work in progress. We are saved, and God, padayon siya naga-transform sa atong kabuhi, becoming more and more like Jesus. That's why sa atong series, may ara dira sa 2 Peter chapter 1 verse 5 na i-add, idugang is another translation, is supplement sa aton iyang pagtuo. Complete na ang aton faith, aton karuwasan na nabaton. Pero nga ay add, may i-add pa. Because sa sili ng kalibutan, we still struggle with the reality of our enemies, like our sinful self, the world, and even Satan. That's why even if we say we are already Christians, makasala kita gihapon. And but ang point is that nga ang mag-add, because may mga naandan kita nga mga kinaugali binatasan sa aton old life, old self. That's why kung makita naton ang mga deficiency nga ina, idugang naton, i-supplement naton. So we have looked at the 7 qualities already. Natapos na naton. I-add ko naton siling ni Paul ani Peter gle nga maiad naton ang una-una gid is ano ya ang ginambal, goodness, diba, knowledge, self-control, perseverance. The son after sina, godliness, iad naton ang godliness. The son brotherly kindness. Last Sunday na kagsubong sa last day naton, love amugin na. So save the best for last. Actually, daw mo na siya ang pinaka-umbrella gid sa aton na faith. That's why ginabalaan kita ni Jesus nga kung paano makilalaan sa kalibutan that we are His disciples, we are His followers, when we love one another. Kung makita na ang gugma sa Ginoo sa aton na fellowship. And also, that's summarizes also the law. Diba? Sing, mayara, kita nabalik ito mo, damo, law, or laws in the Old Testament, mga commandments ni God. And then, pinaka, ano gidya, is, ang nabala natin is the 10 commandments. Diba? But what summarizes really the 10 commandments and other commandments, kita mo, damo, again, sa Bible, is when we learn how to love God and love other people. Okay, so we are commanded to love the Lord with all our hearts, mind, soul, and strength. So, sa secular na song, may kanta. Ang batian siguro ninyo, ginakanta sa inyong mga parents kung ikaw Gen Z ka siguro. Though, siguro nabatian mo man, pero kung hindi na mo ang genre, ngayon mo pirmig na pabatian, then wala mo pa na nabatian. Pero kung you are open to many style of music, siguro nabatian mo eh. Kay especially kung maglabot gani ang mga ang days ang ginatawag na Valentine's Day, usually babatian nato ini na tunes, na melody. A light of the world, shine on me, love is the answer. Okay? So, kag ini nga love, I suppose na hindi ni siya inang brotherly love or eros love, your love for the opposite sex, but this kind of love, I hope that it is sacrificial love or agape love, because sa sininga last na quality diri nga idugang naton, i-add naton, i-supplement sa aton faith is very clear. It is agape love, unconditional love. And so wala kita sang i-analyze gid kay subong, but iaton lang gid i-emphasize na ang agape love is the unconditional love. Okay, kada mo man sang erodo anong paborito mo nga mga song, mga Christian songs nga naga talk about inang agape love or the unconditional love. Okay, so kada mo na ginsulat ng mga songs about that. But for me, ang ako nadumduman sa subong lang, ang nadumduman ko is ang we are the reason. Because daw, inaya daw ka point gina siya ng songs ang verse na John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, and that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. John 3:16. Oh, sa ilunggo nga sa bagay nga ibarangga kita na sa Ginoo, sa bagay ginhatag niya ay bugtong anak, kag kung sino ang magtuo o magsalig siya, hindi na madula or mapatay, but makaagom siya, makabaton siya sa kabuhi nga wala ay waising katapusan. So the sacrificial love of Jesus nga iyag demonstrate at the cross sa Calvary. So we are the reason. Sino sa inyo kamalusina sa amon nga time? I think mga kung hindi ko magsala, ina nga song ara ko sa college na ko the time we are the reason, naging kanta ni David Miss ang kinamungan mga version sina. But during the time mga filming ginapangtatian ko, so quickly ang pinaka-center, pinaka-heart din sina nga song is ang chorus that speak about the agape or the unconditional love of God. You know the lyrics? We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Diba? Amo nang pinaka-hard yun sina. So, wow. Sino man kita na. Sometimes when I hear that song, gambal kiwan, grabe no. Na ano gid man ko? Ano gid man kita na? Ano gid ang nami sa aton nga manaog magpakatawo gid ang Ginoo? Na there's nothing cute and beautiful na though angayan kita panghimatyan. In fact, ang Bible is very clear. Nagambal ang Bible that ang Diyos nagpakita siya gugma sa aton. Show this love to us. While we were still sinners, Christ died for us. So, while we were still sinners, wala siya nag-wait nga tani, magbuot. Bansa kung magbuot lang siya, manaamunggi ko. Diba? Kung magbuot na siya, magpakatawon ako. No, while we are in our sins, while we are doing many sins in our lives, in that situation and condition, si God nag-decide na mangimatay siya para sa aton tanan. So, as we proceed, as we continue, gusto ko maglantaw liwat, mag-revisit sang lyrics sa sina ng song sang We Are The Reason. Okay? So, atong natawan ang lyrics sina. So, diri sa akong notes, ini nga song is sung by Avalon. Okay? So, I think damo-damo gani mga versions ini. But same lyrics, of course. So, sinindiri, as little children, we would dream of Christmas morn. Bow! Sigla na lang ka mga binugna naman na lampas na ito sa June, July, August pag sugul ganyan ni Saber ni September ni ritso-ritso na Christmas naman ta, di ba? So as little children kung sing these lyrics, we would always dream of Christmas morn. We dream about mga gifts, mga lampangan, and we knew we'd find. But sindiri isang writer, but we never realized a baby born one blessed night. Mean to say, nag-speak niya about some birth ni Jesus. Amo ini ang incarnation. Diba? Na tao. Pagpakatao sa Ginoo. Sindiri, who gave us the greatest gift para sa atong tanan of our lives. Praise the Lord. And then, here's the chorus. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Sa Ilonggo, kita ang rason nga ginhatag niya ang iya nga kabuhi. Kita ang rason nga siya nag suffer no? sa kagnangin matay. Again, go through niyo ang kabudlayan, suffering, sa sini nga kalibutan nga loss, wala sang paglaom. ginhatag niya ang tanan niya mahatag. And to show us the reason to live, He died so that we will live. So, kung namin isang mensahe. And then the second stanza, as the years went by, we learn more about gifts. Paano? It's the giving of ourselves. And what that means, on a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love. All because of love. Okay? Again, this is a picture ng ginhambal diri about that time na sa diin ginhatag ni Jesus ang iyang kabuhi. He was hung on the cross. That was the picture of what true love is, a kind of love that is sacrificial and unconditional. He hung himself on the cross. And then may arandri daw breathe some song, arandri, I finally found the reason for living. Deep na nakikaw man, ayan sa imo pagpanglakatong bila na imo edad, ayan elementary ka pa, high school, college na, or ara ka na sa midlife, or ara ka na sa senior moments sa imo kabuhi. The press writer, nakalabot ka naman sa punto sa imo kabuhi nga makasiling ikaw, I finally found the reason for living. Okay, so I need to say my purpose, nandiyan mo kay diriya ang iya point is, it's in giving every part of my heart to Him. Meaning to say, alin sa subong sa sining of bridge sa song, naintindihan niya ang gugma sa Ginoo, ang response niya is to also give and offer his life to God. Kaya wala man kita, hindi man natin mabaydan ang ginubra ni sa Ginoo sa iya pagpangimatay sa aton. It's a gift. Ang aton na himo is pagpasalamat. So kung may himoon kita, ginabalik nato ng atong kabuhi, atong time, talents, abilities, our treasures. Balik sa iya, di ba? Amo na ang iya ginsulat diri na pinakanami na respond. It's in giving every part of my heart to Him. A life of surrender. A life of sacrifice also. Na kung ano man ang ubrahon mo sa sininga kabuhi ng nabilin, ihatag mo all out para sa Ginoo. That you learn how to live for the Savior. Okay? So it's in giving every part of your life, of your heart, meaning your life to Him. In all that I do, sinindari, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. That's the lyrics. So, tanan mo ginaubra ko, no? Every word na ihambal mo, I am giving, tanan-tanan, wala awid-awid, for Him. So, kalabot ka na ayahan utol sa sina nga klase nga commitment sa imo kabuhi, sa Ginoo. In all that you do, may other verse gambas Bible that whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God, right? Because now na baluan mo na ang reason in response sa gugma sa Ginoo sa imo nga kabuhi. So and then nagbalik naman siya sa chorus after the bridge, and then nag-end ang song. So, challenge para sa aton sa sining gabi. Wow. Kung aton i-reflect ang ina nga gugma, do mo overwhelm ito daw. Hindi mo gid matungkad kung ang gugma sa Ginoo sa imong kabuhi. Kung ikaw subong nagkabuhi na daw wala pa meaning kag purpose, wala direksyon, I point you to Jesus. kaya ang kitab la kung may ara kita ginapangita dari sa kalibutan to may ara kita restlessness inside of us because sometimes hindi pa settle lang at our heart because wala pa na ito nakitaan ang meaning and purpose sa ating kabuhi. In fact, ang aton man lang ginapangita ang Ginoo mo. But sometimes, we're looking for God in the wrong places. But, suwunga, gabi, it's a good time to reflect about this. That God first loved us. So since ang aton na challenge is kung we are deficient. May ara kita love deficiency. Meaning to say, yun ang supposed to be ang gugma sa Ginoo makita na sa aton kung naghahambal kita that ang aton faith is the right kind of faith. Then, ang Ginoo, even the world is waiting for us na naghahambal we have the right kind of faith na aton ginapakita sa adlaw-adlaw na aton mapagpangabuhi. Right, and I know it's not easy in a klase ng gugma because that is again agape love, that is unconditional love. And I want you to think about first aton family lang ane. Add, supplement that kind of love, and if we are going to do that, mahimo nato nina. Our marriage will never be the same again. Because, kabalo kita, na ang mag-sustain sa aton marriage kung aton gina-exercise ang inang gugmas ang Ginoo. Kabudlay na i-exercise sa aton wife or sa aton husband kung wala na aton experience ang unconditional love ni God. And, inang experience is through receiving the forgiveness of Jesus in our lives. Kaya kung wala kita experience ang forgiveness of God, then budlay man mag-execute sang or ikabuhi ang ina nga klase na kabuhi to also forgive. Kung wala nato na experience ang gugma sa Ginoo, do ka budlay man maghatag sang gugma. So, imagine what could happen if mga fathers and mothers gina supplement nila sila kabuhi. And then ang mga kabataan makita man nila that inaagugma ara inaagugma dynamics sa relationship sa ilang mga tatay kag nanay. Then sila man makita nato na ang effects sina sa mga kabataan is dami. Kagun, ang pagtatarma natin bilang parents sa aton mga kabataan, amumana, unconditional, sacrificial, na daw wala lang ito blaga expect na, oh, langkaunta ka kung magkabuot ka lang. Ikabalo kita yan na aton mga kabataan, kung kisa may araman sila their own mind, especially kung magpasaway sila, di, ano ang aton mga response na? Because all of us, kinahanglan nato ng grasya, gugma sa Ginoo. So the same love, ang gin-extend sa Ginoo sa kada isa sa aton, kung naka-intindi kita sa sinaklase ng gugma, unconditional, then ang mga nang ipakita naton, we keep on loving them, we keep on forgiving them, of course we correct them, but we keep on loving them, despite sa ilang mga misgiving sa aton, despite sa ilang mga himo sa aton na sometimes we are hurt as parents because may mga times nga kusunod, mga expectation kita nga tani hindi amo sina. And also imagine what could happen if the way we treat our office mates, our neighbors, our friends, if we continue to supplement that kind of love, I think our communities, our cities will be transformed. Tukadako, no? Tukad imposible. Pero dragi man agasugod sa isa ang kabalo magpalangga. Kabalo mag-demonstrate, mag-display sang gugma, sang Ginoo.
3: sa iya palibot, because people are desperate to see God's love na mamanifest ng makitaan sa kada mga tumuro na nagahambal in sakto niyang akong pagtuluhan. Then the best expression na ginahulat sa mga palibot mo is to express the love of Jesus na makita nila sa adlaw-adlaw na ito ng pagpagabuhi. So kabay pa, ngayon yung naghatag sa imo sa encouragement as we live our lives bilang mga sumulunod ni Kristo. Kabay pa ang guma sa Ginoo, magpadayon sa pag-grow sa atong kabuhi, makitaan sa iban ang mga akong prayer sa atong tanan. Okay, so kita na yung makita sa dasun sa atong next episode sa Musik Kabuhi.
4: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito narinig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
5: Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ayong gabi mga kautulan, kag-welcome sa ato nga programa sa Sining Gabi, The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod sa liwat, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa Sining Gabi, gikan sa una nga Korinto, Kapitulo 16, Versikulo 13, nga nagasiling, "Be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong, and let all that you do be done in love." Ini nga passage panumdum ni Pablo sa mga taga Korinto nga dapat gid sila una to be watchful, to always prepare, magbantay gid sa pirme, maghatag gid sang pagdango sa ila tagsa-tag sa ka espiritu, kag mag be a prayerful nga klase sang Kristohanon bilang mga taga Korinto. Ikaduwa nga challenge is to stand firm. Ang ilang pagtuo dapat nila pabakudon sa tanan nga pagtilaw, sa tanan nga pagtisting, sa tanan nga mga persekusyon, kag sa tanan nga kinahanglanon nila tindugan nga kamatuoran, dapat they are firm enough. Isa pa, hambal ni Pablo, act like men. Dire makita natin nga gina-urge sila ni Pablo to stand firm, and not just to stand firm, but to act like men. Ang ining panumdom ni Pablo naghambal sa ila nga magsulob sa mga responsibilidad bilang mga haligi, bilang mga mabaskog nga sarandigan, bilang mga katawhan nga yara gid sa Ginoo, may pagtuo, kag masandigan sa mga katawhan nga nagakaluya. And at the same time, hambal dira, be strong, mangin mabaskog. Nga sa tanan nga mga paguyog, pagtilaw, dapat makitaan, mabantayan, kay maabtan gid sila nga sila mabaskog sa gihapon. And then the following verse na gambal, "And let all that you do be done in love." Ang tanan nila mismo nga mga ginahimo, kag pagahimuon, bisan pa ang ila pag bato sa tagsa-tagsa ka mga spiritual attacks, dapat iniila nga pagbatuan nga may pagpalangga sa gihapon. It will all be rooted in love, it will all be rooted by love, and it will be motivated by love alone. Gani mangin panumduman ini sa aton bilang panumdum ni Pablo sa mga taga Korinto, kabay man nga ikaw kag ako kauturan nga yara sa mga pagdilaw subong, we have to be watchful. Prayer is always available for us so that God may be, so that we will be reminded that God is always there for us. And at the same time, we have been reminded man sa siningapulong nga magtindogin kita sa mabaskog sa aton pagtuo, because somebody is watching us, somebody is looking sa aton. And because of that, we will also be firm nga sa landigan nila, sila nga pag kaluya. Gani, as we continue sa sining programa, madamo kini salamat nga na encourage kita sa sining pulong. And right now, update niyo ako sa pagpangamuyo sa tagsa kapalangamuyuan, praise reports, kag sa mga events na dapat natun pangamuyo.

Let us all pray. Langit no namon nga Dios, kay balaan namon nga may sa langit, salamat gid. Silingtion nga mo naman kami ginhugpong sa pagpangamuyo sa imong ngalan. Sa pagdangop, kay sa paghatag sa imo sang tagsa Ginoo, ko Lord God, ka mga hinun-anon sa amon tigpusoon. Updi kami nga sa amon nga pagpangamuyo. Kabay, ikaw, mangin attentive enough nga magpamati sini, kay you will grant it in accordance to your will. Salamat gid Ginoo. Magpangamuyo kita. Right now, Lord, gina, pasalamatan ka namon sa tagsa ka mga pagdaog nimo sa Care 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. We praise you for the successful community outreach at Arimbay Elementary School. We even praise you, O God, for the opportunity to serve the community sang last July 31. And a total of 525 students nga nakabaton sang free dental and medical consultations as well as the medicine nga ilang mga kinahanglanon. We're also praying, God, for blessing upon blessing to everyone who help and make the outreach possible. We praise you, O God, for your faithfulness in caring for the staff, the volunteers, and the station operations. As well, we are praying sa imong padayon nga guidance, protection, and provision as

Ay, nga mga utod sa kanginan, sa Dwayve is, salamat sa Diyos nga giwat kita gitagaan sa tinion nga maka-share kita sa pulong sa Diyos din ang pagpakamuyo, pagpapasalamat sa iya. Ang aton pamandungan, gusto ko lang basa ang liwat kag pamandungan tini sa Romans 10:14 to 15, duwala ni ka versikulo. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings in good things. So, kabay Panginoon, mag-bless kita sa ito, no? Salamat, Lord. God of this time, ginata mo sa amon na mamalandong kami sa iyong pulong. Kabay pa nga, buligan mo kami na maintindihan namon. Encourage kami. In Jesus Christ's name, Amen. So, good day or good morning, mga utod sa kanginan. As tingaga, nag-iisagi kita sa pangamuyo sa FEBS radio station throughout the Philippines. Every day, makapamati kita sa pulong sa Diyos. Kag every day, ang gospel gina-proclaim through radio broadcast or live stream, podcast, and social media. Kag madamo sa mga tao nga hindi kakato simbahan sa madamong karason, pero through this program, kung di man ikaw nabahin sa sininga nasyon sa narakapa sa uma, as may experience, makabati kagid sa pulong sa Diyos. Amuning goodness ang FEBC. Si Apostle Paul reminds us in Romans 10 that people cannot believe in Jesus unless the first hear about him. Amo nang ginahimo nato with the help kag ginahimo sang FEBC nga kita na ari man sininga bayan sining program, and they cannot hear unless someone faithfully proclaims the message. This is why the ministry of Christian broadcasting is so important. Every announcer, technician, producer, reporter, volunteer, and ministry partner has a role in bringing the good news to people who desperately need Christ. Ani sa aton man nagpalamati mga utod, base ay han naka-abri kasi mo radio or FB, pamatiaan mo ni magpamati kagit mga utod. Kaya itiyon ang pagpamati sa Diyos kay mas kamhanan ini ka mapuslanon sa bilog nga experience mo sa imo kabuhi. Ang butang nga sa kalibutan agi lang. Bisan ikaw agi man lang sa babaw sa kalibutan, pero ang pulong sa Diyos kung patihan mo malaygay magadala sa imo sa kabuhi mo nga walay katapusan o posiya sa langit. Kami kung amuning ginadikta na itong pagsugod. That is why we must pray, we must preach ng Ginoo nga bantay magagiya sa aton samtang nagapangalagad kita kung diin ka man nga bahinda. So, kabay pa tagaan ka mo sa kaalam in every decision, provide for every financial need, and bless every program, and prepare the hearts of every listener. So, mga otod, palayin kita nga nag-ampo nga kabay pa. As we pray today, let us remember that God hears the prayers of His people and delights in using faithful servants to spread this gospel throughout our nation. Aga kato kita sa pangamuyo kang papasalamat, no? Bay nga upod gi kamo sa sini. So Lord, our Father in heaven, salamat kami because matutom ikaw kang imong pulong nagapadayon gid sa paglambot sa mga tao pagi sa FEBC. Salamat sa ang radio station. Salamat sa mga broadcaster. Kag sa tanan ng mga voluntaryong readery. Thank you for every testimony of lives changed by the gospel. May all the glory belong to you.

Nagpasalamat kita ko sa Ginoo sa sini nga pinasahi naman niya tion nga ginhatag niya sa aton nga makapangalagad kita sa iya paagi sa pag pamanandong sa iya balanya pulong. Kag ang kalantahon nga aton naging pamatian kabay pa nga nakaamat ato sa aton mga tigiposon kapunaw na sa aton pagsugata sa Ginoo paagi sa sini nga pinasahi niya tion kag amo ining pabukas sa iya balanya pulong. Ang kalantahon niya aton bag-ugid lamang nga ginapamatian, ginatiguloan niya to, the longer I serve Him. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Kabay pa nga mo ini ang kalantahon gid sa aton tagipuson nga samtang nga nagadugay kita nga nagadugay sa aton pagtuluhan matamis pagid ang aton ni relasyon sa aton nga Ginoo, nagatubo pagid sa paghamtong ang aton nga sinalayo sa aton ni Ginoo. Kay amo ini ang plano sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi nga samtang nagadugay kita sa aton ni pagpangalagad, sa aton ni pagsimba, sa aton ni pagtuo sa aton Ginoo, ang aton kabuhi nangin kaangay sa iya anak nga mo si Kristo Jesus. Ginatawag ini Christ-likeness. Kay sa Biblia, ining pagka-Kristo, no? Christ-likeness, this is the goal of every believer. Kag kabay pa nga amuman ini ang aton gid nga kalantahon nga samtang nagadugay kita sa aton nga pagtuluhan, makita nga nagamatahom pagid, nagatamis pagid, kag nagatubo pagid ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. The longer I serve Him. Now, ang aton subong pagapamalandungan nga dinalan sa kasulatan makita sa Manubali, Kapitulo 5, Ecclesiastes, Chapter 5. Kaga ang ining dinlan, nagsugod inisya sa versikulo 1, tubtob versikulo 7. Kaga ang topiko nga ginatalakay na itong subong, Worshipping the Right God, the Right Way. Kaga natunan na itong sa naligad niyo broadcast, nga ang ining dinlan sa kasulatan, masapuan naton niya ang isa ka maturan diri nga makita naton among ikaw kag ako manugsimbagid. We are a worshiping creature. Gintuga kita sa Dios nga isa ka tinuga nga may ginasimbagid. Kag tungod sini ang Biblia nagtudlo sa aton nga dapat simbahon naton ang matutuod nga Dios sa matutuod nga pamaagi. Kaya nga man, madamo sing ginatawag kita alternative ang aton kaaway nga simbahon naton. Halin sa manggad, pagadto sa aton mismo kaugalingon, pagadto sa mga relasyon, o kung pagadto sa mga handom naton. Madamo sing mga butang nga ginahatag nga aton kaaway nga matiplang nga kita nga abi naton anay, amo ina ang Diyos naton. Gani ang Biblia, kung naton niya ng taon niya sa pulo sa Diyos, makita naton niya wala na sa ibang pang Diyos nga dapat naton pagasimbahon, kundi ang Diyos mismo sang Biblia. Kaya hindi lamang amo sila. Ang isa madre kamaturan niya makita naton, nga simbahon naton siya sa nagakaigo, nagakabagay, suno sa iya nga handom kag dinutuyo nga klase sa pagsimba naton. Kay nga man, katulad sa makatawhan sa daan niya katipan, ay isa kabutang nga makita naton dira nga ang ila pagsimba sa Dios kang ilaran. Naghatag sing dulot sila sa Dios, nagalakat man sila sa templo sang Dios, apang malayo ang ila tagipuson kag anong ginambal dira sa Biblia sa aton. Ang akon mga katawhan nagasimba sa akon sa ilang mga baba, sa ilang mga bibig, apang ang ilang tagipuson malayo sa akon. Ti ano ina ang klase sa pagsimba?
inaapagsimba, wala sing kahulugan, wala sing kabilanan sa tubangan sa aton Ginoo. That's why kung aton nila taon, si Solomon, naghatag sing laygay sa aton diri, nga dapat simbaho naton ang matutod ya Diyos sa nagkaigo nga pagsimba. Kag ano ini nga kaigo nga pagsimba? Amo ini ang pagsimba nga iya gin pahayag gintudlo sa imo kag sa akon. Ang gusto diri ipatag ni Solomon sa aton karon kag amo ining aton pagpamanandungan, ang ini nga pagsimba indi ini base sa kung ano ang aton nga gusto nga klase nga pagsimba, ang pagsimba naton sa Diyos. Kundi ang pagsimba nga gusto sa Diyos nga simbahon naton siya, amo ini aton nga pagatumanon. That's why kung aton nga lang taon diri sa sini nga dinanan sa kasulatan, makita naton worship that Solomon wanted to tackle in this particular passage does not refer to the style of worship or even the dress code that we impose during worship or even the music preference that we want during worship or even the rituals that we are doing during worship. Hindi amo ining ginahambal diri ni Solomon sa aton, kundi ang ginatudlo diri ni Solomon sa aton amo ang pagsimba labinagid sa aton niya pag-atubang sa iya. Kag ang isa diri kabutang nga makita naton, the condition of the heart is far more important than the outward appearance in worship. Amo ini ang makita naton sa ginatudlo diri ni Solomon sa aton. So, kung lang taon naton, kag aton isusaon si Mayong iningid din nilang sa kasulatan, versikulo 1, tub 7, diri na tumasapuan. Nga ginatuduan kita diri ni Solomon sang pagsimba nga gusto sa Diyos nga aton niya nga pagahimoon. Kag ari diri kung lang taon naton, halin sa versikulo 1, tub versikulo 7, aton ini pwede mapahat-pahat, no? Sa tatlo ka mga bahin ang ini nga dinalan sa kasulatan diri. Una diri nga makita naton ayara sa versikulo 1, the first movement that is involved in worship is preparation, ang pag-aman. Amo na makita naton, amo na nga nagambal din sa aton, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Now, nagapahayag ina sa ginatawag naton pag-aman, preparation. Now, ikaduwa diri, halin sa versikulo 1, tub-tub, versikulo 3. Ano ini makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri, ang hambal diri ni Solomon sa aton, kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad. Ano ini ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton para mahapos naton nga ma dumduman nagasugod man ini gyapon sa letter P, participation. Paano kita nagapagigambit sa Diyos sa pagsimba pagi sa pagpamati sa iya balaan nga pulong. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton sa versikulo 4 tub 7, the last movement here is practice. Sa kay Solomon, kung ikaw matutuod nga nagapanimbahon sa ato niya Diyos, may pagbag-ugid nga matabo sa imo kabuhi kag may himuon kagid. Kag para sa kay Solomon, duwa diri ka butang ang makita naton amo ang paghalad kag subuman ang pagsaad sa ato niya Diyos. Making offerings and vows to God as signs of obedience.
So amo ini ang aton pagatun-an subong. So lantaw naton ang nauna diri nga ginhambal ni Solomon sa aton preparation ang pag-aman. Bantahi ang imutil kung magkadto ka sa balay san Dios. Keep thy foot when thou goest to the house of God. Sa iba niya translation naton, guard your steps as you go to the house of God. Keep your foot, give your mind to what you are doing when you go to the house of God. No, ano ang kamatuoran diri nga makita naton ang ini nga din nalang sa kasulatan nagalaragway sa isa ka tawo nga nagalakat siya pasaka sa templo. Kagahambal diri ni Solomon, bantayan mo ang imo nga tikang. No, anong bot silingon sini? No, suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, may duwa ka-interpretasyon nga makita naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Una diri ang ginatawag naton literal interpretation. Kaya kaduwa diri amo ang ginatawag naton figurative interpretation. Nadumdumo naton si Solomon ang nagpasad sang templo. Ang plano sini, ang mga materyales sini, ang iaamay nga si David ang nag-aman apang siya ang ginatagan sa ginosing tuka nga maghimo sini. Kag pinasahi ini kay may mga lintang tungod nga sa mataas nga bahin ang templo ginbutang ang mga tawo nagasaka padulong sa templo kag nagagamit sila sing mga lintang stair steps kag may ara isa dira ka mga lintang nga hagdanan nga ginatawag nila ini southern steps pagadto ini sa templo. Pinasahi ini kay ang ining hagdanan ginguhaban ini ang isa ka dako nga bato, no? Kag suno sa mga naga tuon sa pulong sa Ginoo sang 1967 ila ini nga nadiskubrihan ang ini nga mga lintang. Kagka interesting kay ini nga mga lintang may ara siya gili irregular steps. Masami sa balay ginatinguan gid naton nga kun magsugod ang aton lintang 8 pulgadas dapat uniform ina, no? Nga man agud nga indi kita dali-dali masandad sa hagdanan. Pero ang iniya nga hagdanan na diskubrihan nila nga irregular kay may mga tinion nga ang kalaparon sang hagdanan 12 inches ang pang may mga tinion nga nagalapad ini siya 35 inches. So kung sa aton pa irregular ang lintang sa sininga hagdanan kag ginhimo ini nga may ara gali nga tinutuyo. Now this was a planned design. The purpose of this design is to force the worshipper to slow down so that he will have time to meditate as he approach the house of God. Ang tinutuyo gali sini nga ang lintang hindi uniforme. Agod nga hindi siya makadali-dali. Kundi maginahinay siya. Agod nga hindi siya masandad. Kag sa iyang paginahinay, ang tinutuyo sini gali, agod nga makapamanandong siya kag mausisa niya nga kagulingon. Nga samtang nagapanglakaton siya pasaka pagadto sa templo, maandaman niya, nabantayan niya ang iyang mga tiil. Ano ining tinutuyo sini? Agod mo sisa niya kagulingon. Kung may mga sala siya nga nahimo sa mga naliligad nga mga inadlaw ayhan, iya anay matuad sa Dios antes siya makapalapit sa templo niya. Ayhan may mga pagpakamaayo siya nga nabaton nga mayara kalipay sa iya nga tigiposon
Samtang nagapanglakaton siya, madayaw niya ang Diyos. Ayhan, may mga kasubo nga mga butang nga eksperyensyan siya sa manliligad niya mga sinimana o kon inadlaw. Samtang nagapanglakaton siya sing mahinay, iya ini mapamalandungan kag makapangayo siya sing tabang o kon bulig sa ato niya Diyos. So amo inigali ang tinutuyo diri. So kung sa aton pa, hindi sila magdali. Amo na gusto diri patag ni Solomon, hindi ka magdali-dali, hindi ka magdaso-daso nga magpalapit sa Diyos. Kundi maghinay-hinay ka. May pulong kita ko isang ginagamit. Take your time. Sa sininga kalibutan, subong, gusto na itong permi madasig. Di ba lang? Amo na, may mga instant. Instant noodles, instant coffee, instant taho. Ano pagid? Instant tea. No? Madamo sa mga instant, subong. No? Kag may mga tiningon kang isa nga bisan ang Diyos gusto na ton instant. May naduduman ko sa naligad nga mga tinuig, may ara ko nakita nga isa ka devotional book. Ang ini nga devotional book, ang tawag ni sa iya, 1 minute devotions. Isa lang ko na kaminuto nga pamalandong. Ti anong makwa mo sa isa kaminuto nga pamalandong? Sa 15 minutos, gani sa 20 minutos, gani daw gagamay pa sang pwede na ton nga matunan. Ano pwede ayan kung isa ka minutos na lang? Di, may mga wali subong nga ginapalipot kag ang tawag sina sa ila, sermonettes. Di ko lang niya taon na ton niya sa pulong sa Ginoo. Suno sa kay Solomon, andaman na ton ang aton nga kaugalingon. Hindi kita magdali. Kung magpalapit kita sa Ginoo, hindi kita magdali, kundi pamalandungan naton sing maayo. Amo niya kung aton nilang taon diri, may ara man ina siya figurative interpretation. Hindi lang to gali ang sa Southern Steps, nga among literal interpretation. Sa figurative interpretation, ang butsilingon sini, nga ang paglakat diri naton, amo ini ang aton niya kabuhi. The word steps, foot, ang butsilingon sinigali, do katulad sa aton pagpanglakaton, sa aton kabuhi, our manner of life, our conduct. Anong gusto diri ipatag ni Solomon sa aton? We need to guard, we need to be aware how we live our lives, especially as we approach a holy God for our worship. So kung sa aton pa, there is no pretension. Wala sintion nga pwede naton matiplang ang Diyos. Hindi naton mainto ang Diyos. Wala kita simbutang nga matago sa aton nga Ginoo. Amo ining ginhambal diri ni Solomon. Gani ang hambal diri ni Solomon sa aton amanan naton. We need to prepare ourselves when we come to worship God in His house. That's why kung aton nga ng taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang matutuod gali nga pagsimba, wala nagasugod sa tion nga maghambal ang worship leader naton. Magatindog kita, kaga magapamalandong kita sa sulod sang isa, duha ka minutos sa pagsugod sang aton nga pagsimba. Wala nagasugod ang aton nga pagsimba sa tion nga magsugod ang aton silent moment of meditation. O kung alas 8:30 o kung alas 10 sang kagahon sa adlaw nga Domingo. Ang aton gali nga pagsimba, kung ang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, nagasugod sa Sabado pagani sang gabi. Nga maaman ta na kung anong aton niya suksukon, kaga aton niya maaman ang mga butang nga aton dalalon, ayan aton niya Biblia dira, ang aton dira nga Sunday school lessons o kung ano dira. Kaya subong man, makatulog kita sing maayo. Agod niya pagkaaga, labas aton pangununa, labas aton mga lawas sa pagsugata sa aton nga Ginoo sa isa ka pinasahik niya pamagi kag amoy ning pagsimba sa iya balay alampuan.

mga biyan kagutol sa Ginoo. Isa ka butang diri nga makita nato, the first movement of worship is preparation. Now, preparation is essential for worship. Why? It clears our minds from earthly and daily concerns. Kung kaisa, kung magsimba kita, ang atong pauna-una, sagwa sa simbahan, ang atong nangalawas, ara sa sulod sa simbahan. Pero kung nakaaman kita sa layo, nagkaroon atong pauna-una. Agun, hindi lamang atong nilawas, kundi pati ang atong pauna-una at ang dipusuon, nagapanimbahong pagyara sa sulod sa simbahan. Kundi lamang ang musana, it also helps us effectively digest the word of God. Kung tarong atong pangunan, ang katahong dala, kaya mas mahapos ato ng pag-insindi, pag-alok, pag-ang pagpatol sa pulong sa Diyos. Kaya sa mga sa kasalaman, we need to be prepared. We need to prepare ourselves in coming to the Lord in His house. Because worship is part of our lives. And preparation is essential for worship. Atong ini pagkapadayunon sa medasyon naman ni broadcast, iniyong ambiyan, talaga sa Pinan, Pastor Miguel Chess, ang

loob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita, at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanging mga pangako at

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Adlaw naman sa inyo mga kauturan, nagpadayon kita sa aton nga pagtuon diri kag aton talupang doon ini karon ang 1 Chronicles chapter 29 verse 17 nga nagasiling, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Kabay ngang ginoong pakamayo sining pulong niya. Now, ang aton pagpamarandungan sa sinigid niya tion, amo ini ang buti hindi maniguro bago sa aton ang pulong integridad, no? Integrity. Kag kung aton matalupangdan, madamo sa mga tao karon nowadays, ginaistoryahan sa television, sa radio, ang nahanungod sa integridad, kredibilidad, abilidad. Nagkakalatabo karon sa aton pungsod Pilipinas, dawala na sang bili ang kabuhi sang isa ka tawo o kon ang isa ka tawo nga wala na sang tindog la, no? Ang isa ni ang pinamangkot ko sa isa ko ka abyan silinya, pastor, ano gid bala ang integridad? Nya daw wala na sila integridad. Ano nang ilang face value man? Sa isa ko amigo niya, why na sila ya? Mga onion skin na ya, damol guya na ya sila ya. Na muna ba? Ti amo na nga mga ginabutang naton sa leadership, kinanglan gid ya galiya may integridad, upright. Isa ina sa mga makuha natin, mabasahan natin ina sa nagkalain-lain nga mga passages sa Biblia nga masapuha natin nga maguba bala ang value sa ang kabuhi mo o kung ang value sa isa ka bagay kung higko na, kung nakumos mo na kaangay sa isa ka 20 pesos imo abi tapakon, imo abi kumuson, nakrampol mo na. Di, i-crumple it up ni mo, itapakon mo, step on it, i-roll it around, and then, i-kaptan mo liwat, kag i-hipid-hipidon. Kung nato nakita, siling sang kwarta nga 20 pesos, siling at sinopa luyag mag-angkon sa akon, sinopa ni luyag nga magkapot sini. Madamo nga mga siling niya, ako ah, kwaon ko nag-yapon, kay man, ang 20 pesos, 20 pesos para gyapon, may nagakulugan na kung babasa na sa isang tubig, maibulad mo, o kung may nagakulugan na kung makumos mo na siya, lain na ang iya value. Amo man na sa gyapon, pwede mo mang gyapon o bakal. You know, kung ato nakita, kagmasapuan, sa isa ka Kristohan ng kabuhi, gali, bisan anong scorn, anong yubit sa imo, anong pasipala sa imo, kung isa ikaw ka person of integrity, ang value mo nagapabilin si Gyapon. Kaya sa isa ka 20 pesos, 20 peso bill. Its value remains no matter ginatawag naton ang how it looks like on the outside, no matter how wrinkled or beaten its value, ina Gyapon design. Sa aton pala Kristo, ang pagkabuhi at the time we accepted the Lord Jesus Christ, dapat galita ang aton talupang doon nga ang aton pagkakristohanon, wala galiyan nagkakadula kung iubiton ka, hikayan ka, criticizon ka sang iban, provided you have a stand, may integridad ka, kag ikaw amo ang nagsunod sa dalanon sang Diyos. Para sa akon, bisan pa kumuson ka o whatever it is, amo ina ang para sa ako niya, integrity. Integridad. Becoming a person of integrity means, siling ni, nabasahan ako sa isa ka manginalamon, siling niya, deciding to integrate my heart's value into my daily actions. Oh, I like this statement. sa isa ka mangin ilamon. Nag-decide siya nga i-integrar niya ang iya tagipusoon sa iya adlaw-adlaw nga pangpanglakatan. Amo na ba? Hindi, not because ang Ginoo nagbutang dira sa imo and then you are going to ikaw amo ang mga waslik sa imo poder. Tanawa karon nagkalatabo sa aton pungson Pilipinas. There are so many people nga ginatangla naton, ginatulok naton, and yet what is happening? And not only in our nation Philippines, kundi madamo man ang gani karon sa aton mga kaiglesyahanan eh. Sa aton mga kaugalingon, sa aton mga kapabuhi, kung ikaw na kaibalo sa imo, hantop sa imo pulong sa Ginoo, marealisar ni mo nga amo ini tanan-tanan. Nardumduman ako sa 1:25 sa John chapter 10 verse 25, nga si Jesus nagsabat sa iya, sa ila, nga, I told you, nambalanta na ka mo, apang wala ka mo nagpati. Ang mga buluhaton nga akon ginahimo, sa ngalan sang akon amay, in my Father's name, they bear witness of me. Now, diri ini nga idinalan sang kasulatan sa 1:25, si Jesus diri when defending himself against the religious leaders sa iya mga adlaw during the time, ang iya nga mga kaaway, gindipindihan niya ang iya kaugalingon, ang mga rival niya sa ministry, naghambal ini about his claim of being a Messiah. Niya ako ang Mesiyas. Ha? Nga ginabalanta na kamo sa una, nga ang ginahimo na akon ini sa ngalan sa akon amay, ako ang nagadala sang panaksihon sa iya. You know why? Sa John 10:25, ginbasa na ito, ginamadugay, he was saying what I say and what I do testify as to who I am. Ang matutuod gali nga person nga may integridad is validated by their words and deeds. You know, mga kauturan, kung may ara lang kita putri sang tagipusoon, we can also be pure in action. Because ang integridad is making our daily actions line up with our heart's values. Kung ano ang value, ano ang luyag ihambal sa imo kasing-kasing, nagakwan inii, nagalinyada inii, ginahimo nimo adlaw-adlaw inii, nga ginlinyada mo kung ano ang yara sa imo kasing-kasing. Mga Kristiyano na mo ini, integrity is making our daily actions line up with our heart's values. That's why we need to be realistic. You know, ang muna blang kasiling sa mga tigulang niya, ano na ang kumpay kung patay ng kabayo man? Let's be realistic. Because I believe none of us will change unless we appreciate. Pwede natin ma-slide ng word nga appreciate. Pwede natin masiling, none of us will change unless we understand. Ma-appreciate kag ma-insindihan natin ang value sang kapagkambyo, the value of change. Inablang, dumduman ko sa high school kami, siling sa ngamon, maestra siling niya, now we are going to study about the process of change. Ang word ko na ginagamit niya, metamorphosis process. And we need to value change. Amoy na. A change for the better. Tingnan daw wala kita kakambyo, yaw. Kaya man ang aton tagipusoon, yara mo. Ang unod sang tagipusoon ta, amo na ginasunod na ton. Tiko ng unod sang tagipusoon mo, mga bagay nga negatibo or whatever it is, negative things, amo man na magwa eh. Amo man na ang magwa sa deliaksyon mo eh. That's why few of us will pay the price for an item in the store unless may ara kita agreement sa sina nga item mabaklon mi mo, baklon mo ina nga bagay, pero worth the price. Amoy na, isa eh. Amoy na nakita nato eh. Tanawab la, kung may mga kalamidad, ang mga negosyante, mapataas man sang ilang mga presyo. You know, imagine ni mo makadto ka sa isa ka store, sa isa ka balaligyaan, mabakal ka sang isa ka bagay, abi. Example ko ni, isa sa mga example ng matag na to, bakal ka computer, bakal ka cellphone, ayhan, do pariho, do nami man sila, tanawon mo sa gwa, tanawon mo ang itsura, parihos, gid. One time, nadumduman ako, sa nagabukad ako sa isa ka kabahin sa salakyan ko, nadiskubran ko ang akong salakyan, made in Japan, pero ang isa ka pisas da nga dako nga ginbukad ko, paging tanaw ko, niya made in Taiwan. Parihugid sa made in Japan. Parihugid sa made in Taiwan. parihugid sa made in the Philippines. Di ba bakal ko na ganit pisas? Nga sir, ano imo? China, Taiwan, Japan? O kon first class? Ah, lingko kung may made in Guimaras na amo na yung akon, kaya do pari-pariho mo ng tsura yung Yapon. You know, kung ato talupang doon, inaabala ang ginabakal mo worth the price. But some cost a whole lot more. Sang sa iban, ano ang diferensya? Kay pariho ba lang ganit tsuraya? Ang diferensya gina is what's on the inside. What's on the inside, not the outside. Because kung talupang doon mo, sa dinalan sa kasulatan, ang Diyos gala iya nagatulok sa sulod, hindi sa gwa. Because it is the power and guts sang isa ka item nga baklo nimo, sang isa ka pisas nga baklo nimo, sang isa ka cellphone o kung sang isa ka computer that dictate the price. Ang sa sulod ina mga kauturan. Kung aton talupang doon, sa aton Kristuhanon nga pagkabuhi, ano ina? Ha? Permi ka daw dala Biblia mo, daw santos katulukon, pero sa sulod gali, do not guno ang imo sa sulod simo tagipusoon, kay wala mo gin kabuhi ang imo gin tunaan. That's why madamo sa aton mga kaiglesyanan karon nga wala nagatubo. Kay mismo ang mga lideres naton nga ini, wala man sang palananaawon, wala man sang foresight. That's why ginasinggit ginaton ini, ginahambal ta ni Permi ang vision and passion sang aton kaugalingon. Now amo ini talupang do naton mga kauturan kag dapat naton hibaluon nga ang integridad is a lot like sang isa ka bagay nga balaklo naton. Dapat naton talupang do ini nga tanawon naton ang kabuhi sang sini nga tao kabay papunta ni nga ang Dios siling sang 1:28 ang Ginoo amo ang aton modelo sa sinigid nga tinion. Sa gihapon ninyo alagad, balik na makita sa masunod ng panahon. Pastor Gideon Kahilig, good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

sa atong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa, makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa atong pagtuon sa Romans chapter 13, kag sa liwat, aton basahon ang passage diri sa Romans 13, 1-4. Sining sang pulong sa Ginoo, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Kabay ang Ginoo, magapakamayo gid sa iyang pulong diri nga aton pagatun-an. So last time, gin-emphasize naton ang tatlo ka institution na gin-ordain sa Ginoo sa sininga kalibutan. Kag ang tagsa sa ila may ara sang level sang submission kag authority. Kag amo ini ang institution, ang family, kaduha ang church, kag ikatatlo ang government. So nakita naton last time ang the submissive aspect sang aton duty. Again emphasize diri sa verse 1 pagkadto sa verse 5, no? Kag ang submissive aspect sa aton duty bilang mga Kristohanon, sugo gid ini sa Ginoo. Again emphasize gid ra sa verse 1. Whether we like it or not, bisan indi ta uyon sa dalagan sa aton panggobyerno, indi ta namian sa aton leaders, wala kita sing mahimo sinaabyan. Kay since gibutang sila dira sa Ginoo, gin-ordain man sila sa Ginoo. So bisan itanamian sa ilang pang palakat,

Even iya mismong ano ni asawa kay Eloy ginpapatay niya. Dira mo makita kung ano siya kalaot. Pertigin ang iyang pagpatay sa mga Kristiyano during that time. Pero ang Ginoo naghatag yapon sa aton sang instruction to submit the authority. Amo na nga nasulat din ni Paul sa paghatag encouragement sa tanan ng mga Kristiyano. Sa siningation, tandaan ta nga ang submissive aspect sa aton duty gin-emphasize sa verse 1. Tama ka simple, kag tama ka athag, sugo ini sang Ginoo. Kaduwa, nakita man aton the control of God. Amuni ang aton hope na in spite nga hindi ta namian sa dalagan sang aton panggobyerno, in spite nga tanan nga kalainan ang ilang ginhimo, in spite na hindi ta namian sa ilang ginpanghambal kung ano pa dira, tandaan ta nga ang Ginoo is sovereign God. He is in control of everything. Amuna atong gin-emphasize last time diri sa atong pagtuon. Okay? Gani na record gidra sa Book of Daniel nga ang Ginoo nag-set up siya kag nagabutong man siya sa ginatawag human governments at his discretion. So God is in control. Abyan uto. Bisan hindi natong maintindihan nga amuling natabo sa dalagan sang aton panggobyerno subo. Okay? Kag sa verse 2 to 4 gin-emphasize man ang the counsel of God. So with those truths na gin-mention sa verse 2 to 4, there is atong text, we are left with the Lord's counsel for His people. Kag may ara sang two basic ordinances God has in mind for us. Nakita naton last time, obey governmental laws. Okay? We still have to obey in spite sang circumstances, in spite sang situation na tabo sa aton gobyerno, gin-lay down ini sa Ginoo, obey governmental laws. And secondly, observe governmental leaders. So mga abyan, utod sa Ginoo, the Bible makes it clear that the government is the arm of the Lord to maintain order in society. To walk in step with the laws of men is to enjoy peace. To rebel is to feel the wrath of men. And this is the idea we have already considered since nakita natin ang emphasis sa verse 1 and 2. So there is a verse 3 and 4, ginpaatagin sa Ginoo that God had handed judgment to men and we are under an obligation to obey them as they rule our countries, even when we disagree with how they live. So wala gigita dra mahimo abyan utod. Kag hindi maayo nga kita magpanguna sa pag-rebuilding sa gobyerno. Nga nagasinggit kita dira sa dalan, kag nagaplastar sa mga placard naton nga amoni, tanan lang ginhimo, mga kurap sila, mga kawatan sila, ay hindi kita magsubong sina. Still, we have to submit governmental laws and even our governmental leaders. Okay? So, wala gid kita sing mahimo sini. Muna nga madamo sa mga Kristiyano na ihan nga wala gid na kainsindi sini. Kung kisa nagasinggit pa kita sa pag-laot sang atong gobyerno. So again, abyan utod si Ginoo, God is in control of everything. Okay? Despite hindi kita namian sa dalagan sang aton pang gobyerno, pero athag ang instruction sa Ginoo, paagi din sa kay Pablo, nga dapat kita mag-submit because it is a command. Kay ng aton mga leaders, take note, they are ordained of God. They are ministers of God. So, hindi ka mag-utter sang malain na pulong sa ila. Okay? Hindi kita magsinggit pariyo sa mga tao nga nag-rebuilding sa gobyerno. Hindi kita dira abyan upo. Tama inikaathag sa instruction sang Ginoo. Okay? So, muna ang the submissive aspect of our
duty.

0: Lantaw natin subong ang the supportive aspect of our duty. Kaya na-mention na dito sa verse 6 and 7. For this cause, pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their duties, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Now, ano ang kahulugan sang sining na passage? Dili sa verse 6 and 7, masapon natin our duty to render monetary support. Bisan tuod ginakawat ini sa atong mga politicians. But it is still our duty to render some monetary support. Like sa pagbayad sa atong mga taxes. Alright? So whether we like it or not, abin o tuod sige no, we are obligated to pay them nonetheless. Ha? Bisan kung isa ang kamatuuran, ang taxes nga atong ginhatag o kung ginbayad, are unnecessary and ethical and illegal. But we are obligated to pay them nonetheless. Abiyan utod sa Ginoo. Ikaduwa, not only our duty to render monetary support, but again, ang verse 7b, nag-remind rin sa aton our duty to render moral support. Then we are commanded to fear and honor those who have the rule over us. Even if we cannot respect the person sa ilang positions, sa ilang beliefs, or even sa ilang actions, we still owe them a debt of respect because of the position na ilang gin-occupy. Tandaan ta ang Ginoong nagbutang dira sa ila. So dumdumon ta gid ini. They would not be serving there unless they had been allowed by God. Sa atong paabyan utod sa Ginoo, respect given to those in authority is in effect respect given to God. Ay grabe ning instructions sa Dios atong. Hindi nilango-lango ang gin-lay down diri sa pulong sa Ginoo sa atong. So gani, hindi lang ang submissive aspect sa atong duty, hindi lang ang supportive aspect sa atong duty, ang katapusan diri na mention pagit sa verse 8 down to verse 10, ang spiritual aspects ng atong duty. Okay? Kaya ano ang siling sang pulong sa Ginoo? Verse 8 to 10, owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. For this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 10, love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Ay, grabe ang pulong si Ginoo. Kung sa yuron, we are to be a liberated people. Ikaduwa, we are to be a loving people. Amunang emphasis nga paathag diri sa pulong sa Ginoo sa aton, verse 8 down to verse 10. So abyan utod sa Ginoo, as we look at the world around us, there is much reason to be concerned and discouraged. Diba? Sin o man hindi malain sang gikanabo sa dilagan sang aton panggobyerno. Yet, we need to understand that the powers that be are there because they have been ordained by God. Sa aton pa, respetuhon tagid ang ilang posisyon. We still honor them as individuals and obey. For when we do, we will be actually performing a service of worship to the glory of God and demonstrating to the rest of the world how godly people live their lives. Amuning tuyo nga agin sulat ni Pablo abyan utod sa Romans 13. agud maset kita ng example sa mga tao paano sila mag-respond or obey sa aton na gobyerno. So when we do this, God is honored and Jesus Christ is exalted and the saints prove the reality of their testimony. Sabihan o tod, salamat sa sining kamaturan na aton nakita diri sa pulong sa Ginoo. Kabay pa ng ining aton na ginatun-an naghatagid sing dako nga pagpanumdum sa aton. Kung kisang galalain kita tuod sa dalagan sang aton panahon, sang aton panggobyerno, kung kisang nag-join na kita sang singgit kagrali dira sa guwa, siguro ay han nag-plastar kita sa mga butang against ang aton government. Pero abdihan o tod, again, tama ka at hag ang pulong sa Ginoo. So you may disagree sa aton natunan sa buong, again, ang akon mabalik sa imo, sundo nato andri sa pulong sa Diyos. Kigin humble ini sa pulong sa Ginoo. Ginsulat niya ini, ginlay down niya ini sa aton. Amon niya aton responsibilidad sa aton pang gobyerno. Pero hindi naton kalipatan ang pulong sa Diyos. Mas labaw naton sundon kigin hatag ini sa Ginoo sa aton. Mabugat para sa aton ang pagtuman sini, pero wala kita sing mahimo. Amon ang siling sang aton Ginoo. After all, mahimaya naton siya. Kag may ara tinutuyo ang Ginoo kun ano ang nagahanabo sang dalagan sang aton nga pang gobyerno. Saliwat, salamat sa pulong sa Diyos aton diri nakita kag natun-an padayuno naton ini aton pagtuon sa daso naton nga pagpamalandong ang Ginoo. Magpakamaayo sa aton tanan. Damong salamat.
1: Bakit ganoon, Dina? Mukhang labing yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
2: Hindi totoo yan, Sarah.
1: Eh bakit nangyayari na mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
2: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
1: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
2: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Job, Chapter 5. Job, bisan magpangayo ka pa sang bulig, wala sing may magbulig sa imo. Bisan ang mga anghel, hindi magbulig sa imo. Ang kaakig kagkaimon nagapatay sa buang-buang nga tawo, nga wala sing kaalam. Sa ako na obserbaran, posibleng ang isa kabuang-buang nga tawo mag-uswag sa iya pangabuhi. Pero gulpi lang, nga pakamalauton sang Dios ang iya panimalay. Ang iya mga anak, wala sing makadtuan nga makabulig sa ila. Kag wala sing may magpangapin sa ila sa korte. Ang iya mga patubas, pati ang mga bunga sang iya mga tanom, nga nagatubo sa tunukon nga mga kahoy-kahoy, ginapanguha sang gutom nga mga tawo. Kag ang iya manggad, ginapanguha sang mga tawo nga uhaw sa mga pagkabutang. Ang kalisod kag kabudlayan, wala nagatubo sa duta. Ang tawo amo ang nagadala sang kalisod sa iya kaugalingon, pareho nga ang pisik sang kalayo nagalupad pa ibabaw. Kun ako sa imo, madangop ako sa Dios. Kag ipresentar ko ang akon kahimtangan sa iya. Kay nagahimo siya, sang makatilingala nga mga butang, kag mga milagro nga indi matungkad, kag indi maisip. Nagapadala siya sang ulan, sa kalibutan, kag ginapatubigan niya ang mga uma. Ginapataas niya ang mga kubos, kaginaluwas ang mga nagakalisod. Ginaguba niya ang mga plano sang madaya ng mga tao para hindi sila magmadinalagon. Ginadakop niya ang mga maalam sa ila pagkadayaon. Kaginatap na niya ang padihot sang mga dayaon. Ginadulman sila bisan adlaw. Kag nagapangapkap sila nga daw gab-i bisan udtong adlaw. Ginaluwas sang Dios ang mga imol sa kamatayon kag sa gamhanan nga mga tawo nga nagadaog-daog sa ila. Gani may paglaom ang mga imol, pero ang mga malain ginatapna sang Dios. Bulahan ang tawo nga ginatadlong sang Dios ang iya pamatasan. Gani indi pagpakalaina ang pagdisiplina sang makagagahom nga Dios sa imo. Kay ang iya ginapilas, iya man ginabulong. Ang iya ginasakit, iya man ginaayo. Permi niya ikaw luwason sa kalamidad kag katalagman. Luwason niya ikaw sa kamatayon sa tion sang gutom o kun inaway. Protektaran niya ikaw sa pagpakalain sa imo sang iban. Kag wala kasing kahadlokan kun mag-abot ang kalaglagan. Kadlawan mo lang ang kalaglagan kag gutom. Kag indi ka mahadlok sa talunon nga mga sapat, kay indi na ini magano sa imo. Kag indi ka na mabudlayan magtanom sa imo batuhon nga umah. Makasiguro ka nga maayo ang kahimtangan sang imo panimalay, kag wala sing may madula sa imo kasapatan. Magadamo ang imo mga kaliwat, pareho kadamo sang hilamon sa duta. Magakabuhi kasing malawig, kag indi ka mapatay sa indi pahusto nga tion. Suno sa amon pag-usisa, matuod gid initanan. Gani, pamatii ini, kag iaplikar sa imo kabuhi.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
5: Job chapter 6. Naghambal si Job. Dayon nagsabat si Job, kun makilo lang ang akon mga pag-antos kag mga kalisod, mas mabugat pa ini sang sabalas sa baybayon. Amo ina kun nga nagahambal ako sang mga pulong nga wala ko ginahuna-huna sing maayo. Kay daw sa ginpana ako sang makagagahom nga Dios, sang makahililo nga pana. Kag ang hilo sini naglapta sa akon bilog nga lawas. Ang makahaladlok nga mga pana sang Dios napunterya sa akon. Wala bala ako sing kinamatarong sa pagreklamo? Bisan gani ang dangke kag baka nagaima kun wala sing hilamon o kun kumpay. Ang tawo nagareklamo man kun wala sing asin ang iya pagkaon. Labi na kun ang iya ginakaon puti sang itlog. Bisan ako wala sing gana sa pagkaon sina. O kuntani, ihatag sang Dios ang akon ginapangayo. Kuntani, mabaton ko ang akon ginahandom. Ang akon ginahandom, amo nga patyon na lang ako kuntani sang Dios. Kag kun matabo ini, malipayon gihapon ako. Kaysa pihak sang akon mga pag-antos, wala kugid ginsikway ang mga pulong sang balaan nga Dios. Wala na ako sing kusog nga maglaom pa. Wala naman ako sing may ginalauman pa, nga magpadayon pa ako sa pagkabuhi. May kabakod bala ako pareho sa bato? Saway bala ang akon lawas? Indi. Wala ako sing kusog sa pagluwas sa akon kaugalingon. Wala na ako sing tsansa nga magmadinalagon pa. Bilang mga abyan kuntani magunong kamo sa akon pagantos. Bisan sa inyo pagtanaw, ginsikway ko ang makagagahom nga Dios. Pero kamo nga ginakabig ko nga mga utod indi masaligan. Pareho kamo sa ililigan sang tubig nga nagaawas. Kun mapunan sang natunaw nga yelo kag snow, kag nagamala sa tion sang tig-ilinit. kung mag-agi sa sapa ang grupo sang mga tawo nga nagapanglakaton, wala sila sing tubig nga mainom didto. Gani, pag-abot nila sa desierto, nagakalamatay sila. Ang mga negosyante nga taga Tema, kag taga Sheba, nga nagapanglakaton, nagalaom nga makainom sila sa sapa, pero napaslawan sila. Naglaom sila nga may tubig didto, pero pag-abot nila wala gali. Hoo, pareho gid kamo sa sapa. Wala man kamo sing may mabulig sa akon. Hinadlokan kamo sang makita ninyo ang akon makahaladlok nga kahimtangan. Pero nga ah, nangayo bala ako sa inyo sang regalo? Nagpangabay bala ako sa inyo nga buligan ninyo ako halin sa inyo manggad o kun luwason ninyo ako sa kamot sang mapintas nga mga kaaway? Wala. Ang ginapangabay ko lang, amo nga sugiran ninyo ako sing husto nga sabat sa natabo sa akon. Kagdayon mahipos na ako. Paintindihan ninyo ako. Diin bala ako nakasala. Wala kaso kung masakit ang inyo ginahambal, basta matuod lang. Pero ang inyo ginaakusar sa akon hindi matuod. Kag hindi ninyo mapamatudan. Gusto ninyo nga tadlungon ang akon mga ginahambal, kay para sa inyo, ang akon ginahambal bilang desperado nga tawo, wala sing pulos. Nga ah, matarong gid bala kamo? Mahimo gani ninyo nga ipaulipon ang isa ka ilo o kun ibaligya ang isa ka abyan. Tulukan ninyo ako. Mabutig bala ako sa inyo? Untati na ninyo ang inyo pag-akusar sa akon. Kay wala ako sing sala. Nagabutig bala ako? Indi bala ako makahibalo kun ano ang malain kag indi?
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.
5: Job Chapter 7. Ang kabuhi sang tawo diri sa kalibutan mabudlay gid. Pareho kabudlay sa adlaw-adlaw nga obra sang isa ka trabahador ukon pareho sa ulipon nga nagahandom nga maghapon na para makapahuway na siya. Ukon pareho sa trabahador nga nagapaabot gid sang iya sweldo. Pareho man sina ang akon kahimtangan. Pila nakabulan ang akon pag-antos nga wala man lang sing pulos. Bisan gab-i nagaantos ako. Kun maghigda ako, kun gab-i, nagahuna-huna ako, kun san upa mag-aga. Kahinay sang paglakat sang mga inuras. Nagabulubaliswa lang ako, hasta sang kaagahon. Ang akon lawas puno sang ulod kagkugan. Nagabuluswang ang akon mga hubag, kag nagana-na. Nagpanawag si Job sa Dios. Nagaligad ang akon mga inadlaw nga wala sing paglaom. Nagaligad ini nga mas madasig pa sa lansadira sang manughabol. Dumduma o Dios nga ang akon kabuhi pareho lang sa hangin nga nagalabay. Kag indi na ako maka-eksperyensya pa sang kalipay. Makita mo pa ako subong pero sa ulihi indi na. Kun mangita ka sa akon, indi mo na ako makita. Subong ang galom nagakadula kag indi na makita. Ang nagakapatay, indi na magbalik pa. Indi na siya makapuli sa ilabalay. Kag malimtan na siya sang mga nakakilala sa iya. Gani, indi mahimo nga maghipos lang ako. Sugong gid ang akon pamatyag. Ihambal ko ang kalain sang akon buot. Nga ginabantayan mo gid ako. O Dios, dragon bala ako sa dagat? Kung gusto ko maghigda kag magpahuway para maghaganhagan ang akon kasakit, ginapahadlok mo ako paagi sa mga damgo kag palananawon. Gani maayo pa nga makuga na lang ako kag mapatay sang sa mabuhi sa sining lawas nakon. Ginakaugtan ko ang akon kabuhi hindi ko gusto nga mabuhi pa. Pabayin na lang ako, kay wala na sing pulos ang akon kabuhi. Ano gid bala ang tawo nga imo ginakabalak-an, kag ginahatagan sang importansya, kay ginausisa mo siya kada adlaw, kag ginatilawan sa tanan nga tion. Pabayin lang bala ako, bisan dali lang. Nakasala bala ako? Ano nga sala ang nahimo ko sa imo? O manugbantay sang tawo? Nga agi na punterya mo gid ako. Mabugat bala ako nga palas-anon sa imo? Kung nakasala gid man ako, nga indi mo na lang ako pagpatawaron. Sa indi madugay mapatay na ako. Kag bisan pangitaon mo ako, indi mo na ako makita pa.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
5: Job Chapter 8. Naghambal si Bildad. Dayon nagsabat si Bildad nga taga Shua. San o kabala maguntat sa imo mga ginahambal? Kagahod sa imo, kagwala sing pulos ang imo mga ginahambal. Indi pwede nga lubagon sang makagagahom nga Dios ang hustisya o kuntikuon ang husto. Nakasala ang imo mga anak sa Dios. Gani, dapat lang nga silutan niya sila. Pero kung magdangup ka sa makagagahom nga Dios, kag magpakitluoy sa iya, kag magkabuhi nga matinlo kag matarong, bisan karon dayon buligan kaniya, kag ibalik ang imo maayo nga kahimtangan. Kag ang manggad nga mangin imo sa palaabuton, mas dako gid kung ikumparar sa manggad musang una. Pamangkuta bala ang nahauna nga mga henerasyon. Hibalua kung ano ang natun-an sang ila mga katigulangan. Kay daw bag-o lang kita na tawo, kag jutay lang ang ato na hibaluan. Kag umalagi lamang kita sa kalibutan. Pareho sa landong nga wala nagadugay. Pamatii sila, kay tudluan kanila sang ila na hibaluan. Indi mabuhi ang tanom nga nagatubo sa tubig kun wala sing tubig. Mapatay inigilayon. Samtang nagatubo pa lang, kag indi patalapson. Pareho man sina ang dangatan sang tanan nga tawo nga nagatalikod sa Dios. Wala sing paglaom ang tawo nga indi Dios nun. Ang tanan nga ginasaligan niya, matapok pareho sa lawa sang damang. Kun sandigan niya, nagakabugto dayon. Kun uyatan niya, nagakahukas. Kun tanawon, daw maayo ang iya kahimtangan pareho sa tanom nga nabunyagan sing maayo kag nasilakan sang adlaw. Nagatubo ini sa katamnan kag nagapanggamot sing maayo sa mga bato. Pero kun magabot na ini, wala na sing may magsapak sini. Amo ina ang katapusan sang iya kabuhi kag may magatubo naman nga tanom sa duta nga iya gintubuan. Sa pagkamatuod, wala ginasikway sang Dios ang tawo nga wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Kag wala niya ginabuligan ang malain nga tawo. Pakadlawon kaniya liwat, kag pahugyawon sa kalipay. Pakahuyan niya ang imo malain nga mga kaaway, kag laglagon ang ila mga panimalay.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa ini sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta nga aton mga utod kang mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Saliwat gaagdagin kita sa inyo. May mga kabugatan kamudira nga dapat pangamuyuan. May mga palamangkutanon nga dapat matagaan sang sabat. Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, tagapalapit kami sa imo. Kag dako gid ang amon pagpasalamat nga makatuo naman kami sang imo mga pulong. Dawano Ginoo nga kahilwayan sang amon pungsod. Kag bisan pa sa imo pagpanghikot, kag bisan pa sang paggiya sang balaan ng Espiritu, makatuon kami sang imo mga pulong. Amay, tudlui kami sang mga banas nga dapat namon pagalaktan. Ngayon nga mong kinabuhi, magahatag gidhimaya sa imo, nga sa din ang mga tao makita ginila ikaw. Sa amon mga panghambal, sa mga disposisyon sa amon kinabuhi, sa amon mga pangginawi, kag subong man sa amon relasyon sa iban nga mga tao. Amay, gamita gid kami nga mangin pagpakamayo sa ila. Kag o Dios, padayon kami nga nagahingyo sa imo, bisan pa sa paghimuno sa makinanglanon sang amon mga utod nga yara sa kinawadon. Kag subong man pagtugot mo nga magaayo ang mga ginabatsyag sang amon mga tagpalamati. Amay, painita sa gyapon ining amon nga tagipusuon sa pag-alagad sa imo. Ginoo, itugot nga ang amon mga kalag o hawon sang imo mga pulong sang imo presensya sa pangamuyo. Patawaran gid kami sang amon mga kapaltahan, nagatugyan gid kami. Kaalam kag pangagop sang amon pagtuon. In Jesus' name, Amen. Padayon kita mga utod kag ari na kita sa hingapusan nga bahin sang Salmo 32. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. Thou art my hiding place. That's verse 7. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Many sorrows, verse 10, shalt be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous. Shout for joy, O ye that are upright in heart. Amen. Utod, masapuan na naton matapos mabato ni King David ang sure gid nga pagpatawad sang Ginoo sang iyang mga sala. Amen. Nabalik ang kapagsik sang iya relasyon sa Ginoo. Nabalik ang kusog, kagangahom, ang kalipay, ang kalinong sa iya tagipusoon sa iya nga relasyon sa aton mahal nga Ginoo. Kag-ari ang iya mga exclamations. Nahauna, nagasiling siya nga kun ang sala nagdala sang kalaglagan, kag ang yawa ang handumya among paglaglag sa mga tumuloo, nya ikaw Ginoo among akon palalipdan. Amen. May isa diri ka salmo nga nagapicture sa Ginoo nga among mga bakulod o kun bungyod. Butsing ganon, mabakod nga palalipdan, sigurado nga palalipdan, gamhanan nga palalipdan. Kag siling sang pulong, thou shalt preserve me from trouble. Ikaduha nga realization utod. Bisan pa tumuloo, nagaabot ang pagsulay kagamo kag mga pagtilaw sa aton. Husto abyan? Amo nang kamatuuran diri. Nya ikaw magapreserve sa akon sa kagamo. Subot si nganon, bisan pa nga ara kita nagapalapit sa kilid o ko nagapalipudra sa Ginoo, ang yawa, sige lang gihapon atake sa aton. Apang talupang doon tani abyan, ha? Agun nga magkuha bla kita sang dako nga paglipay kag pagkaligon nga ang kaaway naton nga yawa, pirdi na ini siya. Amen? Ang iya pinakahigot sa tawo, amo ang kamatayon. Ang sala, ag eventually ang inferno, apang ginanun ginang Hesus ang kamatayon, ginpatay niya. Gindaog niyang kamatayon, nabanhaw siya sa mga minatay. Kag ang sala, siling sang pulong sang Ginoo, ginpatawad niya, ginhugasan niya, pagi sa mili nga dugo ni ginaong Hesus.
Amen? Kagsiling ni San Pablo siyan sa 2 Corinthians utod, niya kung maguba ng aton dutanon nga layang-layang, may ato kita dito balay o kung puluyan sa langit. Ginhimo sang Diyos, hindi mga kamot sang tao. Amo na sa bagay nga nakasiling si San Pablo, absent from this body, present with the Lord. Kita mo na nga certainty. So tiya mo na abyan, bisan pa kita nga tumuloo, ibutang tagini sa aton nga panghuna-huna kag tagipusoon, gaabot ang troubles sa aton. Inform sa mga temptations, inform sa mga trials, inform sa mga adverse nga circumstances nga nagalambot sa aton. Balatian kapigaduhon, aksidente, bisan pang mga problema sa relasyon. Apang abyan amon ning pinakamanami, sigurado ang pagdaog naton dira sa kay Kristo Jesus. Amen. Tihamak mo ni, siling pagitsang pulong sang Ginoo, thou shalt compass me about with songs of deliverance. You see? Ti ano ang resulta? Ginambal naton sa aton introduction. Sang isa ka tao nga napunan kang nagkinabuhi sa sala, pagkatapos nahuklasan sang kabugatan, kag nahilway sa sining mga sala, paagi sa pagpatawad ni Kristo Jesus sa iya. Paagi man sang paginulusul sina nga tao. Kamag-an sang buot, kalinong sa akon espiritu, kagsubong man kalipay sang akon kalag. Yes, ginambal naton, nga bisan pa kita tumuloo, arang mga troubles. Apang siling sang pulong sang Diyos, palibutan mo ako sang ambahanon sang kaluwasan. Sa pagkatahom. Amo ning mga exclamation ni David, utod, kabay pa, nga kuhaon tayini. Kagsadiin, sa nagaatubang kita sang mabudlay nga kahimtangan o kung nahulog kita sa patibong sang panulay sa pagpakasala, hindi magpabilin sang silang sitwasyon abyan. Amen. Imagine ang kamot sang Ginoo sang aton manuluwas nga nagauntay dira sa imong handa, magkuha sa imo sa sinang buho nga sa dinahulog ikaw kag nagpaligo ikaw sa pagpakasala. I-admit ang imo helplessness. Taugang Ginoo malapit siya, kag subong man balik ikaw sa iya, mapinatawaron siya abyan. Amen. Tiway ko kabalo kung ano ka nakadugay nga nagkinabuhi sa sala. Kristohanon, wala ko kabalo samtang ginawali ko ini nga pulong, kundo ano ka nakalawig nga nagbackslide. Ginahangkat ko ikaw, balik blaliwat sa Ginoo. Huwag ka pamatakan sa pagpakasala sining kalibutan, nga sa kamaturan, wala gilina nagadala sang tudtod nga kalipay sa imo kinabuhi. Hindi bala? Ang last of the flesh, ang last of the eyes, kag ang bugal sang kinabuhi, wala na nagadulot sang ginasiling naton kalipay nga lasting sa imo. Ara lang ini mahimo sa personal mong relasyon, una sa Diyos kung huwag ka pamaluwas. Apang kung ikaw, isa ka Kristohanon nga nagbugnaw sa pag-alagad, balik bala sa Ginoo? Anong siling diri ni Haring David? Pagapalibutan mo ako sang ambahanon sang kaluwasan. Amen! Ano pagid utod? Siling sang pulong, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Kung malapit kita sa Ginoo, ano pagid ang exclamation niya? Niya may giya kita sa hindi makita nga presensya sang Diyos kag subong man sa nasulat nga mga pulong sang Ginoo nga yari sa Biblia. Subot sing ganon kung magsiling si King David nga may giyang iya kinabuhi, but sing ganon day mga utod nga hindi palagpat ang mga decision making nga iya ginahimo. Hindi palagpat ang kada tikang adlaw-adlaw nga iya ginaginawi sa iya kinabuhi. Amen. Hindi ini kay trial and error. Mga utod, amo ining ginasiling sang Salmo 19, versikulo 7 nga nagasiling, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kagindugang niya pag-inutod, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than the honey and the honeycomb. Amuna utod, ang pulong sang Ginoo kagang iya pagtuytoy, maligon, sigurado. No, ti mamangkot kita sa inyo. Sa kaisin omo ginabutang, ang kada pinanid inadlaw kagtikang sang imo kinabuhi. Sa mga tao nga nagapakot, sa mga
sa mga signs-signs nga aton nga mabasa sa pahayagan o kung sa mga libro, dira? Pakapti utod imo kinabuhi sa Diyos. Nga hindi lamang nakabalo sang palabuton, kundi kabalo. Magbulig kun anong kinanglanon mo subong kagabaluman, magpanas sang malaot kag maglimot sang aton malaot nga kahapon. Amen. Amo ni abyan. Tita na wabala, si King David naka-rebound. Kag naka-rebound siya, efektibo. Kag nakatapos siya sang iya dalaga noon kag pagkahari ng siling sang pulong, puno sang mga inadlaw, may kalipay, may paghimuno, kag may kauswagan. Tahum-tahum mga utod. Ano pagid siling sang pulong? Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Ano naman ini? Siling sang pulong, bisan kristohanon kag tumuloo, arang kabudlayan kun kaisa, arang pagsulay, arang pagkahulog sa temptasyon, niya apang niya ano? Niya may kaluoy sa iya. Amo nang pasalamatan naton abyan. Sa imo amigo o kun amiga nga nagapamati. Hindi kaya maghatag sang konklusyon sa imo tagipusoon nga kun ibutang naton sa distansya, layo-layo ka na gid kaayo tungod sang imo pagpakasala, nga hindi ka malambot sa grasya sang Ginoo. Kun ibutang ta naman sa kadadalman, dalum-dalum na gid kaayo ang imo na himo ang kalautan nga siling mo hindi nagikumalambot sang Ginoo. Kun ibutang ta naman sa kulor, itom-itom na gid kaayo ang akon mga kalautan, pastor, nga daw imposible na gid sa Ginoo nga papution ini. I-mention abi to the specific kun ano ang mga sala nga imo na himo. Walay sala that you can imagine sa sining kalibutan nga ginkomiter sang tawo nga anak ni Adan kag ni Eva, nga hindi pwede mahugasan sa ngamili nga dugo ni Kristo Jesus. Amen? Ti immoralidad, pagpatay, pagbutig, paghamkon, amo ining Psalm 32, apang siling sang pulong, ginpatawad mo ang akon mga sala, gin-exclaim ina ni David. Amen? Amo na abyan? Gin-mention ta na ang pagpanginwala sa Ginoo. Gintandog naton ang kinabuhi ni Peter, ginreinstate sa sang Diyos, kagingamit sing gamahanan pagin. Ang muna nga ginahangkat ko ikaw, i-mention inang asala. Ayhan sa imo pag-estimate, hindi ka mapatawad sang Ginoo. Pwede gina, kung hindi ka maginulusol, apang abyan, nag-provide ang Ginoo sang lulutsan. Siling ni King David, kagin-ako kong akon kalautan, kagin-patawad mo ang akon mga sala. Sang damlag lang, gin-quote naton ang bersikulo dito sa libro sang Lucas, Kapitulo 15 nga nagasiling, may kalipay sa mga anghelas, may kalipay sa langit, may kalipay sa Diyos sa isa ka makasasala nga maghinulsol. Abyan ang Ginoo nag-imbitar sa imo. Kung ano man ang imo kabugatan, isugid sa iya. Talikding imo sala, handa siya magpatawad sa imo, magluwas sa imo. Amen. Baguhon ka sang Diyos sa iya grasya. Kag hindi naton pagipahigad ang kamatuoran, sino nakabalo sa aton? Gamiton ka sang Diyos sing makatilingala sa iya pagalagad. Palapit lang abyan sa kay Ginoong Jesus. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Sumpunan naton inipagid sa masunod. This is the Hour of Hope. Upo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church, nagapaalam. May the Lord richly bless us all.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, gina, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung na-namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidundumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mayugin nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Salamat sining programa naman nga kundi makapadayon kita sa pag pamalandong sang balaan nga pulong sa ato nga Ginoo. Mga biyan, ato nini pag pamalandungan ang Acts chapter 2 verses 42 and with many other words he testified and exhorted them saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, tagiya sa mga kabuhi. Nakapasalamat kami, sining nga bagong pribileyo, kundiin kami maka pamalandong sa pulong ni mo. Salamat din Ginoo sa dugang kabuhi sa pag-preserve sa amon kag sa pag-imuno man sa mga mga kinanlanon. At salamat man sa mga listeners kay imugin padala sinatiun nga ini sila maka spend time sa pag-pamalandong sa mula ni mga pulong. Ikaw, Lord, magkatapanghikot sila tipusuan through the Holy Spirit, magkapainchindi, paathag kung ano imong gusto ipahibalo kag ipahimo sa amon para kami magkatubo kag mangin spiritually mature kag makita kagid sa amon kabuhi. Gani gina tugyan na mo ni tanan sa imo in Jesus name. Amen. Amay nga hello mga kauturan, ato nini pag pamalandungan ang spiritual disciplines. Isa ini sa desire sang Diyos kita mismo maga tubo. We know naman sa mga previous natin nga gin tunan nga kundi in very basic kayo ang natin nga gina share diri, because the more we know kung ano ang mga basic principles sa Word of God para kita magtubo, the more nga kita mismo kaka-remind, kaka-rebuke and encourage nga magpadayon lang sa aton nga pag panglakaton sa Ginoo. We know bihan hindi inisabi tawag nga automatic na ikaw mismo wala nagid just ang struggle kag tayo yun nagid katama ang imong Christian life. We know all of us ginadesire tagid na iya, pero hindi tagid na iya maarikar nga may mga challenges pa kita nga ginaatubang, may mga temptations or mga pagtilaw nga ginatest sa aton nga pagtuo. Now, diri bala sa Book of Acts, especially diri sa Acts chapter 2, nanungo dini sa tion nga ang balaan ni Espiritu gin indwell and ginfill niya ang mga sumulunod ni Ginoong Jesucristo. Fast forward ini sila na overcome nila ang kahadlok and they boldly preach the gospel message about the Lord Jesus Christ. And just imagine ha, sa amuto nga tiod ang mga tao sa Jerusalem, ang mga tao mismo halin sa iban nga duog, ini sila nakabati. Kag natabuan ang inya, mixed multitudes ang naga pamalandong kag nakabati sang mayong balita nga si Hesukristo mo ini siya ang ginpatay, ginlubong, kag sa katatlong adlaw na banhaw siya. Kag na-amaze kid ang mga nakabati. And remember the mga witnesses nga nakahibalugid kung ano natabo kag nagtuo sa iya. Tindita na ma dinayab yan nga kamaturan. Tiyan mo niyang ginwali sa mga subulunod ni Jesucristo, especially si Pedro, na kundiin na gin-encourage siya mga tao nga mag-repent, mag-hinulsol, mag-biya sila mga sala. Kag ini sila mag-sunod sa pag-patugmaw na as the manifestation of their faith. Pakita nila ina sa publiko na followers na sila ni Jesucristo. So, just imagine mga kauturan, siningation nga pagwali nila ni Apostle Peter, almost 3,000 souls were added to the church. Timakon mo na abyan nga nilibo katama ang nagsunod sa kay Ginoong Jesucristo. And makita na to diri ang ilang agin himo sa may Acts verses chapter 2 verses 40 to 42. And they continued steadfastly. Natawabla diri ang praise mga kauturan niya. Continued steadfastly. Nagpadayon sila. Sino ang sentro sa ilang kabuhi? Sinatiyon. Uwe naman sa iban pa kundi si Jesucristo. And through the power of the Holy Spirit, mga kauturan, they live in a life which is full of what? Obedience. The ang pamangkot tere is ano ang gusto matabo sang Diyos sa ila kabuhi? Anong gusto nga makitaan sa Ginoo sa mga bag-o nga tumuluo? I do believe abiyad niya sa ininga times ang ininga 3,000 souls, hindi lang niya puro yung Hudiyo ya. Mix. May mga Hintil kag may mga Hudiyo. Pero ang disara sa Ginoo sa ila nga ini sila magkabuhi bilang isa ka Kristohanon. So number one din nga makita natin is prayer. Na pareha sa mga bago nga mga naluwas din yung matumulukong ngayon ni sila mag pangamuyo sa Ginoo. Magpadayon sila sa ilang prayer life. Speaking of prayer, this is an open communication sa Diyos. It is an ongoing conversation with God. Di nag-istorya kaya sa Ginoo from what? From our hearts.
1: Sa limbla sa Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving.
0: Hindi lang hulangong matabo sa mga tumuluos ni mga kauturan under the leadership of Nero, Emperor Nero. Under sila sa community sa Rome. Kahit grabe na di ang atubang nila nga persecution. And yet, sa limbla sa Philippians chapter 4 verse 8, be anxious for nothing, but in everything with prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Instead niya magpalibog kada o anxiety or depressed kaya pangamuyo na pala, because prayer is the manifestation of our total dependence on God and unlimited niyang nagakommunicate niya sa Diyos. So hindi rin mga kauturan, amoy niyang ginihimo sa mga tumuluo, hindi lang niya individual but group ni sila nga naga pangamuyo sila tingob sa Diyos. Tabian, ikaw nga nagapamati sini nga tiun, kumustang imong prayer life pagkabugtaw mo sa aga before ka magtulog, before ka magkaon, maski nagapanglakaton ka na, nagatrabaho ka, kumusta imong prayer life? Because ang pagpangamuyo is nag-manifest lang ina that you are truly God's what? Children. Kaya nag-enable sa aton to pray directly sa Ginoo is ang balaan ni Espiritu within us. That's the reason that we cry, Abba, Father. Tungod sa balaan ni Espiritu nga ara sa aton, nag-pray kita, kag-ang handom, kag-design naton, nag-align sa kung anong gusto sang aton Diyos. Pwede man nga prayerful ka, pero lain ang object sa imo kina.

through the apostles man nga naga sige wali wali pay balo nga si Jesus Christ samoy ni napatay kang banaw di what kagamoy ni siya ang nagahatag sa paglaom sa aton. Te aun yung una no next diri nga ma tunaan natin mga kauturan is the word of God. Apostles' doctrine or teachings. Ini ang mga tumulo nakabati kag nakapamalandong sila sa kung ano ang ginawali nila ni Apostle Peter kag iban pagid nga mga sumulunod ni Ginoong Jesucristo way back 2,000 years ago. Diri mga biyan, speaking of the word of God in 2 Timothy 3:16-17, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. God's word, no? Or the Bible is God's primary way of speaking to us. The more nga nagabasa kita, nagapamalandong kita sa pulong sa Diyos, the more nga Ginoo nagapakighambal sa aton. So amoy ni mga kauturan nga dapat i-balance naton ang aton nga spiritual discipline. No ka nga i-bless sa isa ka pispis nga nagalupad. Duwa ka bilogiya pakpak. Ang isa ka pakpak naga simbolo sa word of God. Ang isa naman nga pakpak niya ga simbolo sa aton nga pag nga prayer life sa pagpamuyo sa Ginoo. Di kung maglaylo ka sa imong nga pag pamalandong sa pulong sa Diyos. Pero ka pamuyo ka man. Di hindi na siya balance. Ang worst nga scenario, wala ka na ganing kapamuyo, wala ka na ga pamalandong sa pulong sa Diyos at tapat kit. Dasig ka gina ma timtar sang sala. So mo ini mga kauturan ka importante ang pag pamalandong naton sa pulong sang Ginoo because by reading His word regularly enables you to know God's character, His heart, His ways, His plans, and His commands. The more nga rooted kita, ka-grounded sa pulong sa Diyos, the more nga unshaken kita, mga kauturan. Ako na lang nasiling sa Psalm 1:3. But His delight is in the law of the Lord, that He meditates day and night. Di amoy ni dapat amangin source sa aton nga kalipay. Silingan ni sa isa ka quotation, di ko ginama limtan mga biyan sa way back mga pila naman gid katuig. More than 10 years ago na gid man ah. Sa ngarap ako sa seminary, ginsulat ko gid na sa kong Bible. Success in the ministry is your walk with God. So dito ko mga biyan, success in the ministry is your walk with God. Okay man ang asako kita sa pag-ubra sa mga hilikoton sa Ginoo sa church. Ang danger lang nga rin kung isa kahit nang in mechanical tabla or ang wata inang nang religious na ta.

0: but not spiritual. Pwedeng active ka pero layo ka sa Ginoo. Inubra-ubra ka, ubra mo na kag-routine mo. Pero wala ka na spend time sa pagtuon, pagpamalandong, pag-meditate. Ang worst nga scenario, puro lang man ganit cellphone na cellphone. Why not time sa pag-read sa pulong sa Diyos? Tidumdumon natin mga kauturan nga ang gamater gyapon sa aton is kumusta ang imong nga pagpanglakaton dira sa Ginoo. Kumusta ang imong nga pag spend time sa Diyos? Kay ang business nga ginatawag is ang danger dira is pwede sudlan sa kaway para ikaw kagako huwag na tiun sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pero kung nami ang imong nga pagpanglakaton sa Ginoo, ang fellowship nimo sa iabot silingon, nami mo nga prayer life, nami ang imong nga pag-spend time, devotion sa pulong sa Diyos. Amunika ka importante mga kakuturan tungod kay everyday we are in spiritual battle. Di ano lang simbolo sa Word of God. God's Word is a sword. And in spiritual battle, if we are prayerful, the more that we totally depend gitya sa aton nga Diyos. Kay kung sa aton lang ang effort, sa aton lang ang kusog, hindi ta na makaya mo. Maluya kita. Hindi kita sa aton nga kusog, hindi kita strong enough nga atubangon ina. We need God sa aton nga buhi. Amo na blessing sa 1 Peter chapter sa 1 Peter, okay? Chapter 3, if not mistaken. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, seeking whom he may devour. So, ini nga duwa, bismo nga na-mention akon sa spiritual discipline naton, dapat mangin consistent kita diri. Kaya kung hindi, pwede kita nga dayaan sang panulay. So, kamoy ni ka importante. So, nowadays, God also uses other people to strengthen, especially your relationship with Him. Di, amoy ni nga kinanlan nga ang vertical nga lifestyle naton i-develop kinatod ini mga kulturan. Maybe ikaw nga nagapamati, no? Sini nga tiyon. Nag-struggle ka sa mga pagpanglakaton sa Ginoo. Purmi man ko gasimba, gayon mo makumaayo, abiyan, hindi na enough. Look back kagitiyapon sa mga personal relationship sa Kayso Kristo. Kay si Jesus, amoy ni siya ang nanginmatay dito sa cross sa Kalbaryo para ikaw maluwas. Ito importante ginabihan. Kung amo na bala siling sa kantabla, no? It's not in trying but in trusting. It's not in running but in resting. It's not in wandering but in praying that you find the strength of the Lord. The battle is the Lord's. If you can't run, stand. If you can't stand, sit. Kung di ka man kapungko, kneel down, fight the battle on your knees. Ito importante niya yan, ang pagpangamuyo kay nag-show niya isang total dependence natin sa Ginoo. Ito yan, kung ikaw nga way ka pa relasyon sa Ginoo, inulsuli, kagbatuna, si Jesus Cristo as your Lord and personal Savior. Aton pagpadayunon, no, ang may duwa pakita diri nga tagaan naton ini sang emphasis sa masunod naman amoy ni ang fellowship, breaking of bread, na stay aton ini pagpamlandungan sa masunod as part sang spiritual discipline and basic practices sa mga bag-o nga mga tumuluo sa una. Tibyan, salamat kids sa pag-upod sa aton nga programa. Sa liwat, ininyo ako bus nga lagad, Pastor John Vic Regalado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time at 7:02 in the morning.
1: Bungtaw na!
2: Ahay! Tuyop ako!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagablik ang programa ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago ini ang oras na Pilipinas. Tulis nga lang mga biyanan, lapaw na kita sa katunga sang bulan sang Agosto mga biyanan. Lapit na lang matapos ang Agosto. Kagagatika-tika na nga ito nga friend. Gatika-tika na. Kag sa bago naman nga simana, bago naman nga lang mga biyanan. And it's a celebration sa atong tagsak mga kabuhi. Kaya ito siyempre, no? Bago naman nga bugay, bago naman nga pagpakamaayo, bago naman nga mga blessings ang ginbubo sa Ginoo sa atong tagsak mga kabuhi. So don't forget to give thanks to the Lord sa siningaga. Pasalamat sa Ginoo. No? Importante kag pertigid ka importante kag pertika importante duwan no. dapat nato niya pasalamatan ng Dios sa tagsa naton nga mga kabuhi tungod sa iyang ginahimo man no di ba kay kun wala ang Ginoo hindi kita ya ka butwa diri sa aton nga kabuhi. Hindi kita ka butwa sa aton tagsa ka mga ha mga helikopter sa sining adlaw kag oy Lunes no so but silingon klase balik na man ubra. And sa iban nga mga lugar sa Luzon, damo ula klase mga biyanan. Cancel halos tanan nila itong mga klase from Bulacan, Cavite, Pangasinan, pati sa mga sa Northern Luzon, sa mga sa may Bagyo na yon. Damo to cancel itong mga eskwela mga biyanan. Dari sa aton, daw fine and done. Di lang, no? Abot kagabi, nag-ulan. Gabugso-bugso ang ulan from time to time. Pero nino pareho sa nagligan nga pertigid ang inulan. Dito mga biyanan gali sa Luzon, pertitong inulan, cancel to halos tanan nila mga klase. So kung ara ka muda sa Luzon, ha? Kung ara ka muda sa may Cavite, sa may Bulacan, sa may Pasig, ang mga lugar bala sa flood control projects bala, nga wala na control ang flood, ara gyapon, ginkaon tanan sang mga buaya, damo na buaya ang mga lugar. Damo na buaya ang lugar eh. No? Nga siling nila flood control projects pero ala nga po ang flood ang funds wala na. So wala to klase mga biyanan kag grabe naman to ang kaluluoy lang to mga Pilipino mga biyanan ha kaluluoy lang gid to kay mag-agwanta gid sila sang baha kag sa mga kabudlayan bala tugas ang tiyaga pungsod Pilipinas te isa sa mga downsides ang modernization mga kabiyanan ang ining floodization. This is one of the downsides mga kabiyanan, one of the side effects especially kung magmodernize ta wala bala nato na plano mayo no ang mga daan nga mga creeks daan nga mga sapa daan nga mga suba natabunan naton because we modernize wala ta dayon nagtugas ing mga nami ng mga drainage systems wala ta na natuga sa mga canals no pero this for example sa Panukoy oh so una wala muna nagabaha sa Panukoy kabalita ka na sa una patrol wala na nagabaha sa Panukoy sa una di ba bisig may suba na da sa may sumag wala na nagabaha yeah, pero kan sang ginpatindugan sang mga buildings dira sa palibot no wala proper drainage system wala proper ano at gabaha na ang Panukoy no munang problema and so us anywhere else amuning downside ang modernization so anong gusto nato ma-modernize kita or mapabilin kita nga we can modernize as well as plan hindi mo ni sa ato nabi ng mga pumuluyo pero dapat itulod naton ini sa aton yung mga leaders. Nga hindi lang kamuya basta patindog, basta pa pa-modernize kung ano nga mga bagay. Dapat insakto ang plano. For example, look at Japan. Ang Japan mga kabiyanan, na may ilang modernization tungod kay id-id ng ilang plano sa damo ng mga bagay. Even to the point ha, silinta magrano ng Japan, well, yes, mga rano ng Japan. But there was a point nga grabe ang ilang
ilang paglubog blahaw. So, in Asia at sa tiyo ni President Marco Sr., siling sa mga katigulangan, no, ang duha kuno ka nami ng mga pungso at that time, ang Singapore kagang Pilipinas. Wala man namin sunar ang Japan. Ang parte doon, kaya edad mo sa panahon ni President Marco Sr. Oh. Bata ka pa. Wala ka, walang kamuang-muang sa mundo pa. Oh, elementary pa lang. Oh, sa mga nakalambot. Siling, amo nang hambal nila eh. No? Singapore kag Pilipinas. Ang duha kuno ka rising countries in Asia. Abot ano natabo, ang Singapore nagsaka, nagsarurot, nagsumpit. Ang Pilipinas nagsarurot padalo. May buayag li. No? So, amo na ako nung natabo sa una. Abot anong istorya behind. Pero yes, we know. It's because of corruption. It's because of greed, mga kabiyanan. No? So, look at the developments ng Japan. Oh, grabe, no? Sa Japan, ya, ga ice, ga snow. Pero may ginahimo sila. Only, I think it's only in their country. Nga, agod bala hindi mag-ice ilang dalan. Kaya kung mag-ice ang dalan, kabudlay, budlay, kay slide, slippery, no? Slippery when wet. No. Slippery ang dalan. Di kung mag-drive kaya, ito mas slide mo sa lakyan. No? Pero may sistema sila mga biyanan. Ngayon ladalan, gabugas ang init tubig. Oo, gana sa Japan. Gabugas ang init tubig, agun ka matunaw ang ice. Siling ko, wow, grabe, no? Grabe nga siya sa Pilipinas siya, ang gabuga init tubig, ang Pilipino, kay... At init tubig lang, wala nakapi. but then, amulan na nagyapon mga biyanan, ha? Amulan na nagyapon sa atong kabuhi, no? Although, amo ng problema sa Pilipinas, continue to love the Philippines, miskan budlay lang gaon. And continue to pray, Lord, buligi mo man ang among pungsod Pilipinas ay, mag-okay kami di. Kaya kasi, matabunan na kami siyang problema din sa Pilipinas. Anyway, mga biyanan, City 11, hindi siya magpadayon, mati kita na isa-isa ka amahan. Malakad mga lane, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, mga kabayanan. Alas 7.14. Oh, alas 7.14. Kag siling ni Ma'am Elizabeth, ang ulan di sa amon, mga 2 weeks na. Oh, grabe ba? Sa Rizal area ni sila eh. Sa Tanay, Rizal. Oh, kung mag-amon ang ulan, 2 weeks. Kung sa Bacolod ba na iya, 2 weeks na ulan, wala unta, at wala na. Ang Bacolod, guro, hasta na guro Granada ang baha. Hasta na guro Granada ang baha. Hindi ah. Hindi ah, mailig laman na ah. Pero may mga lugar lang mga ano na, nga lubog na. Lubog na lubog. No? Basang-basa sa ulan, walang pasisilungan, walang malalapitan. Kabudlay, no? Kabudlay. Amugin na eh. Amugin ang gadlakan sa aton nga tagsak mga kabuhi balakis akon may ulan. Kapin pa kung lawig bilang ulan balahaw. So halong kamuda kay Ma'am Elizabeth Himoto dra sa Rizal. Halong kamuda ha. Okay. Na-experience ko na da makabiyanan actually. Ang wala to bagyo eh, pero grabe itong inulan. Baha mga kabiyanan. Halin sa aga, pila kadlaw, guro, tatlo kadlaw. Hindi ito undoy, nalipat ko sa basa. Kaya wala to bagyo mong habagat lang to. Wala to bagyo, habagat lang ito ya. Nga, sa bilog na palibot sa amon eskwelahan, ara kami mong sa, ara kami sa Taytay Rizal amon eskwelahan, sa may pinakapunta sa Ortigas Avenue Extension. Antes ka paliko pa sa Antipolo, parikta binangunan, or paliko ka pa Taytay, oh, Taytay Palingki. Oh, dira kami na yun ang amon eskwelahan. Kung i-search sa Google Maps, amon ang punta, gani sa, ano nang yun ang butang, dira sa buong LRT kung MRT, no? May ginabutangan na tren subong. So, dira kami na yon ang muskulahan. Tikabudlay. Kay sa palibot namon, baha na. Baha na sa palibot namon. Makadto ka sa Kainta, makadto ka sa Pasig. Baha na. O, makadto ka mapabinangunan ka. Baha man. Kote, why baldagin. That was, I think, 2009 po ito ha. How much more subong. May floodway na da na yon sa Pasig. Ang floodway, wala na, hindi naka ano sang tubig. Ang Marikina, wala na ang Marikina. Oh, hindi mo nakitaon kay dalom ng tubig sa Marikina. Muna na mga problema. Oh, balhaon, ginada ang lugar. Dari sa ato, hindi pa masyado dari sa Bacolod. Pero hindi na ito pagulaton. Oh, we need to discipline ourselves. So, as the government do their own things, as they do their... Ang ila, bala ka uglingon ng mga helikopter, kaya may araw na sila mga programs, bala. Flood programs, cleaning programs, mga dredging programs sa mga suba. Kita man dapat ng mga pumuluyo, mga Pilipino, dapat makakat on kita. Dapat makalearn kita kung paano yung tsakto nga gawi. Nabalang maglakat ka sa dalan, hindi ka magsigiwigit-wigit siyang basura. Kaya inaiya, ha? Ipamatasan ang damak-damak. Kung hindi ka gusto tawagon nga kadamak-damak sa imo, may term na, inalipat ko siyang term, na balang daw, panilagpat ka lang habuy sa masura, blahaw. Ha? Dapat mag-cut-on, mag-learn kita. Okay, sige na ton basol ang gobyerno, sige na ton basol ang DPWH, sige na ton basol. Pero masabat ang gobyerno, alangan kay ang ginobra namon nga kanal, ang ginobra namon nga mga drainage system, buta na sang plastic. Buta na sang basura kay kun galakat kay sa dalan, haboy lang ka mga haboy, no? Mga gapanigrilyo. Haboy hindi gid ka mo ka support sang inyo nga gina sigrilyo kag gihaboy sa basurahan. Sa basurahan bi. No? Ako may nakita ko nagliga diri sa may guwaan, no? Gapanigrilyo, ginahaboy lang di sa may putuhan na di eh. Pero dapat, why na may gapanigrilyo di sa may guwaan. Nagligad, may pulis di nga gapanigrilyo. Ginambala ko, sir, kalanaan ni bala sir? Hindi bala pwede manigrilyo sa kalanaan, sir? Kung agwanta mo, na lang mabakal ka. Mabakal ka po to, pero atis ka mabakal, mahaklo ka na isang ilang buga sa sigirilyo. Doon ihaboy lang doon sa abot kung sino nandang gahaboy sa draalan dahil sa salog balang mga nga cigarette butts. May ginambalahan ko nagligay din ng pulis. Ha? Kay kabudlay ba? Kabudlay? No? Ikaw pa ma-adjust ang ilang basura, ikaw pa ma-adjust ang ilang ilang gawi. Nga, hindi man yung tsakto tani, no? No? Mga candy, mga cigarette butts, mga plastic. Nang ginambal ko sa amon balay. Nga, kung may mga basura kamo, ibutang lang anay sa salakyan. No? Kung galakat bala kami blahaw, ibutang lang anay sa salakyan. Hindi, gin pag-iwigit, puwera na lang. Kung example, bin, makaon ka mais. Ang mais ya, maano na ya, malata na ya. Pero di mo ihaboy sa dalan, eh, siyempre. No? Haboy mo sa duta o kung sa ano. Pero kung plastic ka na, isig ko sa ila, hindi, gin na pag-iaboy, dirila na sulod sa salakyan. No? Bye-bye. Eh, kung manimaho. Imuso lang natin karon. No? O, diaper be. Ito, may gamay man kami nga bata. Iba na guro kung may mag-ilis diaper. Rikta lang haboy. Bala ko kisi-bisi. Sige lang, bahala mo ni Maho ah. Ibutang lang ng diaper ay anay. O, kag, karoon ko makakita ito basura. Hindi, haboy na ito ni. Eh. In the proper haboyanan. Okay, ito, siyempre. Siyempre, ano ka eh. Ha? Panilag ka man sa palibot mo bala. Siling ni Nanay Virginia, Pastor daw ga-atras edad mo kung short hair ka eh. Salamat. Salamat na ya. Salamat. Daw ga-hubi, no? Kapit mo kung labungot, blaw. Siling ni Mrs. Anong tabo sa tsura mo? Pagpuli ya. Pagpuli na nag-shave ko, nagkakas ko sa akong bungot. Siling niya, ano tabo sa... Di na sa galik ako yun. Wala ko galik bungot. Maayong aga, Sir John Huatas, no? Siling aga. Aton nga first honor. Kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City. Sir, kamusta ng Pasig, sir? Baha na? Baha? Oh, pero may mga lugar sa Pasig nga hindi magiging balahaon. Ha? Pero Laban, Pasig, Kainta. Oh, balahaon ginada. Oh, pagkadto na sa may Mandaluyong. Mandaluyong, Marikina. Oh, dira. Kung sa piyak ka naman, pagkadto sa Santa Lucia, balahaon mo na da. Ba, grabe. Nakaagid ang kilala ko nga halin sila sa Santa Lucia, o pagkadto sila sa Taytay. Ba, o, wala na jeep malabay kay tagahawak ng tubig. Ma'am Eleanor Duresa. Oh, good morning. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, maying aga. Kay Ma'am Teresita Juliesa. O, madamo ang aton mga listener nga ilang puntas ang apelido sa Duresa Juliesa. O, maying aga dira sa inyo. O, sa bilog nga panimalay Duresa dira sa Haniway, Iloilo. Good morning kay Nanay Connie, kay Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daniel, kay Darrell, kay Diana, kay Pastor NN ng Biden Family, kay Mami Kling, Daddy Sammy Kaskalya sa Batangas. May nga gawin sa Batangas, manggali, no? Damo man wala klase sa Batangas. No? Talking about Batangas, din itong Batangas man. Arigo, Batangas sa Balayan, sa Kalaka, sa Kalatagan, sa Limeri, sa Lian, sa Nasugbo, sa Toy. No? Muna yung mga lugar sa Batangas, wala klase. Kagunara ka mo sa NCR, no? Ang Caloocan, Manila, Las Piñas, Malabon, Paranaque, Pasay, Pateros, Valenzuela. Wala klase yung mga biyanan. Oh. Kagunara ka mo sa... Diin mo ng iban may... sa Bulacan, sa Balagtas, oh. Sa Baliwag, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Marilao, Paumbong, Plaridel, Pulilan. Oh. Wala na klase. Oh. Sa Cavite, sa Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, oh, sa Gentry, General Trias, Imus, Indang, Kawit, Margondon, Mendez, Nobilita, Rosario, Tagaytay, Tansa, Ternate, Trece Martires. Wala na mga klase yung mga yanan. Okay, kalabanan na ito ng mga kauturan. Dragagad ito eh. Cavite, Batangas, Bulacan, or sa NCR. No? Dira sila gagad ito. Oh, anyway, dito sa Bacolod pa na, yun din klase sa ito. kay Tito Jimmy Pescadera, o kay Joanne, kay Jana, kay Jason Pescadera, maayong aga. Kay Sir Jules Divina Gracia, good morning sir. Kumusta? O, sa bilog nga Divina Gracia family, sa Vallejo family sa Manila, o, kumusta sila ihanto? Zamora, Moran, Azarcon families, good morning sa inyo. City Prince, kasabay po sa The Church family, maayong aga sa inyo tanan. Kay Migo Harry Sore, o, sila niya, kampiyon kagupit, amo niya, gupit sundalo. Chilling ko sa manugupit. Sir, ang dugay magtubo kay kamahal sang gunding eh. Kita bugid ba? Good morning, good morning. Oh, silingya May Hopernicus pickleball tournament kami di sa Valladolid subong karon. First time ning tournament diri, pa shout out lang please amon club. Club Hopernicus. Ha? Mayong aga dira sa inyo, oh. Hopernicus pickleball, no? Sa mga mahilig dira magampang pickleball, ha? No? Pickleball, ha? Ang pickleball mga kamyanan, para sa mga wala pa nakabalo, ang pickleball, ano ni siya? Ping pong, tennis, badminton, gin isa lang. saksak sinagol ball, muna sa. Pero may mga layin sa mga kamyanan nga lain man. May makanya-kanya na silang pangalan, oh. So muna ang pickleball. Ma'am Irma Banyas, maayong aga. Oh, siling niya, dapat gidya pagbugtaw naton, pangamuyo gid kita. Kagpasalamat to sa bago naman ni adlaw. Chakto na ma'am, chakto gina. Oh, pagbugtaw naton, pasalamat gid kita ya. Oh, kay Sir Robert Hisulgon, maayong aga. Oh, kag siling niya, salamat sa madinalag-on ordination ceremony ni Pastor Edgar Alan Bordon. Oy, salamat gid, no. Dalayon gid ang Ginoo. Kay Ma'am Ninet Pisaga, good morning. Sila niya gaulan di sa amon sa araw. Ining aga, kaluoy sa mga estudyante nga kapakadto pa lang sa school. Uy, sa araw gaulan sa may Vista Alegre na yon. Halin ko man silingan, buta kung nag-ulan ha. Pag guwa mo kayo ginaparta, jolula pa ulan, no? Daw okay pa man, no? Pero medyo gagalom-galom na. Oh, kay Ma'am Roslyn Pantunyal, may aga. Kag sa bilog nga pa ni Malay Pantunyal, no? Kay sa mama kag papa ni Ma'am Roslyn, sa mga bataan, good morning dara sa inyo. Kay Pastor Benji Alfonso and family upod sa dara sa Lumbia Baptist Church, good morning Ma'am Annie. Kay nang Soping kag daday sa Kawayan Baptist Church, good morning dara sa inyo. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski, maayong aga, nakabugtaw naman kita. Oh, yes. Salamat kid kita sa Ginoo. Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. Kay Ma'am Corazon Estilioso, good morning. Ma'am Melanie Lirasan Aison. Antes kita magpadayon mga miyanan, antes kita magkatusot ng babaon, mamamati kita anay sa isa kambahan. Malakating mga liin, kibabalik pang oras na Pilipinas.

0: kabalik ang oras ng Pilipinas, mga biyanan. Aron kita sa aton nga pabaon sa singaga. And talking about this day, mga biyanan. Damo kita mga pagpakamaayo nga ginabaton halin sa aton nga Dios. Kag damo ginoong mga damo, mga biyanan, nga damo kita mga blessings bilahaw. Kag tungod kay may mga blessing kita nga ginabaton halin sa aton Ginoo, the proper response is to thank God. Siling ni David in Psalm 103 verse 2. Kagabalaan nato ni kay kanta ni siling, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Okay? And ang Psalm 103, mga biyanan, it is a psalm of praise traditionally attributed kay David. And when he opened the chapter 103 of the book of Psalms, sa pagsulat niya si mga biyanan, he began by speaking to his own soul. Ang ginasturiya diri kalagi. Siling niya, bless the Lord, O my soul. And then, ginremind niya iya ko galingon nga hindi niya kalipatan ang mga benepisyo nga ginbato niya halin sa Dios. Ano ning mga benepisyo? Ang iyang pagpatawad, ang iyang healing, ang iyang redemption, ang iyang steadfast love, ang iyang compassion, ang iyang provision. These are the blessings nga ginabato ni David sa iyang kabuhi. And this is important, mga kabiyanan, tungod kay ang forgetfulness balahaw. At ito bala nga pagkamalipaton sa itong kaugalingon. Amuni ang magkawat, magkuha sa gratitude nga ginatawag naton. Okay? And we can become so focused sa mga bagay nga gusto naton, mga gusto naton, to the point nga malipatan naton ang nga ginhimo na sa Ginoo sa aton kabuhi. Ang mga bagay na nga ginhatag si Ginoo sa aton, Always remember nga ang pagpasalamat, ang thanksgiving, nagasugod with remembering. Nakalampuwa sa kita sa tunga-tunga sa Agosto, nga ginaka isa sang mga ginakakulbaan sang kadamaan, kay misiling ta Agosto, siling sa tigulang at tigriwi na iya. Lapit na matapos. And then we enter into the bear months. So good na tadayon sa aton nga pag-celebrate sang Christmas. So, always remember God's blessings. Siling ni David, siya ko galingon, siya kalag, forget not all His benefits. Now, kasami nga ginadumdum naton, kasami nga nagasulod sa aton utok, ini mga problema. Okay? And we often remember our problems easily than our blessings. Diba? Mas hapos dumdumon kung ano yung problema, mas hapos paminsaron kung ano problema kaysa blessing na bato ni mo. Ang mga bagay nga madumduman natin, for example, isa sa mga nagatatakid sa atong utok, ang mga unanswered prayer, mga wala balagin sa bat nga mga pang... Well, it does not literally mean unanswered prayer. Kaya ang Diyos nagsabat eh. Mga prayer ba lang, mga bagay ba lang yung pangayon mo sa Ginoo nga wala niya ginhatag. Ang buto kung sino nag-coin sin yung term nga unanswered prayer, kay in a sense, ginsabat mo na sa Ginoo eh. Kung Ginoo, tagay ko sa lakyan. Example, alam mo ng pangamuyo mo. Pero nagsabat ang Ginoo, no. So, wala ginsabat si Ginoo. Ginsabat si Ginoo, pero naghambalan sa galing, no. In a sense, it's not an unanswered prayer, but it's a request that was not granted. Ungranted request, bro. Hindi, bro, unanswered prayer. Ang muna kakadumduman natin, maging napangayon natin sa Diyos, wala niya ginhatag sa aton. Nalipatan natin ang mga pangamuyo natin, naging sabat sa Ginoo. Ang madumduman natin kung ano mga kakadula sa aton, but we forget kung ano ang ginalaw sa Ginoo nga maangko natin, di ba? We remember today's difficulty, but we forget yesterday's deliverance. That's why si David, nagambal siya kagulingon, hindi gid pagkalipati kung anong ginhimo sa Diyos sa imo. And let's make it a practice every day, mga biyanan. We take time to count our blessings. We take time to count God's goodness sa ato kabuhi. Ha? Kay man nga ito niya kabuhi, puno sang ebidensya sing pagpakamaayos ang Diyos eh. Oh. And as we remember God's blessings, you recognize the giver. Ah. Kay man mga biyanan, ang pinakadako nga mistake nga ginahimo naton pirmi sa aton kabuhi, oh, is that we can just enjoy the blessings, enjoy the gift while nalipatan naton ang nagahatag sang blessing, nagahatag sang gift. No? And si James may reminder sa aton in James 1:17, no? Ang reminder niya sa aton, every good gift and every perfect gift is from above. Okay? Aton nga health, aton nga family, aton nga abilities, aton nga opportunities, aton nga possessions, and even no? Bag-o nga mga adlaw kada adlaw are gifts from God. And when we give thanks to the Lord, it changes our perspective. Instead nga mahambal kita bala nga Lord landawa bala kuno na accomplish ko. Instead nga mo ni hambal naton, nga makahambal kita Ginoo landawa bala kuno nang ginhatag mo sa akon, pinagi si mo bukay. Bala. So it's a change of perspective, perspective from us to God. Mo nang permi ko ginhambal sa church. It's not about us. Everything is not about us. No? It's always not about us. It's about God. No? And as you remember God's blessings, you recognize the giver and respond with thanksgiving. No? Ang pagdumdum naton, no? Sang mga pagpakamaayo sang Dios should produce a response sa atong kabuhi. Silig ni David, bless the Lord, O my soul. Now, the word bless, the term bless, in a literal sense, kung i-translate na naton in the original word, in the original passage, it means to speak good of. When David said, bless the Lord, O my soul, it means to speak good of the Lord, O my soul. Okay? To thank the Lord, to praise the Lord, to magnify the Lord. Ha? Kay man mga biyanan, ang thanksgiving is more than saying thank you, pinagi sa itong mga baba. Ha? It is recognizing God's goodness with responding, with worship, with generosity, with obedience, and with praise. Managani ka kung gin-bless kita sang Diyos, i-bless mo na ito ng iban. Kung ginpatawad kita asal ng Diyos, dapat kabalo makita magpatawad. Ha? Kung ginkaloyan kita sa Ginoo, dapat kabalo makita maluoy. Ha? Kung ang Diyos ang naghimuno para sa aton, dapat kita maging generous man. Okay? Because blessings should produce thanksgiving, and thanksgiving should produce a life that has been transformed. Ha? So, hope and I pray, ma'am, yan, ano? Mangkoto na ito ng kagalingon sa sinihan. Ano ba lang ang mga blessings nga halin sang Diyos ang nalipatan ko na? Ano ba lang ang mga pangamuyo ang dumdumon ko nga pasalamatan sa Diyos? No? Basta iba lang, mas focus kita sa problema kaysa blessings ang Ginoo. No? And before asking God for another blessing today, pause, anay. No? Pasalamat, anay, sa Diyos sa mga bagay nga ginhatagya sa imo kamot. Alas 7:41, mga kamiyanan, natin sa magbanayon, mati kita na sa pipila ka mga panamdom. Di ba lang katumilin, kumabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
2: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
4: Nasubukan mo na bang mag-quit bago ka pa man sumubok o sumabak sa isang challenging na gawain? Isinara mo na ba ang pintuan bago pa man kumatok sa iyo ang oportunidad? May mga taong napangungunahan ng takot at pangamba kaya hindi pa man nakakaunang hakbang ay sinabi na agad nilang di ko ito kaya. I almost had that experience when we went up the peak of Mount Sinai. Sa mga orientation na aming dinaluhan, paulit-ulit na sinabi na hindi ito madali, 4 oras o higit pa ang gagawing paglalakad at kailangang handa ang aming katawan bago namin i-attempt na akyatin ang bundok na ito. Alam kong hindi ako prepared physically at inisip ko ring kapag hindi ko naman talaga kaya, pwede namang hindi na lang sumama. But the prodding of my husband and other friends made me take on the challenge. Sa tulong ng Diyos at ng aming mga kasama, naranasan ko ang kauna-unahang mountain hike sa aking buhay at ito'y nangyari sa Mount Sinai sa Egypt. Maraming aral ang natutunan ko dito. And the first lesson that I'd like to share with you is the importance of taking the first step. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Why are first steps very important? Una, the first step will let you know what you are capable of doing. Hindi mo malalaman kung ano ang pwede at kaya mong gawin kung hindi ka naman susubok. And trying begins with one small step. Hindi ko malalamang kaya ko palang umakyat ng bundok kung hindi ako humakbang para gawin ito. Nerbiyos, kaba, pagdududa sa sarili, ang mga balakid na una kong hinakbangan when I took the first steps to climbing up Mount Sinai. Huwag mong hayaang pangunahan ka ng takot. Subukan mo lang at magugulat ka, kaya mo naman pala. Pangalawa, the entire journey is a series of continuous first steps. Kapag napapagod ka na sa pagsasagawa ng iyong mga plano o pag-abot sa mga pangarap mo, look at the entire journey as a series of first steps. Huwag mong tignan kung gaanong kalayo ka pa sa iyong target. Always remember that with every step you take, you become closer to your desired destination. The 4-hour hike to Mount Sinai was not an easy climb for a first-timer like me. Kapag inisip kong 4 oras na lakaran ito, talagang panghihinaan ako ng loob. Kapag inisip kong may problema ako sa paa at tuhod, talagang sa simula pa lang aayaw na kaagad ako. What I did was I counted backwards. With every step I took, inisip ko lang na nabawasan na ang distansya at oras ng aming pag-akyat sa bundok. Don't focus on how far you are from the goal. Focus on the progress that you are making instead. At panghuli, the first step in any endeavor is to look up and trust God. Ang bawat tagumpay sa buhay, pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Kung titignan lang natin ang ating kakayahan, mabilis tayong susuko. Ngunit kung ang una mong hakbang sa lahat ng iyong desisyon, trabaho at pangarap ay ang magtiwala sa Diyos, tutulungan kaniyang abutin ang kailangan mong tapusin. Noong kami paakyat at pababa ng bundok, sa tuwing makararamdam ako ng pagod at panghihina, inuulit-ulit ko sa aking sarili na ang Diyos ang aking kalakasan. I repeatedly declared Philippians 4 verse 13, which says, I can do all things through Him who strengthens me. Ang pinakamahalagang hakbang sa lahat ng gagawin natin sa buhay, sa ating trabaho o negosyo, ay ang magtiwala at umasa sa Diyos. We celebrate and cheer for joy when we see a baby taking her first steps. Sa pag-aaral, napakahalaga ng basic steps bago natin matutunan ang mga komplikadong teorya at konsepto. The most difficult step in any journey is always the first step. May kasabihan ngang, the journey of 1,000 miles begins with a tiny step. Kaya, Kung mayroon kang agam-agam at pangamba sa mga gagawin mo, trabaho man yan, negosyo, nais kong paalalahanan ka. Take the first step. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be

Kaistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka mo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Tingog publiko.
3: Oras na Pilipinas.
4: Nakabalik ang oras na Pilipinas, mga mga alas 7:55 na kag kamusta na kamudara? Oh, siling ni Ma'am Lucita Aligrado, no? Mayang aga, gali. Oh, good morning. Ma'am Corazon Estilioso, mayang aga. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning. Nanay Virgie Salgado, mayang aga. Kay Manang Michelle Tagiwalo, Digira Tagiwalo, good morning. Siya din takaroon. Happy birthday. Salamat na sa pag-greet na. Salamat. Salamat.
5: Happy birthday!
4: Salamat. Salamat lang. No, salamat. Sabalay lang. Sabalay lang. Ma-memorize lang. Ma-memorize. Ma'am Chona Aldea, maayong aga. Oh, good morning. Good morning. Kay chiling ni Nanay Virgie. Wow, guwapo. Kay Pastor pa. May tuno. Oh, wow. Nay, belated happy birthday. Gali kay Nanay Virgie Sagado. Kagapo niya birthday. Sundanay ni kami.
5: Happy birthday!
4: Nanay Virgie Sagado, maayong happy birthday, Nay. Oh, maayong happy birthday na sa imo, Nay. Kagabay nga sa imo nga ika 80 years old. O 80 na si Nanay Virgie. Ang Diyos magpakamaayo pag-ijay mo. Oh, padayon lang. Oh, kay Ma'am Jeneline Mayola Raycourt, mayong aga. Kumusta, Ma'am? Good morning. Good evening, Le. Oh, sa inyo sa Texas, mayong gabi sa inyo, no? Kaya ang mga crocs sa jahan, gidna, sa ulan, kagbaha. si partner Joe, pag sulod mo, nag-aulan, hindi, wala pa. Si Aton, wala pa. Pero sa araw, gaulan sa Bista Alegre na yon kag siling ni partner Ruth gaulan man sa Granada, so kun dira kamo na yon nga mga lugar okay lang na, oh, kay pag-abot nyo di sa sentro wala na di ulan. Schedule sa bang ulan daw pareho bala sa brown out bala, naka-schedule ang brown out. Hoy, check nyo gali mga pianan ha, ng inyong ang ato niyang Negros Power, i-check nyo kung naka-schedule kami sa Siningadlaw. Kay always mga biyanan na tungod sa kakulangan sa kakurinte, kakulang sinong kulang man nga sa kakulangon sa kurinte mga biyanan, no? Kulang aton kurinte nga gina bakal. Abot sino ni sala ato ni Grosala, no? No, siling sa aton gobyerno, hagan-hagan ko sa paggamit sa kurinte. Oh, hindi magsyado magsuyop kurinte, ha? No. Ang mga nagaluto dira gamit sang induction cooker, balik mo to sa kahoy. Oh, hindi ka mo kag mga nagagamit sang suga, hindi maggamit suga kan dili lang na eh. Oh, kaya gamba lang gobyerno. Hagan-hagan lang ta ko nagamit sa kurinti na ano man. Kaya ginakulang to di si Bisayas kurinti. Siko gani sila. Oh, ang rep hala, sige. Oh, patya ang rep. Oh, pat. Ay, kabudlay. Oh, sa kamahal, sa ang ginabaydan, sa mga Pilipino, sa kurinti. Amuman, ang sige nila brown out, kay kulang ko no ang supply. Kay guba ko no ang amuni, guba ang amuto. Di ba ginabayaran tama na? Ara man na sa aton nga bill. No, gabayad kita sa generation. Gabayad kita sa transmission. Gabayad kita sa distribution. Oh, wala pa nalabot sa kurinti nga ginkao naton. Wala? Pero nga, ah, guba. Di nagkakadto ang ginabayad sa mga Pilipino man. Ha? No. Pagbakal nila sa kurinti, oh, sa halin sa generation B, oh, ang transmission mabakal, I mean, ang distribution mabakal kurinti sa generation, magi sa transmission. Oh. Pagbakal sa generation, asang distribution, kurinti sa generation, oh, may patong na sila. Okay? May pa, hindi, imposible na na doon lang. Negosyo na mong. Oh, basta pag-clone ka rin, may patong na naya. May ginansya ka na lang ang kwaon. Oh, wala labot sa ang ginabaydan naton sa aton nga bill nga nga kadto sa generation, sa transmission, kag sa distribution. Oh. Nasun hambalon ta nila nga guba ang amuni, guba ang amuto. Oh. Di, hindi na yan makatarungan. Ubasin na ngakig ni sila kay kakso ng systems loss. Di pa bulo batyag-batyag. Oh. Kaluluoy lang ang manang nag-uubra. Bla? Work from home. Di ba si pila kaadlaw? No more work at home na. Oh, kapit pa kung gasalig ka bala sa internet ni mo, sa imo computer, sumbran outan katagdua ka oras. Oh. Dason, masiling ang imong busing po na ano, kadaadlaw na lang niya ang imong brown out. How? Oh? Di kadaadlaw ka na lang kulang doon ka oras, di maano na lang tani. Oh. Abi, panghimos ka na lang, untat ka na lang di ubra sa amon. Hindi, hindi ka man pwede kahambal sa Negros Power, sa GCP. Nga, sir, nakakasko sa akong ubra, sir, tungkol kasi ka mo brown out. Te sir, te, dapat suluan nyo ko kay nakakasko sa obra o kumaguba ang imong appliance. Masiling mo na sila. Di ba nag-remind na kami sa inyo na kung mag-brown out gani, kaksun ang kuwam. Wala kita si may mahimo mga kabiyanan. So, magin, maingat. O, check nyo ha. Check nyo, basta may schedule ka mo. Kay para makapaning mga makapangaman ka mo. Na kung may brown out, masiling ka mo. Oh, lakat ko anay sa diin, no? Sa SM, kung sa Robinson, kung sa diin ka makadong mga mall. O, oh, kag dito ka na'y mag-saksak sa imong inog-saksak. Good morning, good morning. Ma'am Annie Gimirie, maayong aga. Watching from Dagupan, Pangasinan. Uy, mayroon tayong mga kaibigan dyan. Ma'am Annie Gimirie, oh, may mutual friends kami kay Isa, kay KJ Mariano. Oh, ngayong aga gid. Oh, si Ma'am Jinlin siya, tuon na pastor, wala sila labot kung makahaboy. Pag magbaha gani, balikan nila ang gobyerno. Gising mga damak, kag wala pakialam. Oh, balikan ang balkon kagina, bala. Nga wala tayo pakialam sa aton basura, blahaw. Oh, kisa kabudlay, no? Haboy lang kita nga haboy, dasun pagbaha na, basol man ta gobyerno. So, balance dapat. Oh. Gina-remind na to ng gobyerno, gina-remind mo na to noton kaugalingon. Dapat hindi na mo. Oh? Kaya ang pagbago siling ni Ma'am Jeneline, nagasugod sa aton mga kaugalingon. Ang basura, tapon mo, ay babalik din sa iyo. Amo na. Amo na. Kay Sir Edwin Hemina, mayong aga. Please greet the member of Peace Baptist Church. Sa Banate, Banate, Banate, Iloilo. May nga gadara sa Banate, Iloilo, sa Peace Baptist Church. From